Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Pati na rin sa South po ng Manila. Pati na rin po ang mga nanonood at nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Siyempre, kayo ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Na huwag niyo po kalimutan, no, na ating pong i-text o bumati, no, sa ating pong mga numero 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Alam niyo po, isa sa mga fears ng mga kabataan ay yung maitsapwera ng kanila pong mga kaibigan. Wala pong gusto, no, sa atin na makadama ng tayo po ay hindi kasali, no? Napaganda ng mensahe at pangako sa Roma 8:17, no, na tayong lahat po ay tagapagmana kahit na hindi tayo karapat-dapat. Ginawa po ng Diyos, ng Panginoong Jesus, na makasama tayo sa kanyang pamilya. Ito po ay nakasaad sa napakagandang pangako, no, dito po sa Romans 8:17. At kung mga anak, kung gayon ay mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tayo'y magtiis na kasama niya upang tayo'y maluwalhati ring kasama niya. Dito po sa Romans 8:17, ito po ay isang napakayamang pangako kay Kristo Jesus, no? Hindi lamang po tayo pinatawad, tayo po ay inampon, ginawang tagapagmana at nakalaan para sa kaluwalhatian. Maging ang ating mga hinaharap o yung paghihirap rin natin ay may layunin sapagkat tayo po ay humantong sa walang hanggang gantimpala. Kaya nga kung tayo ay namumblema ngayon, oh, tayo po ay talagang iniisip natin na wala na tayong pag-asa, huwag nating isipin po yan. Dahil sa tayo po ay inampon ng ating Panginoon, tayo ngayon ay takapagmana dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya dahil Siya ang kasama natin palagi. Now, balikan po natin yung Romans 8:17. Sabi po dito, Romans 8:17 is a promise, no? Sabi dyan, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so, be that we suffer with Him that we may be also glorified together. Ulitin po natin, Romans 8:17. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs of Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Now, titingnan po natin ang limang puntos, no, dito po sa ating pong teksto at ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay yung acronym na HEIRS, no? Tagapagmana, H-E-I-R-S, HEIRS. Ano daw po yung una? HEIRS, HEIRS of God. Ibig sabihin, tagapagmana po tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Ang sayo pa po dito, letter E, equal with Christ, no? Daw po tayo, kapantay, no? Kay Kristo, okay? And letter I, in suffering with Him, kasama sa paghihirap ng ating Panginoon. And letter R, reward of glory. May gantimpala ng kaluwalhatian. And letter S, sons and daughters. Tayo po ay mga anak na lalaki at anak na babae. So tayo po ay tagapagmana. Pag sinabing tagapagmana, tayo po ay inampon. Ibig sabihin, tayo po ay kasali. Huwag po nating isipin na tayo po ay itsapwera, no? Hindi po tayo nasa labas, kundi tayo po ay nasa loob. Tayo po ay inangkin at inampon ng ating Panginoon.
Now, tingnan po natin at isa-isahin po natin itong mga puntos na ito. Yung una, letter H sa ating pong acronym na heirs, okay? Heirs of God. Then sabi po doon, then heirs of God. Kung gayon, tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Now, ipinapangako po ng ating Panginoong Diyos ang isang mana para sa kanyang anak. Okay? So, tayo po kapag dito sa mundo natin, no, kapag kayo ay may magulang at merong ari-arian ang inyong magulang, kapag sila po ay pumanaw na, kanino na pupunta, no? Sa asawa at sa mga anak. Ganun po din sa atin. Tayo po ay inampo ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay tumanggap kaya sa ating Panginoong Jesucristo at tayo ngayon ay tagapagmana. Okay? Now, sa Galatians 4:7, ito po ang sabi, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God. No? Hindi na po tayo alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ng Diyos. No? Napakagandang pangako po ito. Yung nag-level up po tayo, dati-dati alipin tayo ng kasalanan. Now, since tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon na tagapagligtas, tayo po ngayon ay anak. At syempre, kapag ang isang anak ay talagang kasama sa pamilya, siya po ay tagapagmana. Ganyan na po tayo. Dahil tayo ay tumanggap sa ating Panginoon na ating pong tagapagligtas. Okay? Now, so 1 Peter 1:4, ito po ang sabi, an inheritance incorruptible and undefiled, no? Isang manang di nasisira at nadudungisan, no? Tayo po sa ating pong buhay, talagang ang ating Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng kapangyarihan at ng kalagayan kung saan tayo po ay kapantay na ng ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay kapatid, no, ng ating Panginoon. So, magitan po ni Kristo, tayo po ay naging bahagi ng pamilya ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po tayo tagalabas. Tayo po ay tagapagmana na ng mga pangako ng ating Panginoon. Si Ellen White, ito po ang sabi niya sa Steps to Christ. To all who receive Him, He gives power to God. Power to become sons of God. Yan, ulitin po natin. To all who receive Him, He gives power to become the sons of God, no? Sa lahat daw po ng tumanggap sa kanya ay binibigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos, no? Now, inopen ng ating Panginoon na tayo po ay ampunin, tayo po ay tanggapin sa pamilya. At kung ating pong tatanggapin po ito, ay tayo po ay makakaranas ng kapangyarihan, bibigyan ng kapangyarihan, no, na maging mga anak ng Diyos. Alam niyo po, napaka-importante na mamuhay po tayo, na meron pong kumpiyansa bilang mga anak ng Diyos, no. Pahalagan po natin ang bawat ito man ay spiritual o ito man ay physical, pahalagan po natin yung binigay po sa atin na ating Panginoon, yung mana na binigay. Huwag po tayong makontento lamang, no, na dito po sa makamundo na mga buhay dito, yung mga kinalakahan natin, no, napakahirap ng buhay, no. Hindi po tayo alipin ng mundo na ito. Tayo po ay tinubos na ng ating Panginoong Diyos. No, magitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Atin pong angkinin yan dahil tayo ay binigyan pagkakataon na maging kabahagi ng pamilya ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ang pangalawang puntos po dito binabanggit sa atin, letter E, equal with Christ. Joint heirs with Christ. Yan po yung binabanggit po dito, no? Tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo ay nakikibahagi, no, sa mana ng ating Panginoon. Now, sabi po sa John 17:2,
The glory which thou gavest me, I have given them. No? Yung kalwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Ibig sabihin na ang ating Panginoon, may kapangyarihan po siya na galing po sa Ama, at nung siya po ay ibinigay niya yung kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, ay ibinigay niya rin sa atin yung mana na dapat nasa kanya. Na kung tayo ay tatanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, tayo po ay makikibahagi doon sa mana na dapat tatanggapin ng ating Panginoon. At ito po ang napakaganda. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, pag-ibig ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay. No? At tayo naman, nasa atin ngayon, yung bola. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon o hindi. Nandyan po yan. Hindi po tayo pinipilit ng ating Panginoon. Hindi po niya tayo kinukoerce. No? Now, hindi po tayo giniguilt trip ng ating Panginoon na sinasabi sa atin, oy, ang dami ko nang binigay sa iyo, tanggapin mo na ako. No? Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na pumili. Yan. Hindi po niya tayo pinipilit. Now, sabi po sa Romans 3:21, to Him, okay, that overcometh will I grant to sit with me in the throne. No? Kung sino daw yung magtatagumpay, ay ilalagay niya at isasama ng ating Panginoon doon sa luklukan. Now, hindi lang po ito titingnan sa atin kung tayo po ay magaling o tayo po ay matapang. No? Dahil kapag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, kasama doon sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, yung kapangyarihan rin naman na tayo po ay magtagumpay. No? Napakaganda ng pangakong ito ng ating Panginoon. Ang minamana po natin kay Kristo ay yung bahagi, no, niya doon sa karangalan at kalayaan. So, magitan ng ating Panginoon, tayo po ay nakaka-receive nito nung binibigay na gantimpala ng ating Panginoong Diyos. Now, sabi po sa Desire of Ages, page 819, Christ shares with His followers the glory which He received from the Father. No? Ibinabahagi daw ni Kristo sa kanyang tagasunod yung kalwalhati ang tinanggap niya mula sa Ama. Napakaganda po nito. Since ang ating Panginoon, biro niyo ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. No? Tinubos na tayo ng ating Panginoon sa ating pong pagkakasala. Eh, dapat okay na yon, ganun na. No? Tinubos na nga kita eh, tama na yon, okay na yon, maliligtas ka na. Hindi lang po pala yon. Tinubos na tayo ng ating Panginoon at tayo po ay ibinalik, no, doon sa dapat nating kalalagyan at hindi lang po inalis sa atin yung kasalanan, ibinigay sa atin yung dapat na mana para sa ating Panginoon at ibinahagi niya sa bawat isa. No? Kaya nga, pahalagahan po natin yung mga pribilehiyo ng pakikiisa sa ating Panginoong Jesucristo. No? Mabuhay po tayo ng karapat-dapat, no? At sa ating pong relationship sa Kanya na tayo po ay tinawag, no? Manatili po tayong tapat, no? Sapagkat tayo po ay patuloy na minamahal ng ating Panginoon. At yung kinabukasan na Kanya pong pinapangako, ito po ay tiyak kung tayo ay mananatili sa Kanya. Okay? At ang pangatlo po, yung letter I sa ating pong acronym na AIRS, in suffering with Him. Ang sabi po doon sa text, if so, be that we suffer with Him. Kung tayo daw ay magtiis na kasama Niya. Alam niyo po, yung paghihirap ay bahagi po ng buhay Kristiyano. Since nandito pa ang kaaway, hindi po titigil ang kaaway. Tayo po ay, he wants us to be snatched away from the hands
of God. No? Kaya nga, napaka-importante na tayo ay laging tumingin sa ating Panginoon. Darating ang mga pagsubok. Kaya riyan rin naman nasabi na ating Panginoon, in this world you shall have tribulations, ang sabi po niya, but be of good cheer, I have overcome the world. No? Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga hira, pasakit sa buhay, pero kayo po ay magsaya dahil aking napanagumpayan na ang mundo. Now, sabi po sa Philippians 1:29, unto you it is given not only to believe, but also to suffer. No? Hindi lang po tayo binigyan sa mga sumasampalataya, kundi kailangan rin naman ay makaranas tayo ng pagdurusa. Now, hindi para tayo pahirapan. No? Yung pagdurusa na binibigay sa atin ng ating Panginoon ay para maranasan po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Si Pedro, ang nagsabi rin po siya, no? sa 1 Peter 4:13, rejoice, sabi po dito, in as much as ye are partakers of Christ's suffering. No? Magalak daw po tayo. No? Tayo po na nangabibigatan na sa paghihirap ni Kristo. No? Kailangan po nating isipin na ito po ay kaligayahan. No? Kapag tayo ay nakakaranas ng hirap sa buhay dahil tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Okay? Yung hirap naman na ito ay may gantimpala. No? Dahil sa lahat naman tayo maghihirap. Kilala mo si Kristo o hindi mo kilala si Kristo, naghihirap tayo. Ay, ganun din naman. Pareho rin naman na maghihirap. Kung hindi ka sumusunod sa ating Panginoon, makakaranas ka pa rin ng hirap. Kung susunod tayo sa ating Panginoon, nakakaranas din tayo ng hirap. Pero ang pangako ng ating Panginoon, no? Tayo po ay bibigyan ng ating Panginoon ng kapangyarihan upang managumpay. Kaya nga, kung naghihirap po tayo, hindi po ito nangungulugan na pinabayaan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin lang po nito na tayo po ay lumalakad sa parehong landas na dinaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Now, nabayaran na niya yung kaparusahan sa ating po mga pagkakasala. Kaya ang kailangan po natin ngayon, sundin ang ating Panginoon. Dahil pagkatapos ng pagsunod natin sa ating Panginoon, makaranas po naman tayo ng mga problema, ay ang gantimpala ay labis-labis naman na ating pong makatatanggap. Sabi po sa Ministry of Healing, page 471, the trials of life are workmen or God's workmen to remove the impurities. Ulitin po natin. The trials of life are God's workmen to remove the impurities. No? Ay, yung mga pagsubok sa ating pong buhay, ito po ay kinakasangkapan ng Diyos upang alisin yung karumihan sa ating pong mga pagkatao. Huwag po nating panghinaan, no? Anang loob, no? Kapag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok. Tingnan po natin na yung paghihirap ay bahagi na tayo po ay lalago, no? Manatili po tayong tapat kahit po tayo ay nahihirapan. Okay? Yung pang-apat po ay yung letter R, reward of glory. Sabi po dun sa text, that we may be also glorified together, no? Upang tayo daw po ay maluwalhati rin kasama niya. Alam niyo po, ipinapangako na ating Panginoong Diyos ang kaluwalhatian sa kahirapan. Sabi po sa 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with Him. No? Kung tayo daw po ay magtitiis, no? Tayo po ay maghahari na kasama ng ating Panginoong Diyos. Okay? Now, sabi pa sa Colossians 3:4, when Christ shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. No? Sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon, kapag siya po ay nahayag na, tayo po ay mahahayag na kasama niya sa kaluwalhatian. No? Ito ang napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Yung kasalukuyang panghihirap po natin, ito po ay pansamantala lang. Okay?
Ngunit sa pagdarating ng ating Panginoon, kaluwalhatian ang mararanasan po natin at ito po ay magpasawalang hanggan. Sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, "If we endure the trials, we shall share the glory." O kung tayo daw po ay magtiis sa mga pagsubok, tayo ay makikibahagi sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ituon po natin yung pansin natin sa walang hanggang gantimpala. Hindi po sa pansamantalang sakit na nararanasan po natin. No, panatilihin po natin, no, ating pong paningin doon sa langit, no, magtiis ng may pasensya sa gitna ng mga pagsubok. Alam nyo, tayo po ay makakaranas ng ganyan sa buhay po natin. Pero kung tayo po ay magtitiis, no, makakaranas po tayo ng kaluwalhatian na galing lamang sa ating Panginoon, no. Ang reward po ay nandoon naghihintay. Ganyan po naman ang mga nangyayari. Di ba po, kapag kayo ay magtatrabaho, bibigyan ba agad kayo ng sweldo? No, hindi po. Kailangan mo ng pagtrabahuhan, no, yung sweldo. Maari minsan ikaw ay makabali, no? Pero alam niyo po, ito rin naman ang napaganda. Bagaman ang gantimpala ng ating Panginoon ay sa huli, which is eternal life, no? Hindi naman pinapabayaan ng ating Panginoon na hindi tayo mawala ng pag-asa, no? Na hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon na parang susuko na tayo dahil sa napakabigat ng pagsubok, no? Ang ating Panginoon, siya rin naman ang nangako na sasamahan niya po tayo, pagagaanin yung bigat na ating pong nararanasan. Dahil hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon ng pagsubok na hindi po natin kakayanin. Okay? At ang panghuli po, yung letter S, sons and daughters. No? Ito po yung pinaka minimithi po natin. Sabi po dun sa text, "And if children, no, tayo ay mga anak, ay tayo po ay makakaranas naman ng gantimpala." Alam niyo po, yung pundasyon ng pangako nito ay yung ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos. No? So 1 John 3:1, "Behold, what manner of love that we should be called the sons of God." No? Tingnan po natin. Kung babalikan po natin yung mga nagawa po nating mga pagkakasala, sasabihin niyo po ba na kayo ay karapat-dapat na maging anak ng Diyos at makatanggap ng gantimpala? Hindi po. Tayo po ay lubos na makasalanan. "And the wages of sin is death." Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, tinawag po tayong mga anak ng Diyos, no? Tayo po ay binigyan ng pagkakataon. Tinubos po tayo ng ating Panginoon upang tayo ay ma-reinstate, no, doon sa ating pong dapat kalalagyan. Now, sa Romans 8:16, ito po ang sabi, "The Spirit itself beareth witness that we are the children of God." Ang Espiritu mismo, banal na Espiritu mismo, ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Pero ito naman po, katulad nung alibugang anak, no? Siya po ay anak, no, ng mayaman na businessman. Pero nung siya po ay tumalikod, no? At siya po ay kinuha na niya yung mana at kanyang winaldas ito sa malayong lugar, no? Anak pa rin siya. Pero nasaan po siya? Sa malayo siya. Okay? Hindi niya matanggap ngayon yung pagpapala na gustong ibigay ng kanyang tatay sa kanya dahil malayo siya. Ganon din po tayo, no? Tayo ay anak ng Diyos. Pero kung tayo po ay lalayo sa ating Panginoon, paano man natin matatanggap yung pagpapala, yung pag-iingat at paggabay ng ating Panginoon? Kaya kailangan po, no, na tayo po ay manatili na nagtitiwala sa ating Panginoon.
bago pa tayo naging tagapagmana, tayo po muna ay mga anak. Yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, no, ito po ang nagdala sa atin para tayo ay maging kapamilya. Okay? Sabi po sa Steps to Christ, page 64, you are children of God, His sons and daughters. No, tayo daw po ay mga anak ng Diyos, ang kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Kaya po, mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos araw-araw. Ipakita po natin ang kanyang karakter, no, sa ating pong buhay. No? Magpahinga po tayo sa kanyang pag-ibig at atin po itong pangalagaan at atin po itong palaguin sa ating pong buhay. Okay? So, ano po yung mga puntos ng ating pong sa text natin? Heirs, H-E-I-R-S. Una yung H, heirs of God. No, tagapagmana tayo ng ating Panginoong Diyos. No, letter E, equal with Christ. Kapantay ni Kristo. Letter I, in suffering with Him. Kasama po tayo na tayo po ay maghihirap. Pero, after nun, I, letter R, reward of glory. No? Kadimpala sa kalwalhatian natin, Panginoong Diyos, at tayo po, in letter S, sons and daughters. Mga anak po tayo na ating Panginoong Diyos. Now, dito po sa Romans 8:17, ito po ay nagbibigay ng makapangyarihang pangako, no? Na tayo po ay tagapagman ng Diyos. Tayo po ay kapantay sa ating Panginoong Kristo, no? Dahil tayo po ay tinubos, tayo po ay inampon, nakikibahagi po tayo sa kanyang pong paghihirap, no? Tatanggap po tayo ng gantimpala. Dahil dito, tayo po ay kanyang mga anak. Ngayon, tandaan po natin, hindi lang tayo namumuhay para sa ating pong sarili. Tayo po ay tagapagmana ng kaluwalhatian. Kaya tayo po ay tumayo ng matatag. Magtiis tayo ng may pananampalataya at umasa po tayo sa pangako ng ating Panginoon na tayo ay may kaluwalhatian sa kasama ng ating Panginoong Diyos. Panghawakan po natin ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na amin pong ma-realize pong muli na kami ay inyong mga anak na tinubos ng inyong dugo. Kaya naman sa buhay po namin, nawa kayo ang siyang maluwalhati upang sa amin pong buhay maipakita po namin ang inyong ugali, ang inyong nais sa amin at pagkatapos nito ay magmana ng buhay na walang hanggan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. No, muli po namin kayong inaanyayahan bukas mong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Hello friends! Good morning po sa inyong lahat and welcome to another episode of Faithcast. Ang ating pong munting tahanan sa radyo kung saan ang pananampalataya ay hindi lang pinag-uusapan,
0: yes,
1: kundi isinasabuhay araw-araw. Ako po si Lou Imperial.
0: At ako naman si Rolyn Kadalig. Maraming salamat kaibigan dahil muli mong pinili na samahan kami ngayon. Ano man ang ginagawa mo sa oras na ito, gusto naming malaman mo na masaya kaming makasama ka.
1: Yes, ma'am. At alam niyo po ba, isa po sa mga paborito kong isipin, no, kada magsisimula tayo dito sa Faithcast, hindi natin alam kung sino ang, yes, nakikinig na may mabigat na dinadala. Mm. Ano po, may isang nanay na pagod na, may isang babae dyan na parang gusto nang sumuko sa buhay,
0: yes,
1: may isang asawa na tahimik lang pero maraming iniisip. At meron rin po tayong mga estudyante dito or mga empleyado na nakikinig, no, nang umingiti sa lahat pero sa loob-loob niya, gusto na niyang sumuko.
0: Yan, tama ka yan, Lou. At nagpapasalamat tayo talaga sa Faithcast. At hindi nga talagang aksidente na naka-tune in sila ngayon,
1: yes,
0: yung mga nandyan na nakikinig. Palagi naming ipinagdarasal na gamitin ng Diyos ang bawat kwento, bawat talata ng Biblia, bawat istorya sa Bible. At kahit simpleng usapan namin ni Lou, ay ipaalala na tayo, isang tao na nakikinig dyan, ay hindi siya nag-iisa dahil minsan isang pangungusap lang about faith, isang paalala lang, sapat na para muling magkaroon ka ng pag-asa ang iyong puso.
1: Yes, kaya gusto ko pong pasalamatan ang ating mga kaibigan, no, sa pagpili nyo pong samahan kami dito,
0: yes,
1: sa Faithcast. Hindi
0: Thank
1: lang po
0: you.
1: Tayo mag-uusap ngayon, kundi maglalakbay tayo ng magkasama sa salita ng Diyos at hahayaan natin siya ang mangusap sa ating mga puso. Kaya bago tayo magsimula, ma'am, gusto ko pong batiin ang lahat na nakikinig sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga Facebook and YouTube channel, ano po, na Adventist World the Radio Manila. Kung kayo po ay may gustong iparating sa amin, no, pwede kayong mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O pwede nyo po yung i-comment sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World the Radio Manila o di kaya sa Facebook page mismo ng,
0: yes,
1: Faithcast. At sasagutin namin kayo dyan, ano, ma'am. So tayo po ay magpatuloy na. Alam nyo po, meron akong gustong itanong sa inyo, no, sa atin pong mga tagapakinig. Naranasan niyo na po ba na may isang taong nakapansin na hindi kayo okay kahit wala po kayong sinasabi sa kanila? Hindi tayo humihingi ng tulong, hindi tayo umiiyak sa harap nila, hindi natin ipinopost sa social media na nahihirapan tayo. Pero parang may bumulong dun sa puso ng taong yon na lapitan ka niya, na maaaring na-impress sa kanya na lapitan ko nga tong taong to.
0: Ang ganda nung tanong na yan, Lou. Kasi minsan-minsan lang tayo or bihira yung mga tao na talagang lalapit sa'yo at tatanungin sa'yo kung okay tayo o hindi tayo okay. At sa totoo lang, marami rin sa atin, no, na sanay na magsabi sa kaibigan natin or kung sino man na sasabihin natin, ah, okay lang ako. Parang nakaka-relate ako dyan. Kasi nung, kailan ba yon, nung Wednesday, na tayo ay nagkaroon ng care group sa ating kababaihan dito sa ating office. Nagbigay si Lou kasi ng parang sinulat nila yung mga verses na kung ano yung nakaka-relate sila sa pinagdadaanan nila, sa experience nila nung time na yon. At lahat almost all of us na nagsabi na sa araw na yon ay meron
1: pinagdadaanan. Kasi iba-iba din po tayo ng personality, no, ma'am?
0: Mm-hmm.
1: Na may mga taong nagsasabi ng problema, may mga taong talagang tinatago.
0: Oo. At
1: pagandahan lang ng pagdadala.
0: Pagdadala. Mm-hmm. At parang kung pupunta ka naman sa kanila, nakangiti, at ginagawa nila man naman talaga yung work nila, but behind, mm-hmm, behind those smiles ay hindi pala sila okay, mm-hmm, no? Patuloy pa rin nila ginagawa yung kanyang ginagawa nila, pero ang totoo, ubos na pala ang kanilang pasensya at hindi na maganda, umaayos, mm-hmm, ang kanilang nararamdaman.
1: Exactly. Parang nakaka-relate din ako dito, mama. May panahon po kasi na parang sabay-sabay lahat, no? Sunod-sunod po yung gagawin, yeah, natin sa trabaho. May mga obligasyon pa rin tayo sa bahay. Iisipin pa natin yung mga anak natin, no? May mga tao din na umaasa sa atin. Mm-hmm. So, bilang babae, parang may pressure na parang kailangan nating maging strong lagi.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po ba? Parang gusto natin na ipakita na kaya ko to.
0: Okay lang ako.
1: Hindi ko kailangan ng tulong. Pero sa totoo lang po ay pagod na talaga tayo.
0: Feeling ko maraming kababaihan ang nakaka-relate sa itong pinag-uusapan natin, Lu, lalo na ang mga nanay, mga wives, mga caregivers, minsan pati ang mga women leaders natin sa church. Laging sila yung mga nagbibigay, laging sila yung nag-aasikaso, laging sila yung mga umaalalay. Pero bihirang may magtatanong sa kanila, ikaw, kumusta ka naman? Kumusta ang pakiramdam? Kumusta yung ginagawa?
1: Mm-hmm.
0: Kaya napaka-importante, friends, ang magbigay ng pansin sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: Magbigay tayo ng attention sa kanila. Siguro ang gagawin natin, magandang gawin, Lu, pag meron tayong kasalubong or meron tayong nakita, nalapitan, nakaibigan, or kahit sino man, you stop for a second, look at the eye, you smile at that person and say, God bless you today.
1: Yes.
0: Wow, ang sarap ng pakiramdam pag yun ang napakinggan mo sa araw na yan.
1: Maikling sentence lang siya, pero may power siya na makapagpaganda ng mood ng isang tao,
0: tama,
1: makapag-uplift ng spirit ng isang tao. So, ito na nga, ma'am, no, sabi ko nga nakaka-relate ako sa inyo. Every Monday po kasi, nagmi-meeting kami ni ma'am. We talk about things, yung mga agenda namin for the whole week. And I so appreciate you, ma'am, kasi at the end of the meeting, lagi po niya akong pinagpipray. Siguro si ma'am, hindi lang niya sinasabi na parang, ano, lagi lang naman din ako nakasmile sa inyo. Pero I really appreciate na pinagpipray niya ako. Lagi pinagpipray niya yung kalagayan ko, pinagpipray niya yung anak ko. So, maganda din to, ma'am, na may impart sa ating mga listeners. Kapag meron sila nakita, meron kayong kapamilya, kaibigan, na nakikita nyo na may pinagdadaanan, maganda na ipanalangin natin.
0: Tama.
1: Kanina nga po, si Ate Chris Morada, hello Ate Chris, so nakapag-usap kami, pinag-pray ko siya after, kahit sabi ko sa kanya, ate, hindi ako masyadong mabulaklak magmanalangin, pero sige, mag-pray tayo. And she appreciated it.
0: Wow, ang sarap naman ng may ganyan na karanasan na ipinag-pray ka. Ako kasi, Lu, yun yung nabanggit ni Lu, naka-smile, nakikita kita na masaya, pero hindi ko rin mababasa lahat kung ano yung nararamdaman mo sa oras na yan.
1: Yes.
0: Kaya ito ang tandaan po natin, kaibigan, na talagang ipanalangin natin kung sino man yung makakasama natin for the day, kung sino yung andyan na kahit masaya po sila, hindi natin alam kung behind those smiles ay meron silang pinagdadaanan at the moment. And that will give them strength.
1: Yes.
0: Kaya ang ganda itong pag-usapan talaga natin, Lu. At alam mo kung bakit nakakaantig ang kwento, yung mga karanasan natin. Kasi minsan hindi naman natin talaga natin kailangan, no? Kung ano yung sagot lahat ng ating mga gustong malaman sa araw na yan o sa oras na yan, ang kailangan lang natin ay isang taong marunong makaramdam.
1: Yes.
0: Yan. Isang taong handang huminto
1: parang special sandali. Trait din yan, ma'am.
0: Yes.
1: Yung marunong kang makiramdam sa kapwa mo. Parang special trait din siya. Hindi po ba?
0: Ang sarap, ano, ang, yeah, tama ka, Lu. Ang sarap na i-practice yun.
1: Mm-hmm. Maging kasi sensitive
0: yung,
1: tayo.
0: At saka yung sasabihin mo na nandito lang ako.
1: Mm-mm.
0: Nandito lang ako para sa'yo. Nandito ako nananalangin para sa'yo. Kahit wala kang ibibigay sa kanya, kung yun ang mapapakinggan niya.
1: As a very sentimental person, talagang na-appreciate ko po yung mga taong ganun, no? Opo. Kaya ayan nga po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, no? Ang compassion. Ano nga po ba ang tunay na compassion? Ang difference po nito sa charity na pinag-usapan po natin last episode, ano?
0: Yeah.
1: Ang compassion ay yung may pakiramdam ka na maaawa at mag-respond ka sa nararamdaman mo kasi nakita mo yung sufferings. Kumbaga nanggagaling yung pag-aaruga sa puso mo. Kaya ka nagkaroon ng charity because of the compassion that you have in your heart.
0: So, ibig sabihin lang na compassion is the heart to care.
1: Mm-hmm.
0: Yung charity is the hand that gives.
1: Mm-hmm.
0: Parang mas malalim, no, ang hugot nitong compassion compared sa charity. Kasi compassion ay may feeling ka at mag-response ka sa feeling na yon.
1: Mm-hmm.
0: Yung maaawa ka, kasi iniisip mo kung ano yung mangyayari sa taong yan pag hindi mo gagawin yung charity mo para sa kanya.
1: So, pwede ba to, ma'am, yung parang inilalagay mo din yung sarili mo sa situation niya?
0: Yes. And mas maano pa kasi ilalagay mo yung sarili mo pero iniisip mo na kung ano yung kahihinatnan kung hindi ko gawin ito, ano kaya ang mangyari sa kanya? Yung meron ka talagang awa.
1: Mm-hmm.
0: Yung sinabi mo sa kanya kanina na meron ka talagang awa sa taong yan.
1: Mm-hmm. Okay, so charity can give a person food, but compassion asks, how can I walk with this person and help restore their life?
0: Ayun.
1: This is what Jesus did when he was here on earth. Ito daw po yung ginawa ng Panginoon, no, ni Jesus. Mm-hmm. Noon nandito siya sa lupa. He was moved with compassion for the helpless, for the hungry, toward the rejected, move compassion for the sick and healed them.
0: Mm-hmm.
1: So paano tayo, ang tanong sa atin, paano tayo magiging katulad ni Jesus na hindi lang nakatingin sa mga tao,
0: yes,
1: kundi tunay na nakikita ang pangangailangan ng iba?
0: Kaya
1: minsan ang hirap nitong i-practice din, ma'am, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung you yourself, you're experiencing hard times.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nakikita mo yung iba. Kung minsan nga parang may ko-compare mo pa, bakit yung iba ganito, bakit ako ganyan? Yung kumbaga sila, meron silang mabigat na ano, pero
0: pinagdadaanan.
1: Pero okay lang sila. Oo.
0: Pinagdadaanan din. Pero alam mo, yun nga ang observation ko din, na kung ikaw ay may pinagdadaanan at may pinagdadaanan ng ibang tao, pero ikaw yung nakakaramdam.
1: Mm-hmm.
0: Nakakaramdam ng yung nangyayari sa taong yon.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw yung magbibigay ng, from your experience, you learn from it, then doon mo yung hugot mo ng pagmamahal sa sarili mo ay maishishare mo sa iba.
1: Yes.
0: Kaya, ayan, makikilala natin mamaya, kaibigan, ang isang babae na naman sa Bible, kung sino ba yung nakaramdam ng ganun na compassion sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga matatanda, sa mga less fortunate.
1: Mm-hmm.
0: At ito yung ating makikita na halimbawa ng malasakit sa kanya.
1: Mm-hmm. So, ito na nga, ma'am, yung compassion, no, parang awa talaga siya. So, may isang lumang kasabihan po na talagang tumatak sa ating mga puso.
0: Yeah.
1: No? You can give without loving, but you can never love without giving. Mm-hmm. Napakaganda po nito, no? Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal.
0: Mahal.
1: Oo nga, no, ma'am, parang magbibigay ka lang for recognition.
0: Yes. Yung sa, minsan nga, yun nga yung word na charity, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Marami tayong napapakinggan na,
1: yes,
0: oh, charity yan. Ganyan. Yeah, we can give. Marami, malaki ang binibigay.
1: But without love, it's useless.
0: Yes. Kaya, itong word na compassion, nanggagaling talaga sa pagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Na naramdaman niya kung ano yung sitwasyon nung binibigyan.
1: Yes, kasi
0: kaya
1: po,
0: siya nagbiga. Mm-hmm. Kaya it that moves her or that compels her to love more, to give more, kasi naramdaman niya mismo.
1: Kasi imposible po na ang totoong pagmamahal na hindi ka nagbibigay. Kapag mahal mo ang isang tao, natural tayong kikilos. Oo. Siyempre, natural tayong magbibigay. Ibibigay nga natin lahat eh. Pag mahal natin ang isang tao, ibibigay mo, paparamdam mo lahat. Natural po tayong magmamalasakit.
0: At ang maganda dyan, Lou, sa compassion ay ipaparamdam mo, magbibigay ka, pero don't expect something in return.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dyan tayo na frustrate minsan,
1: mm-hmm,
0: na we give because sabihin mo, para gagawin niya din sa akin, hindi ako masasaktan sa kanya,
1: mm-hmm,
0: kasi nagbigay ako sa kanya. Minahal ko talaga ng todo-todo.
1: Nakaka-relate ba
0: kayo dyan? Amen doon sa sinabi mo kanina. At yun mismo ang sinabi ng lesson natin. Giving mm-hmm is the expression of love. Wow. Hindi kailangan na mayaman tayo para maging compassionate. Hindi kailangan marami tayong resources. Ang compassion ay nagsisimula sa pusong handang magmahal. Kapag ang puso ay, alam mo yun, puno ng pag-ibig ni Kristo,
1: mm-hmm,
0: hindi talaga mapipigilan ang mga kamay natin na tumulong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napaka-importante yan na yun yung basis natin, the love of Christ is in us.
1: Yes, kaya nga po, ang Bible woman natin for today, no, hindi siya queen, hindi siya prophetess, hindi rin siya preacher, pero hanggang ngayon po ay inspirasyon pa rin siya ng napakaraming Christian
0: sino
1: women.
0: Kaya to?
1: Ang pangalan po niya ay si Dorcas.
0: Si Dorcas. Kilala naman si Dorcas.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi masyadong kilala ay si Joanna. Diba? Oo. So, kilala rin natin si Dorcas na Tabitha.
1: Mm-hmm.
0: Okay? May yung pangalan na Tabitha at Dorcas ay isang tao lang. So, kung may Bible ka dyan, kapatid, ay matatagpuan ang story ni Dorcas sa Acts 9 verse 36. Sabi mm-hmm dito, now there was in Joppa a disciple named Tabitha. She was always doing good. Yan yung word, she was always doing good and helping the poor.
1: Mm-hmm.
0: So napakaigsi kaibigan ulit itong verse natin ngayong umaga ng kanyang description si Tabitha or si Dorcas, pero napakalalim kung anong ibig sabihin sa atin ito, Lou.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga kababaihan dyan, no? Yun yung kagaya nga ni Joanna at ni Dorcas ay may, ito ay sila ay simpleng babae lang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pati si Joanna, no, simple lang siya. Hindi talaga kinikwento sa atin, pero napakaganda ang kanilang nagawa. So, Tabitha, yan nga, Acts 9:36-43, marami siyang charitable deeds, gaya ng paggawa ng garments. Alam mo ito, Lu, siya yung babaeng may skill ng pagtatahi at paggawa ng mga garments. Kasi nung unang panahon, ito yung kailanganin mo to protect yourself. Yung tunics na sinasabi dito.
1: Mm-hmm.
0: Binibigay niya ito, ginagawa niya, tinatahi niya ito, binibigay niya sa mga elderlies at mga widows. So si Dorcas ay binago niya ang buhay ng maraming tao gamit ang kanyang mapagmahal na puso at simpleng mga gawa ng kabutihan. At
1: wow,
0: alam mo, Lu, nung namatay siya actually, dito at talaga namang umiyak ang mga taong na-touch ang kanilang buhay nang dahil sa compassion na ipinaramdam niya sa kanila. So di nila matanggap ito, Lu, na namatay. Kaya ganun pala, no, pag ang mga tao na nang mabuti talaga ay ayaw mo talaga, attach ka na doon sa tao.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan, yan ang buhay ni Tabitha.
1: Yes, her life was wonderful, ano po, because of her compassion,
0: yeah,
1: out of her love for the people, ano, si Dorcas po ay hindi mayaman,
0: yeah,
1: hindi siya makapangyarihan, hindi po sinabi kung gaano karami ang kanyang ari-arian sa Bible. Ang sinabi po sa buhay ni Dorcas ay she was always doing good and helping the poor.
0: Yeah.
1: Parang iyon po talaga ang identity niya sa Bible.
0: Yeah. Mm-hmm. Gusto ko yung nabanggit mo na always.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi paminsan-minsan ito, Lu. Talagang lifestyle niya na yon. Hindi kapag may church outreach lang or pag may sobra siyang oras or meron siyang sobrang pera. So, compassion sa kanya became her lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: So, reflection ko lang, Lou, na minsan wala tayong experience na ganito kasi parang we just live a normal life,
1: mm-hmm,
0: na kung ano yung darating sa atin, doon tayo nakiki-involve or doon tayo nakapag-share. Pero, ano kaya kung we create opportunities for us to be compassionate.
1: Yes.
0: Create opportunity to become compassionate. What I mean is find time. Find something or find someone to give that compassion. So, sa story ni Dorcas, sinabi doon na si Dorcas ay nagbigay talaga kahit limitado nga ang kanyang resources. Kaya, even how limited our resources, we can still be compassionate. Yung pagmamahal na ang magtutulak sana sa atin na magbigay.
1: Mm-hmm.
0: At ang pagbibigay niya, kagaya ni Dorcas, ay naging ito yung pagpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal.
1: Mm-hmm. At alam niyo po ba, habang pinag-aaralan din po namin yung lesson natin, ay isang detalye na napansin ko po dati. Sinasabi doon na wala tayong ebidensya na si Dorcas po ay nag-asawa. Pero sa kabila
0: single,
1: po noon, yes.
0: Single si Dorcas.
1: Opo, napakarami pong mga tao ang nagmamahal sa kanya. Parang naging ina siya ng napakaraming tao.
0: Mm-hmm.
1: Parang mother of all nation.
0: Mm-hmm.
1: So napakaraming tao nga po, at hindi dahil nagsilang siya ng maraming anak, kundi dahil nagsilang siya ng pag-asa.
0: Mm-hmm.
1: So, napakaganda po talaga ng buhay niya. Nagbigay po siya ng pagmamahal, nagbigay siya ng panahon,
0: mm-hmm,
1: nagbigay siya ng pag-aaruga or care,
0: yes,
1: sa mga tao. At alam niyo po, mga kaibigan, hindi kailangang magkaroon ng sariling anak para masabing ikaw ay mother,
0: mm-hmm,
1: sa ibang tao. No, may mga babaeng nagiging nanay sa pamamagitan ng kanilang kabaitan. Kaya sa mga titang ina po dyan, no? Titang ina. May mga tita na parang nanay, mga teacher na parang nanay,
0: mm-hmm,
1: may mga church member po tayo na parang nanay na natin. At ayun po yung ginawa ni Dorcas.
0: Kaya nga siguro yung nakikinig dyan,
1: mm-hmm,
0: ngayon ay isang single woman.
1: Mm-hmm.
0: Wala siyang anak, wala siyang asawa, baka iniisip mo pang family lang yata ang,
1: mm-hmm,
0: ministry. Pero tingnan natin si Dorcas, di ba? Hindi naman siya naging asawa o ina ayon sa kwento niya. Naging pagpapala naman siya sa buong komunidad.
1: Yes.
0: So ang buhay niya, kaibigan, ay hindi nagpapaalala sa atin ang ating value,
1: mm-hmm,
0: ay hindi nakabase sa ating marital status.
1: Hmm, kung tayo may asawa or single.
0: Nasasabi na, ay nako, single ako. Wala akong parang konti lang or wala akong maiambag.
1: Mm-hmm.
0: So nakabase ito, kaibigan, sa kung paano natin hinahayaan ang Diyos na gamitin tayo kung ano yung meron tayo.
1: Mm-hmm. Amen. At dumating po ang isang malungkot na bahagi ng kwento nyo dyan, ma'am. No? Nagkasakit po si Dorcas at namatay po siya. At nabanggit niyo po ito kanina.
0: Yes.
1: Sa ating pag-uusap, ano, kapag may namamatay, madalas maraming magagandang salita ang ating sinasabi. Pero sa kwento ni Dorcas, merong ibang, may twist, may kakaibang nangyari.
0: Yeah, tama ka dyan, Lo. Mm-hmm. Pagdating, kasi nga, nung pagdating ni Apostol Pedro, hindi yung speeches ang napakinggan niya,
1: mm-hmm,
0: na ipinakita ito ng mga balo, hindi yung mga accomplishments niya, hindi yung certificates, hindi pictures, kundi alam mo kung ano yung pinakita niya. Ang ganda nga itong story na ito, mga damit, mga garments, yung mga tunics na ginawa niya, yun yung pinakita ng mga kababaihan, mga elderly kay Peter, na suot-suot nila at sinabi nila, ito binigay ni Dorcas ito sa amin. Imagine that.
1: Mm-hmm.
0: Habang umiiyak sila, hawak nila ang mga kung ano yung binigay,
1: mm-hmm,
0: ni Dorcas na ginawa ng babaeng nagmalaksakit sa kanila.
1: Yes, napakaganda pong i-imagine, no? No, ma'am?
0: Yes,
1: yung pag namatay ka, yun yung ginawa, yun yung gagawin.
0: Ano yung
1: kung ano yung ginawa mo, yun yung ipapakita kapag wala ka na.
0: Uh-huh.
1: So ito nga po mga kaibigan, no, kung kayo po ay nakaka-relate or naantig ang mga puso nyo sa kwento ng buhay ni Dorcas, kung paano po siya naging compassionate, yes, towards other people, ano po, i-comment yan sa ating comment section sa AWR 89.1 FM. O kung meron po kayong gustong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. So ito na nga ma'am, parang ang sabi po doon, no, Peter, tingnan mo ito. Kapag malamig po ang gabi, itong sinusuot namin kapag wala kaming maisuot, siya yung tumutulong sa amin. Kapag pakiramdam po namin ay wala kaming halaga, ipinapakita niyang mahalaga, mm-hmm, kami. Hindi lang po tela ang hawak nila. Mm-hmm. Alaala po ng pagmamahal ni Dorcas.
0: Kaya talagang, mm-hmm, yan ang maganda sa kwentong ito, ano.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag dumating kaya ang araw na wala na tayo, Lu, ano kaya ang maalala din nila sa atin?
1: Ano kaya sa atin?
0: Faithcast.
1: Ano kaya?
0: Pero alam mo, Lu, ang sa akin lang, ang maalala sana nila ay yung kabutihan na nagawa natin sa buhay, mm-hmm, nila, na dala natin sila kay Jesus, to know Jesus more.
1: Yes.
0: Yun yung gusto ko sana na maiwan sa kanila pag wala na tayo sa mundong, mm-hmm, ito.
1: Ako din, meron din akong gustong i-share, ma'am, no? Sabi ko nga sa mga taong nakakausap ko, I'm very passionate about this program dito, mm-hmm, sa Faithcast nga, para kumbaga maibigay ko yung suporta na hindi ko natanggap before. Yun yung gusto ko maging inspiration ng iba, na kaya nyo yan kahit may mabigat kayong pinagdadaanan. Ang Panginoon ang paghuhugutan natin, mm-hmm, ng lakas. Hindi po ba, ma'am? Kaya, yes, ginawa din natin tong program na to. Mm-hmm.
0: Kasi nga, mm-hmm, marami talaga kababaihan, mm-hmm, na nangangailangan talaga ng ganitong pag-uusap.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nare-remind sila na merong opportunity to live a good life and a better life,
1: yes,
0: by doing that to someone else,
1: mm-hmm,
0: sa iba. Kung, mm-hmm, ano yung hindi mo natanggap sa buhay mo, na gustong-gusto mong mangyari sa'yo, mm-hmm, gawin mo sa iba. And that will become a blessing to them.
1: Yes. Kaya naman po sa ating mga napag-usapan, no, isipin natin, sino ang tao ang nangangailangan ng ating compassion ngayong linggo? Parehong challenge po ng charity to, no,
0: yes,
1: ma'am?
0: Yes, yes.
1: Gusto lang naming i-emphasize ito sa inyo, na minsan di natin napapansin sa kabisihan natin sa buhay, daming ginagawa, dami nating obligasyon. Baka yung asawa po natin, natahimik lang dyan, no, kahit naglalaro-laro, hindi nagsasalita.
0: Pero may pinagdadaanan, mm-hmm, din.
1: Baka yung atin pong mga anak na nagkukulong sa kanilang mga kwarto.
0: Nako, maraming ganyan na ngayon.
1: Yes. Baka yung mga magulang po nating naghihintay lang ng tawag natin.
0: Nako, relate na relate ako dyan, Lu. Alam mo ba kung tumawag lang ang anak ko, mm-hmm, kung may isa sa kanila, or natatawag lang sa akin, ako, mm-hmm, fulfilled na ako, at grabe ang saya ko pag tinawagan ako o nag-message sila. Iba talaga pag ang nanay talaga, mm-hmm, gusto mo din na malaman kung ano yung nangyayari sa, mm-hmm, kanila.
1: Para kasing pag di mo sila nakakausap, parang hindi na rin kayo mapakalin, no? Ma'am, yeah, ba't ganun pag naging nanay na?
0: Oh. Kaya grabe, nga yan, no? Ang mga anak ko, pag kayo na ang mga tatay, kasi dalawa nang may asawa,
1: mm-hmm,
0: mararamdaman nyo din kung ano yung
1: iba
0: nararamdaman
1: talaga
0: namin.
1: Iba,
0: ayan,
1: kapag naging nanay.
0: So, kapatid, mm-hmm, kaibigan, nasa closing na tayo.
1: Yes, opo. Malapit na kaming magtapos kasi mabilis lang ang oras.
0: Okay. Mm-hmm. So, ayan. So,
1: we discovered that compassion is much more than feeling sorry for someone, ano? Compassion is love in action. It notices, it listens, it serves, it gives. At katulad po ni Dorcas, hindi niya hinintay na yumaman muna siya bago tumulong. Kasi, mm-hmm, yan tayo eh. Pag mayaman lang saka tayo tutulong, ginamit niya ang anumang meron siya. At tayo ang ginamit ng Diyos upang pagpalain ang maraming tao.
0: Yeah, kaya hindi mahalaga, kaibigan, mm-hmm, kung gaano karami ang meron ka.
1: Mm-hmm.
0: Mas mahalaga kung gaano karami ang pagmamahal, mm-hmm, na ibinabahagi mo. Ayan, so, mm-hmm, kaya nga itong mga ano to, hindi kailangang extraordinary talaga ang kakayahan ang ano, kundi yung mga ordinaryong puso na handang magmahal ng may compassion.
1: Yes. Ang sabi nga po, faith without love is useless. Yeah. Para ka lang diyang display, sabi nga po, no.
0: Dahil so, anong faith challenge natin, Lou? Ngayon?
1: Yes, ang faith challenge po natin ay sa bawat umaga sa linggong ito, mga kaibigan, no, bago magsimula ang ating mga araw, manalangin po tayo ng simpleng panalangin. Like ano, ma'am?
0: Lum. Siguro sasabihin ko, Lord, open my eyes to someone who needs compassion today. Yan lang. Kahit simpleng panalangin ay pwede nating magawa.
1: At tanungin po natin ang ating mga sarili, no? May nakaranas

0: ay isinasabuhay mm-hmm. po natin. Ang pag-asa ay ibinabahagi at ang mga buhay ay binabago ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos.
1: So, alalahanin po natin si Dorcas, no? Yes. Naalala siya dahil sa kanyang compassion. At tulad po niya, tayo rin, kaya natin yan, no? Maging sagot tayo sa panalangin ng isang tao. At sana po naging inspiration talaga itong ating napag-usapan sa bawat babae, kahit hindi ka babae, kahit lalaki. Yeah. Maging inspiration sa'yo ang compassion
0: at
1: ni Dorcas.
0: At ulit, iiwan namin sa inyong mga salita ni Jesus na matatagpuan sa Acts 20 verse 35. It is more blessed to give than to receive. Naway, hindi lamang natin ito sinasaulo, kundi is sa buhay araw-araw.
1: Yes. Because in the eyes of faith, compassion is not measured by the size of what we give.
0: Yes, but by the love that moves us to give. Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on FaithCast.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
0: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa FaithCast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ang Diyos ay mayaman sa biyaya at pagpapala. Kaya pag dumating sa ating buhay na tayo ay sumasagana, umaasenso at nagtatagumpay, tandaan natin, ang lahat ng yan ay may kaakibat na test o subukan ng ating puso't kalooban, ng ating karunungan at ng ating disiplina. Ano-ano kaya ang mga matatalinong pamamaraan upang mapanatili natin na magamit natin ang maayos at higit sa lahat, mapagyaman pa natin ang mga pagpapalang ito? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong programang Simula Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigang senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios, at nais kong i-welcome kayo muli sa ating programa sa araw na ito. At unang-una, nais kong i-welcome ang ating mga kaibigan at mga taga-subaybay from International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Kumusta po kayo ngayon lahat? At sa Naperville Remnant Film Church, dyan din po sa Chicago, Illinois, USA. And I would like to shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Kumusta po kayo? And sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. At nice din nating banggitin ang ating mga masugid na mga taga-subaybay, si Ging Gloria Martiliano. Welcome po. Good morning, and Mary Grace Acosta Ulpindo. Gayun din Erlinda Basilisco. Welcome, Gracia Dei. Ayan Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kumusta rin po? Luz Pusing. At gayon din kay Lucy Kiabang, kumusta po kayo? At narito rin ang ating mga kaibigan, no? From Canada, si Rose Arrogante, welcome po. And also from Ohio, USA, Zenny Moser. At dito naman sa Pilipinas, dito naman sa Balayan, Batangas, Beth Villafuerte. Darlene Ojerio from Tangalan, Aklan. Kumusta po kayo ngayon? Sana po ay maganda ang ating mga pakiramdam. Tandaan po natin, bago tuwing umaga ang biyaya natin, Panginoon, simula yan lagi. At ang ating mga kaibigan from Puting Kahoy Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite. At ito yung ating mga purok leaders. Nais kong banggitin si Liling Lumagda, Absti, kumusta po? At si Inday Onyate, Remy Bayan, Eve Alcoriza, kumusta? Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Abenosa, Feli De Leon, at lahat ng ating mga kasenior dito sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Okay. At na, of course, may mga kaibigan pa tayo, yung ating supporter dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church, no? At ngayon po ay nice kong pasalamatan kayo sa patuloy ninyong suporta sa inyong mga panalangin, sa inyong mga encouragement, no? At sa mga susunod pa nating mga gawain, no? Well, thank you and welcome po sa ating program ngayon. Nandiyan ang ating mga elders, si Ma'am Ruth Galang, si Beth Sumbilio, si Richard Javier, Bren Berake, at may nalimutan, marami pa ako, Brother Ramil Ramirez, and also shout out to our treasurer Henry Galang, kumusta po kayo? And Juliet Alcaraz and Javi, kumusta po? Welcome po sa program na Simula. Sana po ang ating pakiramdam ngayon ay simulang-simula talaga, bagong-bago, no? At of course, nice ko rin banggitin ang ating mga kaibigan from the Senior Citizens Association ng Barangay Inarawan dito po sa Antipolo City. Welcome po sa program. And of course, shout out to Barangay Captain Rick Bautista. Kumusta po, sir? At nandiyan din sa from Kabading SDA Church, Corazon Hernan, Antipolo City. Kumusta po? And our friend Patrick Gonzales and family, kumusta po kayo? And nice ko rin banggitin ang ating mga kaibigan from Los Baños, Laguna. The family of Norman and Leah Licong with children Lael and Dia. Kumusta po? How are you today? At of course, ang ating mga Charobics team dito sa Morning View dito sa Morning View Subdivision, no? Ang ating mga ka-team mates, okay? Ang ating mga work teammates, ayan. At sana po patuloy tayong magsumingla, at bagamat 'to nakaraang mga araw talagang ano, no, maulan, pero alam ko hindi kumukupas ang ating mga kasiglahan, no, lalo na pag pinag-usapan ng ang ating devotional, o yung mga
ating pag-aaral at pananalangin. Okay po, God bless everyone. At ngayon po ay ang ating topic ay medyo magiging ano tayo, positive note, no? Kasi ayaw ko naman lahat, tuwi na lang tayo may programa, yung may mga suliranin. Lagi na lang po, puro, anong tinatawag natin dyan, puro parabang gusto nating ma-solve ang ating mga problema. Pero gagawin na po natin ngayon para balanse naman. Ang ating pong setting naman ngayon ay during our good times. Ayan, yung panahon na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, panahon na tayo ay binibiyayaan, panahon na tayo ay binibigyan ng mga magagandang, shall we say, karanasan na may pagmamalaki natin, di ba? Pero alam po ninyo, lahat po pala nan, kahit pag tayo umasenso, tayo ay nagkaroon ng mga, shall we say, nagkaroon tayo ng mga tinatangkilik, no? Galing sa Panginoon, lahat yan, alam natin ang Panginoon, lahat ang may-ari niyan, ay meron tayong magagandang paalala sa atin. Na, of course, we have to celebrate, thank God and celebrate, pero meron pong may mga paalala sa atin na dapat daw wag natin kalilimutan ng mga ito. Ito yung ang source na ating material sa ating topic ngayon na yung don't make these mistakes. Ayan. Actually, may limang mistakes na dapat na pagka when life starts changing into prosperity. Yung bang pinagpapala tayo, wag po tayo, mag-ingat daw po tayo. Meron pala mga bagay na dapat ingatan natin, baka magkamali tayo, no? Yung sagana tayo, masaya tayo lagi, hindi tayo nagkukulang, no? At alam natin galing lang sa Panginoon yan, pero kinakailangan matuto pa rin daw po tayo dahil bilang mabuting katiwala, yan po, tayo tandaan natin, lahat po ng bagay ay nagmula sa ating Panginoon. Binigay po, biniyayaan tayo niyan at pinahihiram lang po niya yan sa atin. Although, tayo ay kanyang tagapamahala. Okay? Tayo ang mga manager lang, no? Hindi tayo yung may-ari. Ang may-ari po yung ating Panginoon. Kaya, may magagandang payo sa atin. Kaya, ayan po ang ating tutunghayan at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol sa Christ's second coming. Ayan po yung gusto kong maging tema sa ating senior wisdom na dapat po ay lagi nating ina-anticipate na ang ating Panginoon ay darating at malapit nang darating. Darating at darating siya. Kaya ayan po ang ating mga tatalakayin sa ating programa. Kaya kung saan man kayo naroroon ngayon, kung kayo nasa bahay, mag-relax lang po kayo at gawin nyo lang po yung mga inyong mga gawain tuloy-tuloy at makakasama nyo lang ako na mabuting kasama at makapagkwentuhan tayo. Kung kayo naman nasa lansangan o nasa gawain nyo, mag-ingat po tayo, no? Stop, look, and listen all the time. And then, ang ating laging pinapayo, let's hydrate. Uminom po tayo ng tubig, no? Para po gumaan ang ating pakiramdam. Proper yung tamang blood circulation. Ayan po. Marami pong naidudulot yung pag-inom ng tubig. So, uminom na po tayo. Kung magtabi kayo ng isang inumin na makakadagdag po sa inyong kasiglahan sa araw na ito. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Nagbabalik po ang inyong programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Kumusta po kayong lahat at welcome sa ating program at sa ating pagtalakay ng mga bagay, no, na maaring makapagdulot sa atin ng magagandang paalala, no, sa panahon na tayo ay pinagpapala, sumasagana, umaasenso, nagtatagumpay. Di ba ba? Napakagandang pakiramdam yan. At I'm sure, lahat tayo ay pinagpapala. Wala man hindi tayo pinagpapala. Kaya naalala ko yung recently, binabasa ko yung mga, basta sa online, nabasa ko, pinag-uusapan nila yung ano, kasi nabanggit ko one time din yan, life is not fair, di ba? Ano nga ba yun? Ang life daw talaga, ang buhay daw pala ay hindi ano, hindi shall we say patas ano. Bakit daw may mga tao na hindi mabubuti ugali, umaasenso, tapos yung mababait, naghihirap, mahirap po pag-usapan yan. Kasi po yan po ay marami pong dahilan yan. Pero para po sa atin, mayaman po ang biyaya ng Panginoon. Pag-uusapan po natin yung unfairness na yan. Pero ang alam natin ng Panginoon, hindi kailanman naging unfair sa atin. Pantay-pantay po tayo sa Panginoon. Unang-una, yung araw, yung nature, o yung mga ulan, yung mga pagkain, yung mga halaman, para po sa lahat yan, kung ano meron sa isa, meron din sa, meron po, nagkakaroon lang po ng hindi pagkakapantay kapag ka pinairal na po yung personal, no, na ibig sabihin na yung pride at saka yung inggit, yung pagmamataas, ano pa ba yan, kasalanan, no? At para sa atin, pantay ang Panginoon. Pantay ang Panginoon. Wala pong unfairness. Nagiging unfair tayo sa ating ginagawa, no? Anyway, magandang pag-usapan yan. Pero ngayon, pag-usapan natin yung kasaganahan naman na mula sa Panginoon. Ngayon po ay dapat ay panahon na dapat tayo ay laging nagpapasalamat. At nabasa ko kaya pala tayo minsan hindi pinagpapala o hindi natin nakikita yung pagpapala ng Panginoon. Hindi kasi tayo marunong magpasalamat, di po ba? Yung ibig sabihin, kapag pala tayo nagpapasalamat, kahit na yung mga maliliit, no, na bagay na tinatanggap natin, o actually wala namang maliliit, mahalaga lahat yan. Ang mahalaga yan, basta galing sa Panginoon, mahalaga yan. No? Yung buhay na lang yung paghinga na lang di ba? Pati yung 24 hours. Lahat tayo may 24 hours. Bakit may ibang tao na parang kulang pa yung 24 hours o kaya hindi tama ang pag-ano? Diba? Nasa atin po yun. Pero ngayon, pag-usapan natin yung mga... Actually, ang ating pag-usapan parang parang warning sa atin na kapag tayo sumasagana at umaasenso at nakakatanggap tayo ng mga pagpapala, dapat daw ay pag-isipan natin mabuti dahil may katumbas siya ng mga test o subukan sa atin. Dahil kailangan nating magamit yung ating kaalaman, yung ating disiplina, yung ating kabutihan, no, at ang ating puso at kalooban, kabutihan ng puso at kalooban, para po maingatan natin, magamit natin sa wasto, at higit sa lahat, mapagyaman pa natin, no? Di ba? May magandang, may limang, advice sa atin, no? Warning, actually, sabi rito, these five mistakes, mga pagkakamali, huwag daw nating gagawin itong magkakamaling ito, ha? O, sige, sisimulan na po natin. Ang unang pagkakamali, helping too fast without thinking. Ayan, ano raw? Tumutulong daw tayo ng mabilis na hindi natin iniisip. Naalala ko yan na, although, no? Kasi pagtulong kasi kumagaminsan, hindi ka dapat, hindi ka dapat conscious about it. Dapat,
nagfo-flow sa naturally sa puso mo, no? Pero tinuturuan din po tayo ng tama at wastong pagtulong. Ibig sabihin, although tumutulong tayo, pero may baka may mas mabuting pang pamamaraan ng pagtulong. Ayan. Sa halip na on the spot, tumulong tayo, baka mas maganda kung planuhin natin kung tutulong tayo at pag-isipan natin. Ayan po. Kaya ang pagkakamali po minsan, sabi eh, don't be too quick to help people. Huwag daw mabilis. No? Huwag daw karaka-raka na hindi mo iniisip tutulong ka. Okay? Kasi raw, sabi rito, the moment they see you're doing well, sabi rito, warning talaga po to, no? They'll rush to you the way ants rush to sugar. Ang ganda ng kanya analogy, no? Na kasi nga pala, may mga tao na kapag nakita nilang umasenso ka, ano, tatakbo talaga sila, nagmamadali at sasamantalahin nila habang ano, may pera ka o mga ganun, puntahan mo na habang may pera. Hindi. Nagra-rush po para raw yung mga langgam na nagra-rush papunta sa asukal. Sabi rito, be kind but be wise. Ayan. Maging maawain daw tayo mabuti sa kapwa, pero dapat mas matalino at the same time. Being nicer, okay? Being nice is good, but being careless of your kindness will drain you. Ayan. Baka raw yung sa sobrang hindi natin pinag-iisipan mabuti, ay tayo naman ang mawalan. Ayun po. Hindi man tayo nawawalan, hindi man tayo natakot mawalan. Pero kung tutulong daw tayo, mas may effective. Ayan nga yung sinasabing iba yung one way tumulong, pero yung effective na pagtulong, isang paraan din po yun. Sabi rito, don't overextend yourself or believe every pity story. Talagang ano, no? Winawarningan tayo. People often forget your help once you no longer useful. Ganun ang tendency ng tao kapag kailangan ka lang kasi, hindi naman lahat, pero karaniwan na kapag may kailangan, ayan, talagang malapit sa'yo. Pero pagka hindi ka na nila mahihinga ng tulong, malilimutan ka na rin nila. Kaya gawin daw po nating matalino ang pagtulong. Ayan. Although, ayokong pag-usapan yung specific, no? Pero ang tinuturo lang sa atin ay maging wise tayo. Sabi, be kind but be wise. No? And learn to say no without guilt. Ganun din. May mga tao na dapat tulungan at may tao na hindi dapat tulungan. May ganun po ba? Di ba? Kaya ang tinuturo sa atin na huwag nating gagawin yung mistake na ito na helping too fast without thinking. Ayan. Naalala ko kasi ito na pinag-aaralan natin yung pagtulong sa kapwa, na kung magkaminsan ay nag-iisip tayo ng masama sa kapwa na ayaw kong tulungan niya, baka may modus lang niya yan, baka ano la, alibay lang niya yan. Pero sabi rito, huwag mo daw masyadong paniwalaan yung mga nakakaawang istorya ng mga tao. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero ang mahalaga dyan ay idalangin natin sa Panginoon kung dapat ba natin siyang tulungan o hindi. Pag-isipan po ba natin. So, you have to learn to say no without guilt. Ayan. Alam ko marami sa atin dakilang puso na gustong tumulong. Pero tandaan po natin, meron pong tinuturuan tayo na merong panahon sa lahat ng kahit mabuti yan, kung hindi ayon sa tamang pamamaraan at higit sa lahat, hindi kalooban ng Panginoon o ng Diyos, baka po masayang yung pagtulong. Pero wala naman nasasayang na pagtulong para sa akin. Pero may mas epektibong paraan po ng pagtulong. Kaya be kind but be wise and learn to say no without guilt.
Ayan. Kaya pagka may tinanggihan ka siguro, hindi sasama ang pakiramdam mo na tinanggihan mo siya, no? Pero ang tutulungan lang po natin ay yung mga karapat dapat na tulungan. Ayan po ang tinuturo sa atin. Tama po ba? Anyway, this is just a warning, pero hindi natin tinuturoan kayo na huwag tumulong, na lagi niyong pag-isipan. Basta po, tandaan natin, biyaya yan ng Panginoon, dapat po inaano natin, inaalagaan din natin at pagyayamanin din natin. Salamat po sa inyong pangunawa sa ating pinag-uusapan ngayon. Ang pangalawa na mistake na pwede natin magawa ay talking too much about your blessings. Yan. Diba? Kung magkaminsan, hindi natin mapigilan na kinikwento natin lahat yung detalye ng paano tayo nagkaroon ng ganong salapi, paano natin nakukuha yung mga salapi. Alam po ninyo, mag-ingat po tayo sa pagkukwento at lalo na sa pag-a-advertise. No, sabi rito, when good money, no, ay kinakailangan kung nakatanggap tayo ng salapi, ingatan daw natin, huwag natin ipagsasabi o nagkaroon tayo ng salapi. O hindi ba, nakahanap tayo, hindi natin alam kung saan pinanggaling na hindi ko man sinasabi sa masama. Pero pag tayo nagkaroon ng pagpapala, no, na mabuting pagpapala, lalo ng salapi, ay kinakailan tahimik lang po tayo. Huwag po natin ipagsasabi at ipangangalandakan. Kasi po, sabi rito, don't announce every good thing happening to you. Yan. Don't rush to post it on social media or boast around. Ayan, mga warning po ito, no? At natatanda natin, marami tayong nababalita mga nagiging biktima, no? Dahil kinunan pa nila ng picture. Naalala ko yung one time, dahil natutuwa naman ako, excited ako, dahil binuksan ko yung alkansya ko na napuno na. Kaya nung binuksan kong ganun, natuwa naman ako na ang dami-dami, no? Kinunan ko at pinost ko. Winarningan ako ng anak ko. Nako po, dad, wag niyo pong wag po ninyo i-publish yan. Baka pag-initan kayo ng mga tao. Anyway, alam natin na tayo ay nag-iingat lamang, no? So, if you buy a house, keep quiet, sabi rito. If you get promoted, keep quiet, okay? Not everyone is happy for you. Some smiles are fake. Some cheers are hollow. Oh, di ba? The more you talk about your progress, the more envy you attract. Di ba? Parang iniinganyo mo silang maingit sa iyo kasi. Oh, di ba? Although hindi natin sinasadya na iniinggit natin sila, pero sa pagkukwento natin, hindi natin alam po kung anong iniisip ng mga tao. Kaya ang sabi rito, silence protects your peace and your plans. Kaya sarilinin lang po ninyo, oh, at piliin lang po ninyo ang pagsasabihan nyo. Actually, kung maaari, wag na lang. Magpasalamat na lang kayo, at pag nagkwento kayo, kung napapansin man nila, hayaan lang po ninyo, magpasalamat lang po kayo. At ang mahalaga ay maprotektahan nyo yung inyong kapayapaan, kasi umiiwas din po tayo sa mga hindi mabubuting mga isip ng mga kapwa natin. Tama po ba? Okay. So yun po ay warning lang po ito, ha. Hindi ko kayo tuturuan kung anong dapat yung gawin. Pwede naman ikwento, pwede naman ibahagi, pero pag-isipan po natin, be wise. Just be wise, be kind, be wise. Okay, tama na po. Number two. At ang pangatlo, ito ay talagang dapat warning pag tayo'y

na yan na sinasabi rito. Kaya komportable tayo, parang hindi na mauubos. So. But now, they're stop pushing. Di ba kung ngayon na, oh. Kasi nga, kung magkaminsan, although, meron ding mga setback ito na kung magkaminsan, eh, nagiging ano tayo, materyoso na dahilan sa may tayo pera, nagmamaramot na tayo, kaya ang gusto natin, dagdagan pa, damihan pa, no? Ayun naman ay the other side yun. Pero ang sinasabi natin na maging ano tayo, maging mabuti tayong katiwala na kapag tumanggap tayo, kinakailangan ayusin po natin ang ating paggamit, no? At higit sa lahat, yung wag naman nating ubusin. Ayun po, dahil marami pa pong pangangailangan na darating sa mga hinaharap. Kaya keep going. Even, ayan, if you achieve something, hindi ibig sabihin ay matutulog na kayo sa inyong laurel. You rest on your laurel. Sinasabi nga ganun eh. Titigil na kayo, hindi na kayo magsisikap. Parang hanggang doon na lang, no? Remember, others are working to take your place. Ayan, isa pa yan. Halimbawa, nakuha natin magandang promotion. Huwag po natin sasayangin yun. Huwag natin pababayaan na, shall I say, na maging irresponsible tayo dahil mataas na yung posisyon. Tandaan po natin, marami pang tao raw ang naghahangad na ating posisyon. Tama po ba? Kaya, sabi rito, comfort leads to decline. Kaya minsan pag-comfortable na tayo, tumitigil na tayo, ang mahalaga, consistent daw tayo para ma-sustain natin ang ating success o ating tagumpay. So, ayan po. Nariyan po yung unang tatlo. Lima po lahat yan, no? So, ang una, sabi sa atin ay helping too fast without thinking. Mistake number one. Mistake number two, talking too much about your blessings. Okay. Mistake number three, okay, getting too comfortable. Ayan. So, meron pa pong dalawa. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At ating patuloy na pag-uusapan yung mga maaring pagkakamali natin no, kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagpapala, ng ating pag-asenso, at ng ating mga pananagumpay. So, meron na po tayong tatlo no, na babala. Ang pang-apat no, sa lima ay sabi rito, mistake number 4, forgetting the sources of your blessings. Ayan po. Oh, dumako na po tayo sa napakahalaga. Natandaan natin ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Tayo po ay tanging pinagkatiwalaan natin, Panginoon, na gamitin natin anuman ang ating tinatanggap mula sa Kanya. Never forget who made it possible, sabi rito. Some people, sabi rito, pray day and night when they're struggling, nung naghihirap sila, talagang abot-abot ang kanilang pananalangin, araw-araw na sana sila ay pagpalain at talagang hinihiling nila na bigyan sila ng mabuting kalusugan, mabuting pamamaraan para sila naman ay magtagumpay. So, but the moment life gets better, sabi rito, they forget God. Di po ba? Kasi kumakaminsan talaga, minsan talagang, kaya hindi inaalis ng Panginoon yung kahirapan na sa pagsubok sa atin eh, para hindi natin siya malimutan eh. Kasi most of the times, pagka when life gets better, kaya nga pinag-usapan natin ngayon eh, on good times itong ating pinag-uusapan, no? Ay huwag po natin kalilimutan kung saan nagmula ang lahat ng mga pagpapala. Don't let success distance you from your Creator. Okay? And remember how far He brought you. At kung saan ka man naroon ngayon, kung ano man ang iyong kalagayan ngayon, dinala ka dyan ng ating Panginoon. How many battles He helped you win? Tandaan po ninyo, hindi po madali ang dumating sa ano sa kalagayan na pinagpapala dahil ano po 'yun talagang investment din po natin 'yun talaga nag-invest din po tayo no dahil sa tulong ng Panginoon sinustain niya tayo para maabot natin yung ating kalagayan na 'yan kaya tayo nagkaroon ng mga bagay-bagay mga pag-aari mga tinatangkilik mga salapi mga success no yung mga promotion yung mga magagandang mga luck LUCK natin sa buhay no yung mga luck ayan ay po galing lahat sa Panginoon kaya sabi rito huwag nating kalimutan na kasama natin ang Panginoon sa pag-abot ng ating kinalalagyan kung tayo man ay sumasagana at tayo nagtatagumpay. And how many doors, sabi rito, He opened when everyone else said no. Tandaan nyo, pinaghirapan po talaga ninyo yan kasama ng Panginoon. At tinulungan tayo na kahit magkaminsan hirap na hirap o minsan ay imposible, pero nagbukas ng mga pinto ang Panginoon na mga oportunidad sa atin para tayo magtagumpay. Tandaan po natin yan. Huwag natin kalilimutan yan. Kaya sabi niya sa atin, stay humble, stay thankful, and keep God at the center of your journey. Ayan po. Kaya, ayan po ang wag na wag tayo magkakamaling malimutan yan. Forgetting the source of your blessings. Pagpalain po tayo ng Panginoon dyan. At ang huli at ang pinaka importante din no bukod sa ating Panginoon no sabi rito mistake number 5 eto na po ignoring your parents yan no I remember the fifth commandment honor your
father and your mother, that your days may be long. Ibig sabihin, alalahanin natin daw at i-honor natin, parangalan natin ang ating mga magulang. Kaya kung ano man ang ating tinatamasa ngayon na mga material na bagay o umaasenso tayo, nagkakaroon tayo na maraming mga property, nagkakaroon tayo na maraming success na ating pananagumpay, never forget the people who stood by you before the blessings came. Diba? Napakahalaga po niya. Kaya talaga yung commandment number 5 na yun, no? Ng 10 commandments, talagang unang-una talaga dapat parangalan natin ating mga magulang, no? At ayan po ay kautusan talaga mula sa Diyos. Your parents prayed for you, sacrificed their comfort, and carried your dreams in their hearts. Kung sila man ay buhay, pasalamatan po ninyo at lagi nyo po silang regaluhan. Pag wala na po sila, pasalamatan nyo pa rin at lagi nyo alalahanin na kung wala sa kanila, wala kayo ngayon. Unang-una, wala kayong buhay, hindi kayo ngayon masaya, hindi kayo nakakaranas ng magandang mga karanasan kung wala sila. Your parents prayed for you, sacrificed their comfort, and carried your dreams in their heart. Kasi nung tayo nagsisimula pa, lalo na nung dependent pa tayo sa kanila, alam nyo, walang ibang pinangarap ang ating mga magulang kundi maging matagumpay tayo. At alam nyo, lagi nila tayong dinadalangin, inaalala nila na kung maaari lang tulungan nila tayo para maging successful tayo. At dapat po yun ay tinitingnan natin lagi yun. No? Alalahanin po natin yan. Don't get so busy that you forget the ones who built your foundation. Lahat po ng pundasyon natin sa ating pagkatao ngayon, utang po natin sa ating mga magulang. Their blessings and prayers are part of your success story. So honor them while you still can. So when God blesses you, okay, stay humble. Okay, be wise with your kindness. Grateful to your parents and faithful to your God. Okay, dahil lahat ng mga bagay na yan na tinatanggap natin, sinabi ko nga sa ating opening, sa ating program, ay may katumbas o may katapat, may kaakibat na test. O ano yun? Sukatan. Para mapanatili natin. Anong susukatin? Susukatin po yung ating laman ng ating puso, kabutihan, ang isip o yung karunungan na galing sa Panginoon at disiplina natin na sa ating sarili, no, na dapat nating gawin. Ayun po, para mapatunayan natin na tayo nga ay karapat dapat sa ating Panginoon, na tayo pinagkatiwalaan niya ng mga kaloob, pinagkatiwalaan niya ng mga material na bagay, pinagkatiwalaan niya ng mga yaman, pinagkatiwalaan niya ng pag-asenso, pinagkatiwalaan niya ng mga tagumpay. Tinitest po tayo dahil gusto ng Panginoon ay maging mabuti tayong katiwala. At darating ang panahon na sasabihin niya sa atin, no, na ikaw ay naging mabuti kong katiwala, faithful servant. Kaya umakyat ka sa aking kaluwalhatian. Welcome ka sa aking kaluwalhatian. Sana po ay may natutunan tayo sa ating pag-aaral ng mga limang warning na sa mga maaring pagkakamali natin sa ating nararanasan ngayong katiwasayan, karangyaan, okay, at asenso, pag-aasenso at mga tagumpay. Una, helping too fast without thinking. Dapat sabi nga be wise with your kindness, silent with your prayers, okay? Kaya grateful to your parents and faithful to your God.
Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.

Purihin po natin ating Panginoon at tayo po ay dumating na sa ating panahon ng pananalangin, prayer time. At gayon po ay nais kong hilingan ng bawat sa atin na tayo sumandaling tumigil kung naman ating ginagawa at tayo po'y lalapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat sa inyong regalong bagong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Maraming salamat din sa inyong awa at habag sa amin na laging bago gaya ng araw na ito. Kaya aming pinasasalamatan at ang pagkakataon ito na may pagkakataon din kaming talikuran na ang lahat ng aming pagkakamali at alalahanin sa nakalipas na panahon. At ngayon aming hinihiling na puspusin kami ng inyong kapayapaan at kalakasan. Tanging-tangi, Ama, sa araw na ito, nais namin idalangin ang aming mga mahal na kaibigan, ang mga tao na hinihiling, nang humihiling ng panalangin para sa kanilang kagalingan. Pagpalain po si Lydia Elijah. Pagpalain din, pagalingin si Aye Viray. Tulungan ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla. Ang sanggol ni Lai Buban Delaja. Tulungan din ang aming kaibigan si Patrick Gonzales, si Maricar Bartolome, si Lucy de Guzman Ama. Pagpalain din si Waylene Lorenzo, Gemma Molina, sa kanilang mga nararanasang karamdaman Ama. Alam namin naman na tapat kayo sa amin at hindi nyo kami pababayaan at ang pangako mo na kailanman ay hindi nyo kami iiwanan. Kaya sa oras na ito, aming binanggit ang mga pangalang iyon ng aming mga kaibigan at hinihiling po namin ang inyong mapagpalang kamay ng kagalingan upang maranasan po nila ang mabuting pakiramdam at ang kasaganahan sa buhay na malusog, masaya at kaaya-aya dahil sa inyong pag-ibig sa amin. Lubin po ninyo, Ama, na bigyan sila ng patuloy na pananampalataya, pagtitiwala sa inyo na kayo lamang ang makapangyarihang Diyos, ang aming hantungan, ang aming pag-asa at aming kaligtasan. Gayun din naman, nais din namin idalangin ang iba pa namin mga kaibigan, ang mga gawain na kanya-kanyang ginagampanan, ang gawain ng church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Nais po namin, Ama, na tulungan ang mga namamahala sa paggawa ng bahay-sambahang ito. Alam namin ang bahay-sambahang ito ay kumakatawan sa inyong katawan, kaya nais namin ang mga pagpalain po ninyo. Tulungan ito na mabuo at higit sa lahat maging kasangkapan ng tunay na pagsamba, tunay na pagpapasalamat at tunay na paglilingkod sa inyo habang naghihintay kami na inyong ikalawang pagparito. Narito, Ama, ang bawat isa sa amin nakatunghay sa pamagitan ng programang Simula, Usapang Sinyo. Narito kami, Ama, iba-iba ang aming pinagdaraanan. Maari po ba, Ama, dalawin niyo po kami, sampu na aming mga mahal sa buhay, mga tahanan na aming kinakatawanan. Ano man po ang aming mga kalagayan ngayon, kayo po ang nakakaalam. Binibigay po namin ang lahat ng aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo.
na kayo ang gagawa sa aming mga buhay, sapagkat nangako kayo sa amin na kung kami tatawag sa inyo, kami po ay makakaranas ng kaligtasan. Marami pa po kaming nais hilingin sa inyo, subalit kayo nakakaalam kung ano man ang aming mga kalagayan, ano man ang aming makabubuti para sa amin. At inaasahan po namin na patuloy nyo kaming kukupkupin at tutustusan sa lahat naming pangangailangan, sapagkat hinihiling po namin ito hindi dahilan sa aming mga sarili, kundi dahilan sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Purihin po ang Panginoon sa ating maikling panahong pagsasama-sama dito sa programang Simula na sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Nais ko pong palalahanan ng bawat isa sa atin ng lahat ng bagay, ang lahat natin tinatangkilik, lahat ng ating karunungan, ang ating pag-iisip, ang ating buhay, ang lahat nating tagumpay ay nagmumula lamang po lahat sa ating Panginoon. Kaya matutunan po nating magpasalamat at higit sa lahat, matutunan po nating ilagak ang lahat ng ating mga ari-arian, ang lahat ng ating mga tinatangkilik sa pagpapala ng ating Panginoon. Sana po ay may natutunan tayo sa ating pinag-aralan ngayon at huwag po nating kalilimutan ang ating Panginoon po ay muling darating. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at patuloy na pinaalalahanan tayo na ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kalimutan na po natin ang mga nakalipas, ang ating mga suliranin sa nakaraan sapagkat po ang araw na ito, sa araw na ito, may bago po tayong biyaya sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay may pag-asa. Idalangin po natin na magkaroon tayo ng pananampalataya at higit sa lahat, hilingin natin ang biyaya at higit sa lahat ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Kaya po nais ko rin pasalamatan ang lahat ng mga tao sa likod natin programa, si Pastor Nerio Carranza, ang AWR Station Manager of Manila, si Reza Nabor, si Andy Joaquin, okay, gayon din si Jonah Bayog, si Wilmer Restrito, at gayon din si maraming salamat, Ma'am Irene Asidaw. Muli, nais ko po kayong anyayahan. Hanggang sa muli, God bless.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng Biblia, ang ating pong paksa ay pinamagatang Pilate's Decision. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
2: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na may kinalaman sa cross and resurrection of Jesus. Merong sinasabi ang ating banal na kasulatan na ang hukom walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi sa 2 Corinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Sinasabi sa atin na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon, maging mabuti o masama ang ating ginawa. Kaibigan, ang ating hukom ay hindi magkakamali. Matuwid ang Kanyang paghatol. Subalit sa ating pag-aaral ngayon, ang inahatulan walang iba kundi ang ating Panginoon samantalang siya'y nasa harapan ni Pilato. Sinasabi sa aklat ng San Mateo 27:11, ating munang basahin ang hanggang 14. Si Jesus ay nakatayo sa harap ng gobernador at tinanong siya ng gobernador, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." Ngunit nang siya'y paratangan ng mga punong pari at ng matatanda ay hindi siya sumagot ng anuman. At sinabi ni Pilato sa kanya, "Hindi mo ba naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang ipinaparatang laban sa iyo?" Subalit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita lamang na lubhang ikinamangha ng gobernador. Nung siya ay tanungin ni Pilato, ang ating Panginoon, siya'y sumagot. Subalit noong maraming paratang na ang sinasabi sa kanya, ang wika ng Biblia, hindi man nagsalita ang ating Panginoon. Kaibigan, kung minsan kailangan tayo ay manahimik, silence is better kaysa tayo ay maraming mga sinasabi. Merong binabanggit sa aklat ni Propeta Isaias yung may kinalaman sa ating Panginoon na ayon sa Isaias 53, napakaganda yung propesiya ni Isaias tungkol sa ating Panginoon. Ang wika sa Isaiah 53, kung ating simulan sa versikulo 3, siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa sa kalungkutan at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. At pagkatapos ang sabi sa 7, siya'y inapi at siya'y sinaktan gayon may hindi niya ibinukwa ang kanyang bibig gaya ng kordero na dinala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi kaya't hindi niya ibinukwa ang kanyang bibig. Nung siya'y nililibak ng mga punong pari at gayon din ang mga matatanda, hindi man sumagot ang ating Panginoon ng mga charges laban sa kanya. Wala silang makitang anuman na maaring isakdal laban sa kanya, sapagkat wala silang nakita man na kasalanan laban sa ating Panginoon. Maging si Pilato, sinasabi niya, wala kong nakitang anuman na mali o bagay na dapat ikamatay niya. Ang sabi nga sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 23:1-5, tumindig ang buong karamihan at dinala si Jesus sa harapan ni Pilato. At nagsimula siyang isakdal siya na sinasabi, natagpuan namin ang taong ito na inililigaw ang aming bansa at pinagbabawalan kaming magbuwis kay Cesar. Sinasabi siya mismo ang Kristo ang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot siya at sinabi, ikaw ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Subalit sila'y lalong nagpipilit na sinasabi, ginugulo siya ng sambahayan at nagtuturo sa buong Hudiya magbuhat sa Galilea hanggang sa dako nito. Sinasabi ng mga taong ito na siya ay nagtuturo na huwag magbuwis kay Cesar. Siya noon ang pinaka-emperor ng Roma at siya'y kumakatawan sa Roma si Cesar. Pero kasinungalingan ang kanilang mga sinasabi sapagkat ang sabi sa San Mateo 22:21 ng wika, sinabi nila sa kanya kay Cesar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Kaya nga, wala silang makitang laban na sa ating Panginoon. Kapag ka ang laban sa kanya o ang sakdal laban sa kanya ay may kinalaman sa kanilang relihiyon ay hindi ikamamatay na ahatulan ng gobernor ng Roma o ng Hudiya. Kaya nga, ang kanilang ngayong kasinungalingan sinasabi ng ating Panginoon ay nagtuturo ng mga bagay-bagay na laban sa kay Cesar. At ang sabi ng aklat ng Desire of Ages, page 724, ang wika, Pilate looked at the man who had Jesus in charge, and then his gaze rested searchingly on Jesus. Merong siyang inahanap sa ating Panginoon. He had had to deal with all kinds of criminals. Marami ng mga criminal ang hinarap kay Pilato at siya ay nakapaghatol na ayon marahil sa sinasabi nilang dapat ihatol sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, ang wika, but never before had a man bearing marks of such goodness and nobility, yung bang marangal, yung bang sinasabing may kabutihan siya na nakikita sa kanyang mukha, nakita pa lang sa ating Panginoong Jesus. On his face, he saw no sign of guilt. Ang wika, sa kanyang mukha ay walang nakikita na siya ay may kasalanan. No expression of fear, no boldness or defiance. Hindi man siya lumalaban, hindi man siya pumipiglas, he saw a man of calm and dignified bearing, whose countenance bore not the marks of a criminal but the signature of heaven. Nanupat ang nakita sa kanya ni Pilato, hindi isang criminal, kundi ang kanyang larawan ay galing sa langit. At ang sabi pa, Christ's appearance made a favorable impression upon Pilate. Nanupat ang nakita ni Pilato ay katanggap-tanggap sa kanyang harapan ang kinikilos ng ating Panginoon. His better nature was rose. He had heard of Jesus and his works. His wife had told him something of the wonderful deeds performed by the Galilean prophets, who cured the sick and raised the dead. Now this revived as a dream in Pilate's mind. He called rumors that he had heard from several sources. He resolved to demand of the Jews their charges against the prisoner. Kaibigan, wala siyang nakitang anumang mali o kasalanan nung hinarap ang ating Panginoon sa kanya. At sa pagkakataong ito na kinakailangan si Pilato ay gagawa ng desisyon. Kaibigan, araw-araw tayo ay gumagawa ng desisyon, maging tayo ay mapapabuti o mapapasama, tayo ay gagawa o gumagawa ng desisyon. Subalit, anong klaseng desisyon ang ating ginagawa? Na kung minsan sa mga desisyon na ating ginagawa na merong mga malalakas na impluensya, tayo ba ay sasama sa ganong impluensya o titindig ba tayo sa katotohanan, though the heavens fall, ang sabi nga, na anuman ang mangyari, tayo ay titindig sa mabuti at gayon din sa tama. Ngayon si Pilato ngayon, siya'y ahatol at ang sabi nga ay wala siyang nakitang anumang mali, anumang kasalanan na nakita sa ating Panginoon pagkatapos ng kanyang paglilitis. At kung ating pagpapatuloy ang sinasabi ng aklat ng San Mateo 27, ating simulan ngayon sa 15 ang wika, noon sa kapistahan na kaugalian na ang gobernador na pakawalan para sa mga tao ang sinumang bilanggo na kanilang maibigan. Nang panahong iyon ay meron silang isang bilanggo na kilala sa kasamaan na tinatawag na Jesus Barabas. So, ang taong ito, ang wika, ay ayon sa paglarawan, kilala sa kasamaan na tinatawag sa pangalang Jesus Barabas. Kaya't nang sila'y magkatipon, ay sinabi ni Pilato sa kanila, "Sino ang ibig ninyong pakawalan ko sa inyo, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Sapagkat nabatid niya na dahil sa inggit ay kanilang ibinibigay si Jesus sa kanya. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng paghuhukom, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat sa araw na ito'y labis akong naghirap sa panaginip dahil sa kanya." Subalit, hinikayat ng mga punong pari at ng matatanda ang maraming tao na hingin nila si Barabas at patayin naman si Jesus. Kaibigan, sa pangyayaring ito, maging ang asawa ni Pilato ay nais niyang sabihin na huwag kang makialam sapagkat walang ginawang masama ang taong yaan, matuwid siya. Katunayan, ang daming mga taong pinagaling, ang daming mga taong pinakain, ang daming mga taong binigyan ng kanilang pangangailangan, huwag kang makialam. Kaibigan, kung minsan, yung mga misis ng mga, lalo na yung mga nasa militar, kung ang wika, kung gusto mong lumapit sa isang general at napakahirap lumapit sa kanya, lumapit ka sa kanyang asawa. At kapag ka ang asawa ay nagkaroon ng commitment, ilalapit ka sa kanya, siguradong sigurado ay makakausap mo ang general. Gayon din sa mga mataas ang tungkulin sa gobyerno, maaring siya ay isang senador, Maaaring siya'y gobernador o mayor na kapag ka kinausap mo yung asawa, makakatulong yung asawa kapag ka nagkaroon ng commitment sa iyo yung asawa. At kung ikaw ay merong ganitong klaseng asawa na gustong ituwid kung anong klaseng desisyon ang gagawin mo, napakabuting asawa yung ganyan. Sapagkat siya ay gagawa ng mabuting bagay sa ikabubuti mo at sa iyong panunungkulan. Pero kapag ka, halimbawa, ang isang asawa ay nagbibigay ng maling impresyon o yung maling desisyon at iniimpluwensyan ka, ikaw kung minsan ay nagkakaroon ng problema maging sa iyong panunungkulan. At ang sabi pa nga, behind the success of a man is the woman, and behind the failure of a man is another woman. Kaya nga, kung minsan ang mga babae ay meron silang lakas na kung minsan ay ang lalaki ay talo sa lakas. At ang sabi nga ng ating Biblia, kung ating pagpapatuloy, at sinabi niya bakit anong kasamaan ang ginawa niya, ngunit lalo silang nagsigawan nang nagsasabi, ipako siya sa krus. Kaya nga itong mga taong ito, samantalang bago hinuli ang ating Panginoon, ang sinisigaw ng marami ay ang ating Panginoon, siya ang Mesiyas. Hail the King! Nanupat ang hari ay kanilang pinupuri at walang ibang hari kundi ang ating Panginoon. Subalit sa pangyayaring ito, kaibigan, kinakailangan si Pilato ay gagawa ng isang desisyon sa kanyang panunungkulan na bilang governor. Kaibigan, anong klaseng kayang desisyon ang iyong inahasaan sa kanya? Kinakailangan sapagkat meron ng impluensya ang kanyang asawa at nakita niya kung anong klaseng itsura ang ating Panginoon. Dapat sana siya ay ahatol ng matuwid, subalit ngayon tila baga hindi siya maaring gumawa ng desisyon sapagkat kung minsan gumagawa tayong desisyon, popular decision, bagamat hindi ito ang tamang desisyon. Pero kung minsan, kapag ka tayo ay nagkakaroon ng isipan at paniniwala, anuman ang mangyari, bagamat ang desisyon ay very unpopular, gagawin natin sapagkat ito ang tama. Meron sa banal na kasulatan na gumawa ng desisyon. Ang babaeng ito, walang iba kundi si Queen Esther. Kaya sabi niya nang gumawa ng desisyon, siya'y aharap sa hari bagamat hindi siya pinapatawag. Alang-alang sa kanyang mga kababayan, ang sabi niya, kung ako ay mamamatay, ako'y mamamatay. If I perish, I perish, ang sabi niya. If I perish, I perish. Hindi baling siya mamatay, siya'y tatayo alang-alang ngayon sa kanyang mga kababayan. Meron pang isang babae na gumawa ng isang desisyon. Bakit nasabi kong gumawa ng isang desisyon? Siya isang manager sa bangko. Ang kanyang sweldo sa isang buwan ay $50,000. At ang kanyang boyfriend ay hindi nagtatrabaho, jobless ang kanyang boyfriend. At ang sabi ng kanyang mga kaibigan, bakit ka magpapakasal sa lalaking yan? Wala siyang trabaho. Anong ikabubuhay ninyo? Yun lang ang sweldo mo, ikabubuhay ninyo. Pero ayon sa istorya, ang babaeng ito ay nagpakasal sa kanyang boyfriend bagamat walang sweldo pa o walang trabaho ang kanyang boyfriend. Kinasal sila. At pagkatapos silang kinasal, kapag ka dumating ang babae, dala ang kanyang sweldo, kinukuha ng lalaki yung $40,000 sa sweldo ng babae at siya ang nagtatago. At ang tinitira ay $10,000 para sa kagastusan at panggasolina sa sasakyan. Subalit, pagkaraan ng ilang mga buwan sa paghahanap ng trabaho ng lalaki, siya ay nakakita ngayon ng trabaho at ang sweldo na niya sa isang buwan ay $80,000. Nakapaghipon siya at isang araw dumating siya nang sabi sa kanyang asawa, akin na yung susi ng kotse na luma, narito ang wika, ang susi ng kotseng bago, ikaw ang gagamit sa bago. Kaibigan, Noong isang araw ngayon, ang babae ay naghahanap ng mga papeles at nakita niya ang isang envelope at nung binuksan niya ay mga papeles ng kanlang mga lupa at gayon din ng mga sasakyan. At nakalagay doon sa ilalim ng isang nakasulat ang sabi niya na ang mga papeles na ito ay nakapangalan sa kanyang asawa, sa kay Mrs. At ang sabi niya doon sa ilalim, "My only treasure is my wife." Tama ba ang desisyon ng babae? Bagamat unpopular na desisyon sa kanyang mga kaibigan at may pressure, subalit siya ngayon ay gumawa ng isang desisyon sa kanyang buhay. Kaibigan, si Pilato ay ahatol sa ating Panginoon. At sapagkat ngayon siya ay hindi maaring ahatol ng matuwid sapagkat para sa kanya ay nais niyang manatili sa kanyang posisyon. Kung minsan sa ating mga desisyon sapagkat meron tayong conflict of interest, tayo ay gumagawa ng desisyon na hindi tama sapagkat meron tayong dapat ito ay magkaroon ng proteksyon. Kaya ngayon sapagkat meron tayong dapat na bigyan ng proteksyon, kaya kahit na mali ang ating desisyon, gagawa tayo ng desisyon. Kaibigan, sa ating mga buhay, tayo ay gagawa ng desisyon. Madalas kung minsan mayroong mga mahirap gumawa ng desisyon sapagkat may pressure sa labas. Subalit kapag ka ang ating desisyon sa ating paniniwala at sa ating tingin, ito ay naayon sa kalooban ng ating Panginoon, gagawin natin ang desisyon na yan. Kahit na sabihin natin na ikamatay natin. Katulad na lamang ni Manny Pacquiao, gumawa siya ng isang desisyon. Siya nag-endorse ito ng isang, commercial product. Subalit, siya ay nagkaroon ngayon ng isang paniniwala na hindi popular sa ibang mga tao na wala yung kanyang kita sa ganong klaseng desisyon. Kaibigan, yun ang kailangan natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Anong klaseng desisyon ang ating ginagawa? Tayo ba araw-araw mayroon tayong desisyon na ating ipasakop ang ating sarili sa ating Panginoon? Nanupat sa araw-araw ating isinusuko ang ating sarili sa ating Panginoon? Na sinasabi natin, Panginoon, narito ang aking mga panukala sa araw na ito ay aking pinagkakaloob sa iyong mga kamay. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Maaring ang ating aksyon, kaibigan, ay maaring sabihin natin na hindi maganda sa iba. Subalit sa paningin ng ating Panginoon, ito ay napakabuti. Ang tanong ngayon, gagawa ba tayong desisyon para sa ating Panginoon? Kaibigan, meron bang lugar sa ating mga puso ang ating Panginoon? Sinasabi ng iba, kung noong ang ating Panginoon ay pinanganak, marahil ang aming tahanan ay bukas upang ang aking Panginoon ipapanganak sa isang magandang kwarto. Noong panahon na dapat nang ipanganak ang ating Panginoon ng isang birhen, si Birhen Maria, binaybay nila ang mga tahanan doon sa Bethlehem, subalit ang sabi, wala kayong lugar sa amin. At sapagkat dapat nang ipanganak ang ating Panginoon, nakita yung sabsaban ng mga hayop, na kung saan nakatali yung mga hayop, mga baka marahil, at doon pinanganak ang ating Panginoon. Kaibigan, ang tanong ngayon, meron bang lugar sa ating puso ang ating Panginoon? Meron ba? Paano magkakaroon tayo ng lugar doon sa langit kung walang lugar ang ating Panginoon sa ating mga puso? Maaari ba tayong gagawa ng desisyon para sa Panginoon? Tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas? Kaibigan, pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong desisyon na ikaw ay tatanggap sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan ayon kay Apostol Pablo sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Sabihin mo sa Kanya, nakikinig ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay Kanyang tinutugon ang isang matapat na panalangin.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong araw. No, minsan tayo po ay parang si Pilato din. Ano, alam natin kung anong tama, pero natatakot tayo sa sasabihin ng iba. Maaari nating piliing manahimik, makisabay, o iwasan po ang responsibility. Ang tanong po ay, kapag alam ba natin ang tama ang isang bagay, mayroon ba tayong tapang na panindigan ito kahit mag-isa lamang tayo? Doing what is right is not always easy, but faith calls us to choose truth over pressure, obedience over popularity, and God's will over the approval of people. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa ano, sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa ano, sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating ano, mga kaibigan. Ang pinakang ano talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang ano, isang FR natin, yung tinatawag natin for fully reconciled, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin, kung ma-deradicalize natin ng isang FR, sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng ano, ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang ano, na naliligaw na landas. Ang pinaka, syempre, pinakang pangunahin natin bilang fully reconciled, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi syempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Minsan pa tayo po'y magsasama-sama sa isang muling 30 minutos na pag-aaral. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Salamat sapagkat tayo'y hindi iniiwan ni Ma'am Ambi, patuloy na kasama natin sa pag-aaral. At bago po tayo'y magpatuloy, tayo po'y muling lumapit po sa ating Panginoon sa isa pong pananalangin. Ama po naming banal, minsan pa po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Salamat po sa isang pagkakataon na muli ka naming purihin, sambahin at pag-aralan ang iyong banal na salita. O Amang Banal, amin pong pakiusap na muli po ang iyong banal na Espiritu ang makasama namin. Siyang pumatnubay sa amin pong pag-aaral upang ang karunungan at pangunawa na nagbubuhat dyan sa iyo ay makamta ng bawat isa sa amin. Palagpalain mo po ang palatuntunang ito at ang himpilang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, Ma'am Ambi, ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Patuloy po tayo nag-aaral tungkol sa masaya at balancing pamumuhay. At ating pong natalakay nung nakaraang araw kahapon na ang tao na may pag-asa ay mas masaya at mahaba siyang mabubuhay, siya din po ay mas malusog at mas balanse ang kanyang buhay. Ngayon pong araw, pag-aralan naman natin ang tungkol sa isa pang mahalagang bagay para mabalanse ang masaya at okay nating pamumuhay. Ating pong pag-aralan ang paggamit ng ating panahon o ng oras. Balancing time, prioritizing time. First thing first. Ano ba ang dapat unahin? Alam nyo po sa panahon ngayon na ang tao ay napakaraming ginagawa. Busy si nanay, busy si tatay. Sang-ayon po sa pag-aaral na nakakalungkot na resulta, ang 189 hours na binigay sa atin ng Panginoon sa bawat isang linggo, sa 189 hours na yan, ang 22 hours na lang ang nagugugol natin sa ating pamilya na masayang panahon. Di ba't napaka-konti? 2,289. Yan po ay sa Western countries. Pero sa palagay ko, hindi na rin yan malayo sa ating bansa sa Pilipinas. Gawa ng ating Facebook, kung mga social medias, television, YouTube, at kung ano-ano pang mga mapupuntahan nating mga lugar. Ano po? So talagang hindi na natin alam ang ating pag-manage ng panahon. 24 hours ang binigay ng ating Panginoon. Pagka minsan na hindi pa nga natin naubos ang gagawin maghapon, ubos na ang ating panahon. So paano natin mapaprioritize ang ating maghapon, ang ating oras? Dahil sa totoo lang po ngayon, sa pag-aaral sa mga kabataan, hindi lang po mga magulang may problema sa kanilang labis na pagbibigay ng panahon sa trabaho. Ang mga kabataan ay ganun din. Ang sabi po, ang kabataan ngayon nag-spend ng 9 hours sa electronics, sa gadget. 9 hours a day. Napakalaki pong time yan na nawawala sa kanilang maghapon at nauubos lang po yan sa paggamit ng electronics. Alam nyo po, isang payong maganda sa paggamit ng panahon. Gaano man tayo kaabala, maglaan tayo ng panahon sa ating pamilya. Tinanong po ang mga kabataan sa paaralan, 1,000 kabataan. Tinanong sila ng mga guro sa pag-aaral. Ang sabi, ano ba sa palagay ninyo ang bumubuo sa isang masayang pamilya? At ang mga bata ay sumagot na ang karaniwang nakikita nilang masayang tahanan o bumubuo ng masayang pamilya ay ang paggawang magkakasama. Ang tingin ng ating mga anak na mga kabataan, kapag ang pamilya ay magkakasamang gumagawa, kumakain na magkakasama, ay mas masaya ang kanilang pagsasama-sama. Ano po? Kaya dapat nating tandaan na ang pinakamagandang panahon para sa balanse ng ating pamumuhay ay maglaan tayo ng ample time. Maraming panahon para sa ating mga anak, maipasyal sila. Kapag ka weekend, ipasyal nyo po yung mga anak ninyo. I-date nyo po yung mga asawa ninyo pag kayo'y may anniversary. Dahil magiging okay lalo ang pamilya nyo kasi masaya kayong nagsasama-sama. At kung sakali doon naman po sa mga tao na sa palagay nyo kulang talaga ang panahon ng magulang nyo, iniwanan pa kayo o yung mga mahal nyo sa buhay ay hindi kayo nabibigyan ng tamang pagmamahal at panahon, eh may nagmamahal po sa inyo, yan ang ating Panginoon. So lagi nyo pong tatandaan na laging isipin na unahin ang ating pamilya. Pero sa Biblia po mga kaibigan, mga okay listeners, may isang advice at nais ng Panginoon na gawin natin sa Mateo 6:33. Ang sabi po doon, sasabihin ko po sa Ingles, "Seek ye first the kingdom of God and all these things will be added to you." Sa mga magulang na napakabisi na wala ng panahon sa mga anak, ang payo sa inyo ay unahin daw po nating hanapin ang karya ng Diyos at huwag tayong masyadong magbigay ng panahon sa ating mga trabaho, sa ating mga pinagkukuhaan ng income, dahil pawang idadagdag na lang yan. Basta unahin natin ang Panginoon, isunod natin ang ating pamilya. Kasi mga kaibigan, napag-aaralan po natin, patuloy na tinatalakay ni Pastor na tayo ay papunta dun sa langit. At alam nyo, pagpunta doon ay hindi po kayo magdadala ng inyong bank account at ipapakita nyo sa Panginoon ang inyong ipon. Pero ang dadalhin po ng mga magulang ay ang kanilang mga anak, ang kapitbahay nyo, mga kaibigan nyo. Yan po ang madadala natin sa ating pagpunta sa langit. So i-prioritize po natin ang ating mga relasyon, dahil sa totoo lang, ang pinakamaganda na dahilan na tayo ay nabubuhay ay meron tayong masayang relasyon sa bawat isa. Asawa sa asawa, nanay sa anak, ama sa kanyang anak, kapitbahay sa kanyang kapitbahay, kaibigan sa kanyang kaibigan. Kasi hindi mapayapa ang buhay na hindi natin nagagamit ang panahon sa tamang paraan. So, para maging okay ka, gamitin natin ang ating panahon, ang ating oras ng tama, at alamin natin kung ano ang priority at yun ang ating gawin.
1: So, napakalaga po na ating i-priority ang ating pamilya, sapagkat tatanda natin ha, ang ating pong pamilya at yung ating relasyon ang napakahalaga, sapagkat yan po ay maaari nating ipagsama sa kaharian ng Diyos. Yung kayamanan, pangsamantala po lamang iyan. Kuminsan tayo ay abalang-abala para sa kinabukasan ng ating mga anak. Subalit, papaano pang magkakaroon ng magandang kinabukasan yung ating mga anak kung atin ang napabayaan? Ano po? Kung yan ay napariwara na dyan sa kalsada, ha? At napasama na sa mga barkada, aanhin mo ang iyong pinaghirapan. Kaya napakahalaga, upo, mahalaga yung salapi, mahalaga rin na tayo'y mayroong ari-arian. Subalit, higit na mahalaga, mayroon tayong anak. Ha? Mayroon tayong pamilya. At higit sa lahat, mayroon tayong Diyos na kasama natin sa buhay. Ano po? So, tatanda po natin yan, napakahalaga na tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa ating kapwa, sapagkat yan din po naman ang magdudulot sa atin ng kapayapaan, at kapag tayo'y mapayapa, may kakaroon din tayo ng kalusugan. Okay? Salamat Ma'am Ambe, tayo po ngayon ay dadakong muli sa pag-aaral at pagpapatuloy sa aklat ng Apokalipsis. At tayo po naman ngayon ay narito na sa ikatlong kapitulo, at tayo po ngayon ay mag-aaral na patungkol sa mensahe ng Diyos sa mga nasa Sardis. Ano po ba ang katangian ng Iglesia sa Sardis? At titingnan po natin talatang 1, ang wika, "At sa anghel ng Iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong Espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpuang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo na malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. ngunit mayroon ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisan ang kanilang mga damit. At sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisang gayon ang mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, narito po muli ating pag-aaralan, ano ba ang mga leksyon, mga aral na maaari nating mapulot sa mensaheng ito sa mga taga-Sardis. Ano po? Una, ang wika ng Panginoon, alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. So ito po ang wika, alam ko ang iyong mga gawa. Ha? Dahilan sa iyong gawa, nakikita na sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Kaya ang panawagan, gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. So, ang pagiging tunay na Kristiyano po ay muling sinasabi rito, makikita saan? Sa gawa. Hindi po sa kanyang ngawa. Marami po kasi ang nagtuturo na sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo kay Kristo. Jesus is the answer. Ha? Subalit kanilang itinuturo na walang kinalaman ang ating mga gawa sa kaligtasan. Kaya't hindi na mahalaga ang kautusan ng Diyos. At alam po ninyo, ginagamit nila ang mga talata sa Roma 3:21 at 22. Ano po ba ang sinasabi sa Roma 3:21 at 22 na paboritong paborito ito ng marami nating mga kaibigan, ha? Yung ating mga kapatid. Ano po ang wika? Subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatututuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ha? Yan ang sabi na walang pagkakaiba. Ha? Pagiging matuwid sa pamagitan ng ano raw po? Pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat wala ikang pagkakaiba. Kaya sabi nila, ang katuwiran ika ng Diyos ay hiwalay sa kautusan. At ito ay pinatututuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Opo, tama po yun. Ang pagiging matuwid sa Diyos ay hiwalayan sa kautusan. At yan ay subalit pinatututuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Subalit huwag po nating kakaligtaan na ito pong Roma 3 ay hindi po nagtatapos sa talatang 22. Ha? Mayroon pang 31. Ano ba ang sabi sa 31? Sa talatang 31. Ha? Ano po yung sinasabi? Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya't ang panawagan ng Diyos, gumising ka, huwag mong pabayaan na iyong lalapastanganin at lalabagin ang kautusan ng Diyos sapagkat hindi natin yan pinapawalang saysay. Upo, ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo'y maliligtas sapagkat binayaran ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At ang kaligtasang yan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po? Maliwanag po yan. Subalit pakatatandaan natin na kaya tayo'y makasalanan, kaya tayo'y nangailangan ng tagapagtubos sapagkat nalabag natin ang kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ngayon, binayaran na ni Kristo ang ating kamatayan, ang ating kasalanan. Binayaran na po yan. Maliwanag po sa banal na kasulatan yan. Subalit sapagkat ba binayaran na ng ating Panginoon, ay tayo'y magpapatuloy sa pagkakasala? Ang sabi ni San Pablo, huwag nawang mangyari. Ano po? So, kinakailangang sundin natin yung kautusan ng Diyos hindi upang maligtas, kundi sapagkat tayo'y nananampalataya sa Diyos na yung kanyang kautusan ay kautusan na para sa ating kabutihan. Kautusang gumagabay sa atin kung paano tayo makikitungo sa Diyos. Kautusang gumagabay sa atin paano tayong makikitungo sa ating kapwa-tao. Madali ang magsabing mahal kita, mahal na mahal kita, pero mahirap makita. Mahal kita, pero di ko makita kapag ka walang gawa. Kaya yan po ay hindi maaaring papaghiwalayin. Yung pagsunod sa kautusan, yung pananampalataya, yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan ng Diyos, hindi po yan magkakalaban. Yan ay magkakasama. Yung kamatayan ni Kristo, bayad sa ating mga kasalanan. Yung kautusan ni Kristo ay gabay para wag tayong maging alipin ng kasalanan. Sapagkat ang sabi ni San Pablo, hindi ba ika ninyo alam na kung sino ang sinusunod natin ay alipin tayo niyaon? Kung kasalanan, sa kamatayan. Ha? Kung sa pagsunod, sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, napakaliwanag ang sabi ng Panginoon, buhay ka sa pangalan. Kristiyano ka kung tawagin. Born again ka kung tawagin. Pero kumusta? Patay ang iyong gawa. Hindi makita ang iyong gawa. Puro ngawa ang naririnig sa iyo. Kaya't ang panawagan ng Diyos, gumising ka. Ang pagiging legalista at ang illegalista ay kapwa sa diablong aral. Tatandaan po ninyo yan, ha? Yung pagiging legalista at pagiging illegalista ay kapwa sa diablong aral. Hindi itinuturo ng Espiritu ng Diyos na magikang legalista. Lalo namang ang maging illegalista ka, hindi yan itinuturo ng banal na Espiritu. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, subalit hindi lalong maliligtas na hindi nakikita sa iyong gawa ang iyong mga ginagawa. Maliwanag po ba yan? Paulit-ulit po nating binabanggit na yan, ha? Sana huwag kayong magsawa na mapakinggan yan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, subalit lalong hindi tayo maliligtas nang hindi nakikita sa ating gawa ang ating mga ginagawa. Ha? Anak ng Diyos pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ang hindi sumusunod sa utos ng Diyos ay si Satanas. Ano po ang sabi sa 1 Juan 3:1? Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, ha? Tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. So napakaliwanag po ano na talagang mayroon tayong tungkuling mamuhay ng malinis sa harapan ng Diyos. Hindi pwede yung basta ka lang nagmamalinis. Kinakailangan tayo po ay nagiging malinis sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi maari yung nagmamalinis. Ha? Hindi maari yung nagmamalinis. Subalit, ang sabi rito, naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Opo, hindi tayo nagmamalinis, subalit nililinis natin yung ating buhay. Sa talatang 3, ano po naman ang aral na ating makukuha rito? Ang sabi po, kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Ano po? Maliwanag na naman po ito. Ang sabi, alalahanin mo kung paano mo itong tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Ha? Para bagang yung nagtanong kay Jesus Christ, ano po ika ang mabuti? Oh, sabi ng Panginoon, alam mo kung anong mabuti, ano ba ang mabuti? Sinabi niya yung mabuti. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka, gawin mo, at mabubuhay ka. Kaya ang sabi rito, kung paano mong narinig, ay tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo nalalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Kaya mga minamahal, ang magiging handa pagdating ng Panginoon ay yaong tumutupad sa aral ni Kristo. Ano po? Kaya kung paano mong narinig ang sabi ay tuparin mo. Hindi lang basta, okay, paniwalaan mo. Kundi ang sabi dyan, tuparin mo. Kagaya po ng sinasabi sa Mateo 7:17 at patuloy, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Napakaliwanag po ano? Siya ay naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So napakaliwanag po ano? Hindi yung nakinig kung hindi yung tumutupad. Ha? Yun ang tatawaging dakila. Subalit yung nakinig, subalit hindi tumupad, pagkatapos ay itinuro pa sa iba na hindi na natin kailangang tuparin ang kautusan, ang wika, siya ang tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapot ang sino mang sumunod ha, at ituro ang gayon ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kaya mga minamahal, hindi naman sapagkat gusto nating tawagin tayo'y dakila, kundi sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na sundin natin ang kanyang mga utos, sapagkat ang kanyang mga utos ay pawang maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Okay, patuloy po natin. Ang sabi sa 1 Juan 5:1 hanggang 4 ay ganito, ang sino mang sumasampalataya ni Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanglibutan, ang ating pananampalataya. So napakaliwanag po ano na ang sinasabi rito, bawat umiibig sa magulang ay umiibig rin sa mga anak. Ha? At makikilala natin na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag ka iniibig natin ng Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito raw po ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng Panginoon, buhay ang iyong pangalan, subalit sa totoong buhay, ikaw ay patay. Yeah? So parang magkatuwasan, oh? Para balit yun ang katotohanan. Ang pagtupad sa utos ng Diyos at pananampalataya ay hindi maaring magkalaban. Ha? Sa halip yan ay magkatuwang o magkasama. Sapagkat yung pong pananampalataya, masasabi mo lang pananampalataya kung sumusunod. Kapag ka hindi sumusunod, hindi po yun pananampalataya. Opo, naniniwala. Marami pong ganyan eh. Maraming tao, masabi, tama po talaga yan, napakaganda po talaga, malinaw po talaga ika yung inyong tinuturo, kaya lang. Parating po papasok yung kaya lang. Mga minamahal, huwag na nating lagyan pa nung kaya lang. Kaya ang pangatlo pong aral na ating matututunan ay sa talatang 4 ang wika, ngunit mayroon ka pang ilan sa Sardis na hindi dunungisan ang kanilang mga damit at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisan gayon ang mapuputing damit at hindi ko kailanman papawin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So may damit raw po na no, hindi dinungisan. Ito'y maputi, subalit bibihisan pa ng bagong maputing damit. Ang tanong, ano ba ang maputing damit na ito? Ha? Ano itong maputing damit? Ha? Sa Apokalipsis 7:13 ang wika po, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. At pagdating po sa Apokalipsis 19:6 ang wika, narinig ko ang gaya ng isang tinig na napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng dagungdong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak, tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. At sa Kanya yung pinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na mga gawa ng mga banal. So yung pong maputing damit na sinasabi ay yung mabubuting gawa, matuwid na gawa. Kaya ito po ay ang sabi, tayo ay gumawa na ng malinis, nagsuot ng malinis, bibihisan pa ng malinis sapagkat ibibigay pa sa atin yung kalinisan ng karakter ng ating Panginoon, yung kanyang katuwiran. Ang magtagumpay ay bibihisan gayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Minamahal, nais mo bang pakinggan ang Espiritu at nais mong tanggapin ang katuwiran ni Kristo? Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, Salamat po sapagkat paulit-ulit mong binabanggit ang kahalagahan ng aming pamumuhay na kinakailang makita ang katuwiran ng aming Panginoon sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat iyong kinikilala ang aming mga matutuwid na gawa, ibinibilang mong malinis, subalit ito'y hindi sapat. Bibihisan mo pa kami ng lalo pang pinaputi ang damit ng katwiran ng aming Panginoon. Kaya Amang Banal, tulungan po nawa kami na patuloy na manampalataya, magtiwala, sumunod sa iyong kautusan at sa iyong mga kaluuban. Ipagpatawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala, Ama. At muli kami po'y nakikiusap na iyong patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig. Patuloy mo pong pagpalain ang palatuntunang ito kasama po ng himpilang ito upang kami patuloy na makapagdala at makapaghatid ng iyong banal na katuwiran. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So minsan pa po kami nagpapasalamat at patuloy na nananalangin na sana'y kamtanin niyo ang pagpapala ng ating

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Food Steel Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text Sir 917-180-0382 or Sir 917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
3: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
2: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

0: Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na mga kababayan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Nagbabalik po ang programa ng Adventist World Radio 360 Cares at ngayon pong araw ng Linggo, August 16. At tayo po ay pinahintulutan muli ng ating dakilang Diyos na makapaglingkod at makapagbahagi at makamarinig sa iyong papawid. Sa tayo po ay live ngayon sa Adventist World Radio 89.1 FM Manila. At tayo rin po ay nakalink sa ating pong mga social media pages. Ano po? Adventist World Radio Manila official Facebook page at ganun din po sa ating pong YouTube channel. At ngayon pong araw na ito ng Linggo, exciting na mga tao at mga personalidad ang atin pong makakapanayam upang maibahagi ang mga kaganapan sa atin pong iglesia, sa iba't ibang panig ng atin pong teritoryo na atin pong pinaglilingkuran. Sa pagpapatuloy po, mga kababayan, kayong mga nasa sasakyan, nasa inyong mga tahanan, samahan niyo po kami sa isang oras po ng atin pong paglilingkod. At samahan niyo po kami. At bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magkaroon ng isang maigsing panalangin at samahan niyo po kami sa atin pong paglilingkod na ito. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat sa hapon po ito, lumalapit kami sa inyo ng may pagpapakumbaba. At may paniniwala na kayo po ang Diyos na humahawak ng aming buhay at kayo po ang Diyos na mahabagin, kayo po ang Diyos na mapagpatawad, kayo po ang Diyos na nagmamalasakit at patuloy nagpapaabot ng inyong pagmamahal sa inyong mga anak. At sa hapon pong ito, Panginoon, nais namin italagang oras na ito. Samahan niyo po kami sa aming pong gagawing paglilingkod, sa aming pong talakayan, sa aming pong usapan, at pumagit na kayo sa aming mga conversations. At linisin kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala at mga pagkukulang sa inyo. At salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, ngayon pong hapon, mga kababayan, noong nakaraang Sunday, tayo po ay nakapaglingkod po sa Kalibo, Aklan, at doon po sa Panay Mission, yung bagong mission ng atin pong teritoryo at atin pong napaabutan ng atin pong paglilingkod yung atin pong mga kababayan doon. At si Pastor Jeter Canoy, nandoon noong nakaraang mga araw at babalitaan po namin kayo sa mga kaganapan po. Siyempre kasama po natin doon ang leadership po ng ating union doon at naging kasama din po natin ni Pastor Jeter ang president ng ating pong division, Pastor Roger Caderma, upang pong maipadama ang ating pong malasakit at ang ating pong paglilingkod at pagmamahal sa ating mga kababayan. Ngayon pong araw na ito, mga kababayan, alam ko po na very exciting po kayo. Excited kayo ngayon kung ano po yung ating tatalakayin ngayon. Bakit naging bahagi ito ng Adventist World Radio 360 Cares? At syempre po, gusto natin pong i-welcome sa atin pong set ngayon pong hapon. Live po sila via Zoom. Ang atin pong mga guests ngayon na galing po sa Mindoro Island Mission. Kasama po natin ang three officers ng Mindoro Island Mission of Seventh-day Adventist. So, i-request natin na mag-portrait po yung kanilang camera. If you can, portrait. Kasama po natin Pastor David Morado, ang president po ng Mindoro Island Mission. Ganun din po ang atin pong treasurer, brother or Sir Roland, Tres Roland Fabon, at Pastor Neftali Fofwe. Siya rin po yung ating executive secretary ng Mindoro Island Mission. At ngayon pong hapon, tayo po ay so privileged na makapanayam po natin ating pong three officers ngayon pong hapon sapagkat meron pong special na program na isinasagaw for this week. Within this week, ang Mindoro Island Mission. Magandang hapon po, Pastor Dave, Pastor Neff, and Tres Roland. Good afternoon po.
1: Okay, good afternoon, Pastor Robert. Thank you for the privilege to be here in your program, the AWR World Radio, sa ating mga taga-subaybay. At patuloy na tumatangkilik. Muli, magandang araw po sa inyong lahat.
0: Tres, pwede ka na pong bumati din. Kayo po ni Pastor Fofe. Naka-mute po kayo. Tres, naka-mute.
2: Hello, Pastor. Magandang hapon, Pastor Robert, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng ating pong Adventist World Radio.
0: Yes, Pastor Neff, good afternoon. Kung pwede po, Pastor Neff, paki-landscape yung inyong camera para mas, yan. So, nakasama po natin ngayon ang Mindoro Island Mission po sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig at sa Seventh-day Adventist Church members po natin all across Philippines. Ang Mindoro Island Mission po ay bagong misyon ng atin pong Southern Asia Pacific Division ng ating division at siyempre po ng South Luzon Philippine Union Mission. Bagong tatag, medyo bata pa po na mission. At ngayon po ay malalaman po natin ang mga kaganapan at mga nangyayari sa bagong mission pong ito. So, we will get back to you mga kababayan. Ano po, mag-ayos lang kami ng aming technical, ng aming screen. At magbabalik po kami pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyong mapapakinggan. At makakapanayin po natin ang tatlo pong officers ng Mindoro Island Mission. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares.

0: Nagbabalik po mga kababayan ang ating pong programang Adventist World Radio 360 Cares. At kanina nga po atin pong napakinggan po ano po ang tinig po at sa lahat po ng mga nakatutok po sa ating social media. Kasama po natin ang three officers ano po ng ating Mindoro Island Mission, si Pastor Dave Murado, Pastor Neftali Fofwe, at kasama rin po natin si Tres Roland Fabon. At live po tayo ngayon at sila po ay nasa probinsya po ng Mindoro. At kasama po natin sila sa ating pong paglilingkod po ngayong araw na ito. At gusto po nating malaman ang mga kaganapan po sa ating pong probinsyang ito na pinanggalingan. Ano po ang Mindoro Island? Ano po? At ang Mindoro Island Mission po ay isa sa mga bagong organized mission under the territory po ng Southern Asia Pacific Division under ng South Luzon Philippine Union Mission, na bagong union din. So kasama po natin ang, I think this is for the first time na kasama po natin sila sa atin pong set ngayong araw na ito. At tayo po ay live, mga officers. Ano po, napapakinggan po tayo sa atin pong 89.1 FM. At ganun din po sa ating Facebook, ganun din po sa ating mga radio stations all across Luzon. At ganun din po sa ating pong mga social media pages. So kasama po natin ngayon, una nating kausapin po siyempre ang president po ng Mindoro Islands Mission. Walang iba kundi si Pastor Dave Murado. Pastor Dave, magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon, Pastor Robert, at ganun din sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes, Pastor Dave, so thank you so much for accepting the invitation to be our guests, one of the guests ngayon pong hapong ito. So Mindoro Island Mission ay bagong mission po under the territory ng SLPUM. At please, let us know ano po yung mga kaganapan ngayon sa atin pong lugar dyan sa Mindoro, sa bagong mission po natin dyan.
1: Okay, thank you very much, Pastor Robert, for the privilege to be part of this program. Ang Mindoro Island Mission ay bagong baby mission sa teritory po ng Southern Asia Pacific Division, specifically sa Southern Luzon Union Mission, na bagong bifurcate na galing sa North Philippine Union Conference. Mm. It's a great privilege to be part of this mission. Ito po ay almost 2 years pa lamang nag-i-exist. Nag-celebrate tayo ng second year anniversary this January. At sa kasalukuyan, ngayong buwan ng Agosto, ay meron tayong 1 week program na tinatawag nating First Balik Mindoro.
0: Okay, Balik Mindoro.
1: Yes.
0: Yes.
1: At ang team nito, Pastor Robert, sa ating mga taga-subaybay, coming home to serve, sharing Christ to save. O, ibig sabihin,
0: coming home to serve,
1: ang mga sharing Christ. Mindoro, yes, coming home to serve. Sharing Christ to serve.
0: Yes. Coming home to serve, sharing Christ to serve.
1: Yes. So, itong programang ito ay nais nating anyayan lahat ng mga naging bahagi ng Mindoro. Mula nung ito ay under ng South Central Luzon Conference, lahat na nag-work, nakatira dito. Mm-hmm. Dito naging nagsimula ang kanilang ministry upang patuloy namin silang anyaya na suportahan ang gawain dito sa Mindoro Island Mission. At meron tayong 1 week na mga programa na ito ay sisimulan bukas hanggang sa dating na Sabado. At syempre, kabahagi rito ang AWR, Pastor Robert, na tiga rito.
0: Amen.
1: At sariling atin na siyang patuloy na sumusuporta at patuloy na kabalikat sa gawain dito po sa Mindoro Island Mission, Pastor Robert.
0: So Pastor Dave, coming home to serve, ito yung tema, and sharing Christ
1: to save.
0: To save. Sharing Christ to save. Save and serve. So napakaganda po, and you were saying that this is first time na programa kauna-unahan since na-establish ang Mindoro as a mission. Ito ang kauna-unahang programa na Balik Mindoro.
1: Yes.
0: So do you see that since this is a 1 week, sinabi niyo po kanina 1 week program, yes. So we are inviting yung mga naging workers. Sino po mga participants dito sa Balik Mindoro?
1: Siyempre, bahagi ka dyan, Pastor Robert. We are expecting you to come. Siyempre, yung mga tiga rito na naglingkod, ang isa dyan ay ang ating present Vice President ng NDRIL, Pastor Arnel Gabin. And then also some of the pastors and leaders of South Central Luzon Conference. Sila ay darating this coming Wednesday and Thursday. Uh-huh. At meron din tayong ongoing na ginagawang evangelism sa tatlong site. Ang isa rito ay ginagawin sa pinamalayan, mamaya ay sisimulan ng inyong lingkod bilang speaker. At ang dating presidente ng Central Luzon Conference ngayon ay almost second week niya na nag-evangelism sa Gloria, si Pastor Benjamin Casimiro.
0: Casimiro.
1: And then doon sa Bansod ay meron din doong inianda na ang speaker naman doon ay ang ating mga local na mga preacher. Kaya ito ay one week, Pastor Robert. At meron din tayong mga programa sa bawat araw na isasagawa para ma-celebrate natin ang first Balik Mindoro program dito po sa ating MIM.
0: Yeah, Pastor, pupunta na natin si Pastor Fofwe. Pastor Neff, can you give us yung para sa kapakanan ating mga tagapakinig, yung mga kapatiran natin na sumusubaybay, ano na mga data na meron tayo sa Mindoro as far as the number of churches, kung meron tayo, yung mga districts natin, gaano na ba karami yung mga workforce natin dyan sa Mindoro?
2: So sa kasalukuyan, meron tayong 136 churches, ano? Tapos meron tayong 19 na mga district with 19 district pastors at 6 na church planters. So at mga guro, meron tayong guro na 76, mga kapatid, ano? Na patuloy pong gumagawa sa gawain ng Panginoon.
0: So may mga schools din tayo, may mga schools, academies, ano?
2: Oo. Meron tayong 15 elementary schools na pinapatakbo sa ilalim ng Mindoro Land Vision. At meron tayong San Jose Adventist Academy, meron tayong OMI, yan yung mga school na parang affiliated sa Adventist Institution.
0: So 136 churches, ano po ang atin po, organized, siguro kasama dyan yung mga companies and churches, doon sa 136, organized lang
2: pa,
0: po yun?
2: Liban pa. Organized churches yun. Ang companies natin ay nasa mga 60 plus.
0: Wow, so almost 200, ano? Kung may mga worshiping congregations pa.
2: 200.
0: Mga worshiping congregations. So the work in
2: Mindoro.
0: Meron
2: mga 68.
0: Yes. So mga kababayan, ito po yung Mindoro na bago pong mission ngayon. And we are featuring this as part of the AWR 360 Cares because we are part of the celebration, ano po. And we are going to extend also some help, ano po, sa Mindoro. So punta na po natin si Tres Roland, ano po, yung atin pong treasurer po ng ating Mindoro Island Mission. Tres, can you give us, pwede kayong mag-interject, Pastor Dave, Pastor Neff, in the course of our conversation. Kung meron kayong gustong isingit o idagdag, please, please feel free na magsumingit po kayo. We are live sa atin pong 89.1 FM sa atin pong broadcast ngayon. Tres Roland, can you give us an update? Ano, where are we? You know, ang Mindoro as far as finances, o pwede nyo na rin pong ipromote ano yung mga projects natin, ano yung mga future plans at mga kinakailangan nating suportahan sa Mindoro Islands Mission.
3: Okay, so salamat Pastor Robert, ano, at sa lahat again sa mga nakikinig ngayong hapon sa atin. At nais ko pong magpasalamat sa opportunity na makapagkwento ng konti sa ating Mindoro Island Mission pagdating po sa operation ng ating misyon. Tulad po na nabanggit ng ating mga kasama, ang ating pong misyon ay bata. At sa lahat ng mga pangangailangan nito ay lagi naming sinasali ang aming mga kapatid ng mga institution kagaya ng Adventist World Radio. So sa kasalukuyan, meron tayong mga proyekto na ginagawa at naka-place sa ating pong isla. Unang-una na dito ay ang ating pong headquarters, ang ating opisina na kung saan doon tayo magtatrabaho. Sa ngayon, meron lang po tayong lupa na nabili at meron na po tayong mga initial funding na sa ating pong misyon. Papatuloy po yung ating pangingilag ng ating pong pundo para kasabara sa karagdagang pundo ng ating misyon para sa building. At marami po kaming mga niisip at isa nga itong ating pong Balik Mindoro, first Balik Mindoro program na may layunin. Unang-una ay mapalapit ang Mindoro, ang ating leadership sa mga dating kawanin ng ating pong misyon at mga kaibigan, mga kamanggagawan nasa labas ng Mindoro. Para bang gusto nating makapag-create ng yung kultura ng giving o culture of giving, Pastor Robert?
0: Yes.
3: Na somehow, kahit sila naroon sa labas ng Mindoro or nasa ibang bansa, ay maiisip nila na maganda na mayroon ngayong minsan-minsan nakikita at nagkikita-kita, at sa huli ay sila ay magkapag-isip na makatulong sa ating misyon. So, sa halip na sabihin natin na layo humingi, ay sila yung magkapagtatang na ano ba o magkaano ba, ano ba ang kailangan ng ating misyon. Magandang naging ganon ang ating maging kultura. So, isa yun sa layunin sa kung bakit meron tayong ganitong programa na First Balik Mindoro. So, hindi naman ito ngayon lang kasi first. So, may second, may first, may second. Di ba, Pastor Dave?
0: Yeah, Pastor Dave, nakamit lang si Pastor Dave.
1: Yeah. Yes, totoo yun. Ito ay una pa lamang, at sa mga susunod na mga panahon ay patuloy na yung nag-aanyaya na magbalik sa Mindoro, maging nasa iba't ibang lugar ng sanlibutan ito, na iba't ibang bansa, ay bisitahin nilang Mindoro kung paano ito'y naging bahagi sila ng progreso at patuloy na isasama nila sa panalangin at sa kanilang suporta upang maabot natin yung mga proyekto at programa sinasabi ng ating treasurer, Pastor Robert.
0: Yeah, Pastor Dave, na pumasok lang sa isip ko, napakaraming mga pastors natin at mga workers natin na nasa ibang bansa, ano? Yes. By the way, may mga sumusubaybay sa ating ano, ito hindi ito taga Mindoro pero nasa Japan siya. So bumabati siya ng magandang hapon sa ating lahat, si Sister Linz Hashimoto, ano? So may mga nakikinig sa atin sa ating mga social media pages, lalo sa YouTube natin and Facebook. So, meron tayong mga workers na nasa ibang mga bansa. So, meron din tayong mga missionaries, hindi lang mga Pinoy, kundi napakaraming mga Korean missionaries na iba't ibang lahi na nanggaling dyan sa Mindoro. And I remember during that time na napakaraming Koreans na pumupunta dyan sa Mindoro. Siguro, isa yan sa mga tatargetin natin, you know, in the next coming event ng Balik Mindoro, na we will be extending this ano, this promotion, para hindi lang yung mga workers ngayon kundi yung mga nanggaling sa Mindoro, sabi mo nga, coming home to serve, di ba? Kasi yes, nag-serve sila dyan before, and then kailangan bumalik ulit sila para makapaglingkod at makita nila na sila'y naging kabahagi ng paglago ng gawain sa Mindoro. Naisip ko lang, maraming mga Koreans, maraming mga missionaries tayo na iba't ibang lahi na pumunta sa Mindoro decades ago at naging kabahagi ng work dyan. So, I think this is a very bright idea na ginawa po ng ating tanggapan. Pastor Dave, isa sa mga major projects natin na banggit ni Tres kanina, yung ating church building, tama po ba yan? Not church building, but ang ating
1: mission
0: headquarters
1: office
0: building, mission office, yes, building, na yes, meron na po tayong lupa. Ano po, meron na po tayong lupa, meron ng seed money, at kailangan pa natin ng pondo para sa ma-launch at talaga yung makapag-start ng atin pong mission headquarters building dyan sa Mindoro. And we are committing also that Adventist World Radio ay mabibigyan ng isang room dyan, ano, para sa ating broadcast room, ating studio room, na we will be very happy to be part ng ating project, ng ating mission headquarters building dyan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, ano po, pwede po kayong, ano, pwede kayong bumati, yung ating, pwede nyong i-share ano pa yung mga visions ninyo, anong mga pangangailangan ng ating gawain. At kami po ay, ano, personally, I am so impressed to hear na part of the Balik Mindoro ay merong evangelism na isinasagawa pa tayo.
1: Yes. So, thank you very much sa privilege na to na marinig tayo sa radyo sa iba't ibang lugar. Gaya ng binabanggit mo, Pastor Robert, marami tayong mga kaibigan na mga Koreans na sumuporta sa mga nakalipas sa kasalukuya. Actually, kanina lang kausap ko yung isa nating Korean sa nakatira sa Dalagan, si Elder James. Meron siyang mga darating na mga visiting Korean team, ng medical team at evangelism, na tumutulong sila sa mga specific needs ng ating iglesia. At bagamat hindi sila darating ng buwan ng August, this coming October and November, dalawang team yung darating. So, ini-expect natin, at patuloy silang nakikipag-coordinate sa atin, sumusuporta sa mga proyekto. Malaking bagay ito na nakakatulong, hindi lamang sa misyon, kundi direct sa mga local church and school. At yung iba sa kanila ay nag-i-sponsor pa ng mga bata.
2: Yes.
1: At yung mga project ng iglesia, meron silang mga specific project na tinutulungan. Malaking bagay yon sa pagsulong ng gawain. Kaya patuloy kami nag-aanyaya. Kung hindi man nila makarating ngayong taon, next year, meron din tayong malaking gawain na gagawin next year. Ito ay patuloy. Meron tayong visiting evangelist na darating, si Elder Dan Smith.
2: Dan Smith.
1: At meron siyang team. Next year, anim na team sila at ating paghahandaan ito. Ito po ay gagawin sa Occidental, naman natin sila dadalhin.
2: Yes.
1: At ito po ay nakaset, yung alang local coordinator ay darating sa October para mag-ocular at ma-set yung preparation na isasagawa natin. Isa yon sa in-expect nating malaking gawain ng pangangaral at the same time. And then we are praying na makasupport para sa project natin dito sa Mindoro, Pastor Robert.
2: Yes. So mga kababayan, so patuloy po natin kasama ngayon ang three officers po ng Mindoro Islands Mission po ng Seventh-day Adventist at atin po silang kakapanayin pa. Siguro mamaya ihahanda ni Tres Roland ano po yung mga details ng contact, papaano kayo marireach, papaano makokontak ang Mindoro or yung mga nais tumulong. And Pastor Nef po, we will share yung details po ng ating balik Mindoro. So Pastor Fope, sa ating pagbabalik mamaya, isi-share niya po ano yung mga mangyayari mula bukas, Martes, Merkules, Huwebes hanggang Sabado, and all these details and their parting messages and appeal sa lahat po ng ating mga tagapakinig. So patuloy po kayong tumutok sa ating po programang ito. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyong mapapakinggan.

0: Mga kababayan, nagbabalik po tayo sa atin pong programang Adventist World Radio 360 Years. At sa mga kababayan po natin na ngayon lang po natin nakasama, nakatutok, ano po, live po tayo at kasama po natin sa atin pong set, ano po, ang Mindoro Island Mission Officers ng Seventh-day Adventist Church. At kagaya po ng ating napag-usapan, yung mga na ngayon lang po nakatutok, ano po, ay nagsiselebrate ang Mindoro ng kanilang ng programang Balik Mindoro. At ang Mindoro po ay barely 2 years, ano po, na organized mission, at meron pong special na mga programs at mga activities na ginagawa. Ito po ay panawagan, ano po, sa lahat ng mga taga Mindoro, ano, mayroon po silang tema na Balik Mindoro, na coming home, come home to serve ba yun? Coming home to serve, and ano yung karugtong, Pastor Dave?
1: Sharing Christ to save.
0: Sharing Christ to save, ano po. So kasama po natin ang atin pong 3 officers ng Mindoro. Kaya we are excited po, ang inyong pong lingkod ay Tubong Mindoro, taga Mindoro po ang inyong lingkod. Kaya po, minarapat natin na sa ating segment po ngayon ay maging kabahagi po ng ating programa, ng ating broadcast, ang special program ng Mindoro po, ang Balik Mindoro, sapagkat ito po ay calling all workers ng ating mga institutions at naging part ng Mindoro na mga

0: hanggang Sabado kung hindi ako nagkakamali. So malalaman po natin yung mga pagkasunod-sunod ng mga activities na mangyayari po at what do we expect, anong ma-expect ng mga participants at ng mga darating at uuwi dyan sa Mindoro. Pastor Neff, please share to us, sa ating mga listeners, sa lahat ng mga taga Mindoro na nakikinig at mga workers natin all across the world, you know, all across Asia na possibly na nakatutok sa ating social media, ano po yung mga mangyayaring mga events ngayon sa Mindoro, ngayong balik Mindoro, first time na balik Mindoro, coming home to serve, sharing Christ to save.
1: Ayan, bukas po, Lunes, ay tayo po ay nagpili ng dalawang churches na atin pong ibabayanihan, ano? So, tayo po magpipintura para pagandahin ang dalawang church. Yun po ay Lumambayan at saka Santa Teresa. Sa Martes naman ay tayo po ay mamimigay ng 100 mga regalo sa mga interest natin o mga katutubo sa bayan ng sa baryo ng Bulbugan at saka sa Rosa Cara. Sa Miyerkules naman ay tayo magkaroon ng laro, larong lahi para naman bigyan daan ang ating galing sa sports kasi kumpleto dapat ay may sports tayo. Sa Huwebes ay meron tayong banquet, ano, magsisimula ito ng alas 3 hanggang alas 6 marahil. At sa Biyernes ay walang gaano ano kasi preparation dito, kinakailangang mihanda ang ating sarili para sa pagdating ng araw ng Sabat. At sa Sabado, ito yung grand finale. Tayo po ay magkaroon ng pagsamba na sama-sama kasama ang distrito ng Pinamalayan, ng Bansud at ng Gloria sa Gloria Sports Complex na doon natin gaganapin, maririnig ang iba't ibang magagandang kasaysayan na nangyari sa buhay ng ating mga kamanggagawa noong unang panahon.
0: Wow, so meron pala tayong mga community service pa ano, ng mga paglilingkod. Tama-tama pala, connected yan Pastor Neff dito sa ating programa AWR 360 Cares. And we will connect Tres Roland how AWR 360 can be part of this community outreach program all throughout this ano this celebration. So we are so happy to be part. And by the way, gusto ko pong pasalamatan din ano po, yung ating pong regular na tumutulong sa ating pong programa, sa ating community project. Walang iba po kundi si Dr. Prince Jun Apeliado, ano po, ang ating pong isa sa mga masugid na nananalangin at sumusuporta sa ating pong programa para mas marami tayong mapaglingkuran. Dr. Prince Jun Apeliado, good afternoon sa inyo ni Baymin, sa inyong mag-asawa. Patuloy kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. So may mga community outreach tayo and definitely AWR 360 Cares will be very much happy to be part of this program. So Tres Roland, any information that you'd like us to hear sa mga kababayan natin at mga nakikinig natin, paano ba kami maging kabahagi, paano kami kahit malayong lugar yung aming pinaglilingkuran, paano kami makasuporta sa ating mga projects and programs dyan sa Mindoro. By the way, bago mo yan sagutin Tres, ano po, Pastor Neff, sa social media, ano po yung meron ba tayong official social media, paano ma-reach ang Mindoro, ang mga officers, ano po yung mga social media pages, pwede niyo po i-share sa amin, paano po-connect yung ating mga kababayan, ang ating mga workers sa Mindoro at makapagpadala ng mga mensahe sa inyo dyan.
1: Ma-reach nyo kami sa magitan ng aming YouTube channel na Mindoro Island Mission, pagkatapos sa Facebook ay
0: Adventist Mindoro Island. Sa mga kababayan, ano, pwede niyo pong i-share dyan. Pwede silang mag-message dyan, Pastor Neff.
1: Pwede.
0: Okay, by the way, gusto ko lang rin pong i-recognize, ano po, listening from Cavite, si Concepcion Dinhayan Villones. Ano po? Ang sabi niya rito ay good afternoon sa inyong mga pastor, sa lahat ng and everyone from Dasma, Cavite. Nakikinig po sila doon. At meron tayong listener din, ito from Leyte, Hilomos, yung ating Yoke FM, Hilomos. So hindi ko alam kung nakapost, nakacrosspost tayo dito. So good afternoon sa ating pong mga broadcasters dyan, sa ating pong mga AWR workers dyan sa Hilomos. Hilomos, Leyte, yung ating Yoke FM Hilomos. God bless. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Please like and share para mas marami pa po ma-reach at matulungan po natin ang bagong misyon, ang Mindoro Island Mission, sa kanila pong mga projects.

0: projects, sa kanila pong mga advocacies and programs. So Tres Roland, I think our technical staff also is ready to share yung mga details. Anything you'd like us to share, paano pwedeng sumuport ang mga kababayan natin, yung ating mga pastors, workers, iba't ibang panig ng mundo, how can they support, you know, kahit malayo sila?
1: Okay, yan. Pastor Robert, thank you so much sa opportunity na maibigay namin sa inyo at sa ating mga tagapakinig at sa lahat ng mga supporters natin yung opportunity na makatulong po sa ating misyon. Sa lahat po ng mga nais tumulong sa ating pong project, ay maaari nyo pong kontakin ang ating pong misyon sa ibibigay dun sa ating page, Facebook page. At meron po kaming ilalagay sa screen na mga...
0: Yeah, nasa screen na po. Nasa screen
1: yes,
0: na natin.
1: Account po. PNB account, BDO account. Meron pong peso and meron pong dollar. So, may mga paraan po tayo na kung paano tayo tutulong. Kayo pong yung mga nagtagapakinig po natin, kung kayo po ay nasa Amerika, ibang panig ng mundo, ay maaari pong ipadala ang inyong tulong sa pamagitan po ng pagpapadala through channel. Ang ibig sabihin ay ipapadala nyo through division, union, na naka-address po sa Mindoro Island Mission. Makakarating po niyan pero medyo matagal. Pwede rin nyo pong i-deposit directly sa ating pong bank account na inyo pong nakikita ngayon sa screen. And pwede po kayong magpadala rin through GCash accounts. So marami pong paraan at marami pong iniisip tayo kung paano makakarating po ang inyong mga tulong. So yan po ay amin pong idadalangin na ang inyong tulong ay makarating sa amin at makatulong ng malaki po sa proyekto. Of course, isa sa mga nais naming hilingin sa inyo ay ang inyong prayers. Ayan, ang inyong panalangin na kami ay samahan ng Diyos, tayo samahan ng Diyos para ang mga proyekto ng mission, hindi lamang ang headquarters, ang mga church building, ang mga schools, ay matugunan po kahit pa paano sa pamagitan po ng inyong pagtugon. So, yun po, Pastor. So, thank you so much sa inyong mga panalangin at gagawing tulong sa hinaharap para sa ating misyon.
0: Okay. So, sabi ng isa nating listener ano, from Hilomos, Leyte. Live pala tayo sa Leyte din. So, naka-post tayo doon sa kanila pong ano, sa ating radio station doon sa Leyte. So, yes, siyempre, nandito po ang ating presidente, Pastor Dave. So, any message, any appeal na gusto niyo pong i-share sa lahat po ng ating mga tagapakinig at sa lahat ng mga mga Mindoro workers at naging bahagi ng workforce ng Mindoro at sa ating mga listeners ngayong hapon.
2: Okay, maraming salamat, Pastor Robert, sa ating pong mga taga-subaybay, sa ating pong mga kamanggagawa na nakapaglingkod, naging bahagi ng kanilang ministry, ang Mindoro Island Mission. At ang ating mga sponsor, supporter, patuloy po na nyo una, isama kami sa panalangin, gaya ng sinabi ng ating treasurer. Isama nyo po kami sa panalangin bilang mga leader na nangunguna para isulong ang gawain dito sa Mindoro Island. Malaki pa po ang challenge ng Mindoro Island Mission. At sa bawat taon, meron po kaming mga target na gawain. At inaanyayahan namin kayo kung kaya ninyong maglaan ng panahon na makadalaw para personal ninyong makita ang gawain dito po sa Mindoro Island. You are always welcome. Inform us ahead of time para kami po ay makapagganda naman at kayo ay ma-accommodate namin. At doon sa aming mga kaibigan, mga kababayan, at mga supporter na sa iba't banda po ng sanlibutan. Ngayon po ay wala nang imposible. Madali nyo pong ma-reach at makita ang gawain na ginagawa natin dito sa Mindoro Island Mission. Kaya huwag po kayong mag-alala. Once na kayo po ay makakonek sa amin, you are welcome na come home here in Mindoro Island Mission. At kayo po ay sa abot ng aming makakayaaming kayong paglilingkuran at mapaglingkuran din natin ang mga kababayan natin dito at mga taong uhaw pa sa katotohanan upang madala natin ang pabalita ng Ebanghelyo at marami ang makakilala sa Panginoon at mahanda sa kanyang malapit na pagbalik. Kaya maraming salamat sa AWR na 101% na sumusuporta sa pamumuno ni Pastor Robert at ang kanyang team na walang sawang sumusuporta sa gawain dito sa Mindoro Island Mission. Maraming salamat, Pastor Robert, and also the team of AWR. Nawa ay sama-sama tayong magkaisa na isulong ang gawain, hindi lamang dito sa Mindoro, kundi sa iba't ibang lugar na kung saan ini-assign tayo ng Panginoon na maglingkod. Salamat ng marami.
0: Yes po, sa maraming maraming salamat po sa ating po mga officers ng ating Mindoro Island Mission. Salamat po sa inyong panahon. Though the notice is so abrupt, ano po, at napagbigyan niyo po ang ating pong programang ito, at marami po mga kababayan natin ang na-bless at nakapakinig. By the way, yung si Sister Celia Kudkulapan, ano po, from Cavite, General Trias, Cavite, also listening. At huwag pong mag-alala, yung AWR Leyte Hilongos, you will be featured Sunday. Kayo pong aking maging guest. So, please connect with me. Ano po, para kayo po yung ating recipient ng ating AWR 360 Cares Assistance sa Sunday po, mga kapatid dyan sa Leyte. AWR Leyte Hilongos, please connect with me and Pastor Jeter para po kayo po ang ating pong magiging guest para po sa darating po nating sa Sunday, next Sunday, ano po, ng ating pong programa. So maraming maraming salamat po sa ating pong mga officers, kay Pastor Dave Murado, kay Teres Roland Fabon, kay Pastor Nef Ope, at sa lahat po ng ating mga pastors dyan sa Mindoro. At mabuhay po kayo at pagpalain ng Panginoon ang inyong leadership, at ang Mindoro ay patuloy na lumago at maihanda ang ating teritoryo sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So any parting message bago po tayo bago po kayo mag-exit sa ating Zoom?
1: Or
0: go ahead, Tres.
1: Pastor, doon sa mga magtatanong, marahil hindi ko na nabanggit kanina na nasaan na ba tayo, yung iyong tanong kanina kung nasaan na pagdating po sa project natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang ating pong plano ay kapag tayo po ay naka 50% o 45% ng ating pong target budget para sa building, mag-start po yung ating pagtatayo ng building. Sa ngayon po ay ang ating pong funding is nasa 32% pa lang. So, hindi ako nangingimi na sabihin ito na malaki pa po ang kakulangan. Mm-hmm. Para makabot po natin yung target amount para tayo makapag-start.
0: So may 18% na kulang bago ma-reach yung
1: 50%. So, gaya na ang ating Pangulo, walang imposible.
0: Amen.
1: Kami po ay patuloy na lumalapit din sa mga tao na maaari po makatulong para po sa ating misyon. So, of course, ang ating Adventist World Radio through Pastor Robert, kayo po ay nagpapasalamat through you, Pastor Robert, ang mga blessings ay nakakarating sa Mindoro Island Mission. Thank you so much.
0: Praise the Lord po. Maraming maraming salamat. Anyway, more parting message sa ating pong mga guests ngayon, sa ating pong mga pastors. Pastor Neff, baka mayroon ka po pong parting message.
3: Thank you very much, Pastor Robert, sa pagbigay sa amin ng pagkataong maging kabahagi ng programang AWR Cares. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway parutuloy tayong pagpalain ng ating poong may kapal.
0: Pastor Dave!
2: Okay, maraming salamat sa huling pagkakataon na binigay sa amin. At kami po ay anytime ay readying sumuporta sa AWR.
0: Amen.
2: At ganyan din salamat sa pagsuporta nila dito sa Mindoro Island Mission. Magdalanginan po tayo sa pagkatanggawain ito ay sa Panginoon. Amen. At tayo inilagay dito na manguna. At sa tulong ng kanyang pangunguna ay magtatagumpay ang kanyang gawain sapagkat ito'y kanyang gawain. At sama-sama nating balikatin ang gawain upang ito ay maisulong natin sa kapurihan ng kanyang pangalan. Maraming salamat muli sa AWR Cares 360. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Mindoro Island Mission.
0: Amen. So mga kababayan, bago po tayo magtapos, ang nais ko lang batiin po, ngayon po ay ang aking pong anak ay celebrating, my firstborn son Eliandro Dulay is celebrating his birthday. Happy happy birthday, anak. Happy happy birthday, Eliandro. At maging malusog ka, maging matangkad, maging tapat sa Panginoon. So dalangin namin na patuloy kang magtagumpay at masumpungan mo ang panukala ng Panginoon sa iyong buhay. So, happy, happy birthday sa aking anak na nagse-celebrate ngayon ng birthday. At syempre sa aking team ng AWR sa region. Ngayon po, nandito na sila, Pastor Zamora and at the Tabios family. And this evening, we will officially welcome them dito po sa Thailand kasama ang Filipino community. And tomorrow and this week, so see you Mindoro, coming home. To serve Mindoro and sharing Christ to save. So, mga kababayan, muli po maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares. Ako po muli, si Pastor Robert Dulay, na laging nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon, nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoong Jesus, at siya ay nangakong muling darating, at siya ay tiyak na darating, kaya't maghanda po tayong siya ating salubungin.
4: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral dito sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya po ay isa ring guro. Subalit siya ngayon ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters para sa Department ng Communication. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
2: Patuloy po kaming lumalapit sa iyo o dakilang Diyos upang ikaw ay paaming purihin at pasalamatan sa lahat ng mga pagpapalang iyong ipinagkaloob sa amin, lalo na sa karanasan ng pagpapamilya. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pamilya o pag-aasawa. Dakilang Diyos, patuloy po kaming samahan at pagpalain sa mga aral na ito na iyong ihahatid sa amin. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: And, ang ating pong serye, Pag-aasawa at Biblia, mga kaibigan, iniimbitan po namin kayo to stay tuned, makinig, manood po sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe, at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nick.
2: Tayo po ay magpapatuloy sa ating series na ito ng Pag-aasawa at Biblia. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay si Huda at ang kanyang pamilya. Itong Huda na ito ay isa sa mga anak ni Jacob, apo ni Isaac at kaapu-apuhan ni Abraham. Si Huda ang kahuli-hulihang survivor ng lahi ng Israel, ang mga Hudyo. Pag-aasawa ni Huda, aklat ng Genesis 38:1. Nang panahong iyon, lumusong si Huda papalayo sa kanyang mga kapatid at tumira malapit sa isang Adulamita na ang pangalan ay Hira. Si Huda ay dumating na sa kaniyang edad ng pagkabinata at pwede na siyang humiwalay sa kanyang mga kapatid sapagkat sila ay mayroong rivalry. Meron silang mga hindi pagkakasundo. Kaya ang inisip niya, ang siya ay humiwalay sa kanyang mga kapatid. Mayroon siyang kaibigan na Adulamita na ang pangalan ay Hira. At ito ang naging dahilan para sa kanyang pag-aasawa. Kaya kung ang pag-uusapan ay pag-aasawa, malaking bagay po ang naitutulong ng kaibigan sa paghahanap ng asawa. Kaya kung kayo po ay mga binata, kayo ay magkakabarkada, kayo na mga magkakaibigan ang magkakasama-sama sa paghanap ng mapapangasawa. Ganyan po ang nangyari kay Huda at saka dito sa kanyang kaibigan na si Hira. Aklat ng Genesis 38:2. Doon ay nakita ni Huda ang anak na babae ng isang kananeyo na tinatawag na Suwa. Siya ay naging asawa niya at kanyang sinipingan. Ganun lang ang pag-aasawa. Lumipat ng lugar itong si Huda malayo sa kaniyang mga magulang at mga kapatid. At doon sa lugar na yon, siyempre meron ding mga pamilya na nandoon. At siya ay nakitira doon sa kanyang kaibigan na si Hira. Ito namang Hira na ito ay mayroong kapitbahay na ang pangalan ay Suwa. Ito namang Suwa na ito ay may anak na dalaga. Siyempre, lagi silang nagkikita, lagi silang nagkakatanawan at ang babaeng iyon ay kanyang napangasawa. At ang sabi dito, at kanyang sinipingan. Ang Biblia ay madali lang at ginhawa lang para sa Biblia ang pagkasulat ng salitang pagsisiping, sipingan, magsiping. Yan po ay salitang ordinaryo sa banal na kasulatan nang walang malisya. Kaya lang sa ating ngayong panahong ito, pag pinag-usapan yan, ay mayroon na kaagad na malisya. Yan ang kwento ng ating pagkamakasalanan. Pero ang Biblia ay simple lang na nausapan ang pag-aasawa at ang pagsiping. Ito ang mga anak ni Huda nang mapangasawa niya ang babaeng iyon. Siya, nakasulat ito sa Genesis 38, 5, 3 and 5. Siya ay naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Er. At naglihi uli at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Onan. Muling naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Siela at si Huda ay nasa Chesib ng siya'y manganak. Ang ibig sabihin, si Huda ay nagkaroon ng tatlong anak na lalaki na ang pangalan ng panganay ay Er, ang pangalan ng pangalawa ay Onan at ang pangatlo ay Siela. Nang malaki na ang tatlong magkakapatid na ito at magbinata na, ganito ang pagkasulat, pinag-asawa ni Huda si Er kay Tamar. Genesis 38, 6 and 7. Pinapag-asawa ni Huda si Er na kanyang panganay at ang pangalan niyon ay Tamar. Subalit si Er na panganay ni Huda ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay ng Panginoon. Hindi naman nasulat sa Biblia ano ang masamang ugali ni Er. Bakit hindi siya naging mabuting asawa para kay Tamar? Kung anuman ang naging kwento, basta ang sabi ay nagalit ang Panginoon sa kanya at siya ay pinatay ng Panginoon. So, si Tamar ay naiwan na balo. Nang maiwan na balo si Tamar, ito naman ang iniutos ni Huda kay Onan na kapatid ni Er na pangalawa. Genesis 38:8. Kaya't sinabi ni Huda kay Onan, pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid at pakasalan mo siya at ipagbangon mo ng lahi ang iyong kapatid. Ikaw ngayon sa kwentong ito, sige nga Ma'am Mildred, ikaw yung kapatid na sumunod, namatay yung kuya mo, ikaw ngayon ang mapapangasawa noong nabalo mong hipag, papayag ka ba?
1: Para sa akin, Kuya Nick, parang yun na sinasabi, responsibility and duty, nandoon na tayo. Pero yung integridad na nagamit na ni Kuya, parang hindi ko po maisip na gagamitin ko rin.
2: Kung ano man ang kwento, ay hindi natin po pwedeng masamain. Ito po ay pwede. Sa kanilang kultura noon, sa Biblia, sa kultura ng Biblia, ganyan talaga ang usapan. Pag ang iyong kapatid ay naulila, namatay ng walang anak, ay kailangang bigyan ng anak. Ganyan talaga. Pero kung sa ating panahon, ito'y mangyayari ngayon, ay pwede naman. Hindi naman iyan sinasaway.
1: Pero dapat, Pastor Nick, patay yung kuya.
2: Oh, siyempre.
1: Dapat ganun. Pero kung buhay ang kuya, ibang usapan din yon.
2: Merong mga ganyang pangyayari. Hindi na naman lahat ay mamasamain natin. Depende yan kung sila naman ay nagkagustuhan. Pero ito ang kwento. Yun ang utos ni Huda kay Onan. Pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid, pakasalan mo at ipagbangon mo ng lahi ang iyong kapatid. Kaya lang, ayaw ni Onan. Yun nga, kaya nga ako nagtatanong, kaya ako sinasabi. Siyempre, parang hindi ayon sa kalooban ng ordinaryong tao ang ganitong kwento. Pero kung sakaling ito'y mangyari, wala namang masama dito. Subalit yamang nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang anak, tuwing sisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, itinatapon niya sa lupa ang kanyang binhi upang huwag niyang mabigyan ng anak ang kanyang kapatid. Ang tawag yata dyan ay withdrawal. Oo, binubunot bago pumutok. Ganyan eh. Ito palang mga ginagawa nating technique na ito, na style na ito sa sexualidad, sa pakikipagtalik. Meron na palang kwento ng Biblia na ganyan. Kapag kaka umiiwas mga anak, meron din palang paraan ng birth control noong panahon nila. At yan ay nasulat na sa Biblia. Kaya lang, ito ay hindi ikinalugod ng Panginoon. Itong mga kwento na nangyayari sa ating kasalukuyang panahon ng birth control, kung papaano hindi magkaanak, ginamit na pala yan ng panahon ng Biblia, 1,000 taon na ang nakararaan. Pinatay ng Panginoon si Onan. Ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, kaya't siya rin ay pinatay niya. Ibig sabihin, dalawa na sa anak ni Huda ang patay, ang una at ang pangalawa. Ngayon, sino na naman ang susunod? Si Sela, yung pangatlo. Kung ano man ang kadahilanan at ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga ganitong kwento ng buhay, ay para bang hindi rin naman natin saktong maunawaan. Kung uunawain naman natin ang kwento ng mga taong ito, siyempre meron din silang kanilang pagpili, meron din silang sarili nilang disposisyon. Ang susunod na asawa ni Tamar, Genesis 38:11, nang magkagayoy sinabi ni Huda kay Tamar na kanyang manugang na babae, "Mabuhay kang isang balo sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela na aking anak, sapagkat natakot siya na baka ito rin ay mamatay gaya ng kanyang mga kapatid." At tumayo si Tamar at nanirahan sa bahay ng kanyang ama. Anormal lang ding usapan ito. Dalawa na ang anak ni Huda na namatay kay Tamar. Merong ganyang mga babae. Nakakadalawang beses ng mag-asawa, nakakadalawang beses na mabalo. Kaya ang paraan talaga ay basta huwag titigil ng pag-aasawa. Yun ngang kwento sa Panginoon kahit daw 7 . Sige. Kaya lang, si Huda ay natakot na, namatay na ang kanyang dalawang anak, kung ang pangatlo nga naman ay mamamatay pa, talagang mawawala na siya ng pag-asa. Tinukso ni Tamar si Huda. Ang kwentong ito'y nangyari nasulat sa aklat ng Genesis 38:15, si Huda ay balo, na masyal-masyal siya doon sa lugar ng kanyang manugang na si Tamar. Sa kanyang pagmamasyal, kasama niya si Hira. Si Hira ang kanyang matalik na kaibigan. Ay namasyal sila at naghanap sila ng kaligayahan doon sa lugar na yon. Siyempre nga, balo si Huda. Siyempre, nangangailangan din siya ng physical na pangangailangan. Nang makita niya, sabi dito sa Genesis 38:15, nang makita siya ni Huda, ay inakalang siya'y upahang babae sapagkat nagtakip ng kanyang mukha. Sa ibang mga talata sa pagsasalaysay ng kwentong ito, nang mabalitaan ni Huda na ang kaniyang biyan ng lalaki na si Huda ay nagpunta sa lugar na iyon, nagpalit siya ng damit, tinanggal niya ang kaniyang kasuotan ng pagkabalo at nagdamit siya ng damit na kagaya ng damit ng patutot, yung kaakit-akit. At lumagay siya sa isang lugar na doon ay kapansin-pansin. At nakita naman siya ni Huda. Genesis 38:16, lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Halika, sisiping ako sa iyo." Sapagkat siya'y hindi niya nakilalang kanyang manugang, sinabi niya, "Anong ibibigay mo sa akin upang ikaw ay makasiping sa akin?" So, si Tamar, ang manugang ni Huda, ay alam niya na ang kanyang customer, ang kanyang kausap ay ang kanyang biyanan. Kilala niya si Huda. Pero si Huda, hindi niya nakilala ang kanyang manugang. Siyempre, excited siya, meron siyang gusto, meron siyang hinihingi. Siyempre, ang kanyang mata hindi naging matalas. At si Tamar naman, naitago niya ang kanyang sarili, walang nakalitaw kundi kapirasong butas ng mata. At marahil naglagay siya ng isang bagay sa kanyang bibig o kaya naman binago niya ang kanyang boses para hindi siya makilala ng kanyang biyanan. Kaya kung ako ang tatanungin, si Huda ay may kasalanan dahil siya ay hindi naman kasal. bakit siya lalapit sa isang patutot? Si Tamar naman na isang babae, alam naman niya na yun ay kanyang biyanan. Eh bakit siya nagkunwaring siya ay pupwedeng gamitin ng ganun na lamang? Ang dalawang ito ay nagkasundo na sila ay magtalik. Kaya kung ako ang tatanungin, pareho naman silang balo. Bakit hindi pa sila humanap ng mapapangasawa kung bakit naman napakaliit ng mundo para sa kanilang magbiyanan? Ang bagay na yan ay hindi katanggap-tanggap kahit sa kanilang kapanahunan hanggang sa ating panahon ngayon. Marami namang mga lalaki sa paligid, marami namang mga babae sa paligid. Bakit tayo gagawa ng ganito na hindi umaayon sa prinsipyo ng buhay? Kaya, nagtanong naman si Tamar, may dialog din dito eh. Anong ibibigay mo sa akin upang ikaw ay makasiping sa akin? Simple lang ang usapan na ganito sa Biblia. Siguro kahit din sa tunay na buhay sa mga prostitute, ganyan lang din siguro ang mga usapan eh. Magkano ibabayad mo sa akin? Kaya lang, eh hindi ako sanay sa ganyan. Yan ang kwentuhan.
1: Yun lang, Pastor Nick. Kayo po ay nakikinig ngayon sa AWR Manila 89.1 FM. Pagpatuloy po natin.
2: Sige. Ay nagkasundo ang dalawa. Ang bayaran ay isang tunika at isang tungkod. Yung belt. Si Huda ay isang taong mayaman, mamahalin ang kanyang sinturon. At marahil may tatak ito, may pangalan niya. At gayon din ang kanyang tungkod. Sabi niya, ibabayaran kita ng kambing, ng isang batang kambing. Eh, wala ka namang dalang kambing ngayon. Anong sangla ang ibibigay mo sa akin? Eh, sige. Ibigay mo sa akin ang iyong tungkod at ang iyong tunika, ang iyong sintron. Nagkasundo silang dalawa. Ganyan ang kwento ng pagkakamali ni Huda at ni Tamar. Nang ipadala ni Huda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na Adulamita upang tanggapin ang sangla mula sa kamay ng babae, siya ay hindi niya natagpuan. Dinaya ni Tamar si Huda. Nagtago na siya. Alam ni Tamar na siya ay fertile at si Huda naman ay matagal nang hindi nakakagamit, kaya fertile din. Kaya minsan lang buntis agad si Tamar. Nagtago si Tamar. At nung hanapin siya ni Hira, hindi na siya makita. At nagtanong si Hira sa lugar na yon at sinabi ng mga tao doon, ay walang patutot dito sa lugar namin. At si Huda at si Hiram ay nanahimik na. Subalit pagdating ng araw ay nabisto na si Tamar ay buntis. Kaya't gustong ipapatay ni Huda si Tamar. Kaya lang nagpadala ng mensahe si Tamar na ang lalaking nakabuntis sa akin ay ang may-ari ng belt na ito at saka ng tungkod na ito at nakilala na ang ipinagbubuntis ni Tamar ay anak ni Huda. Yan. Ang mga anak ni Tamar at Huda ay anak sa pagkakasala. Anak sa pagkakasala. Kaya lang ito ay kambal. Nakatala ito sa aklat ng Genesis 38:29-30. Ngunit nang iurong niya ang kanyang kamay, ang kanyang kapatid ang lumabas at kanyang sinabi, paano ka nakagawa ng butas para sa iyong sarili? Kaya tinawag ang pangalan na Peres. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na may pula sinulid sa kamay at tinawag na Sera ang kanyang pangalan. Ang mga anak ni Huda at Tamar ay kambal. Ang pangalan ay Peres at Sera. Ang mga batang ito ay unwanted child, mga anak sa pagkakasala. Ang kwento ni Peres, nang dumating sa kasaysayan ng Ruth, ganito ang kwento ni Peres, Ruth 4:12. Ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Peres na ipinanganak ni Tamar kay Huda dahil sa mga anak na babae ng Panginoon. Dahil sa mga anak na ibinigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. Nang si Obed ay ipanganak kay Boaz at kay Ruth, ay binasbasan nila ang bata at ang sabi sa kanila, ikaw nawa ay maging kagaya ni Peres. Bakit si Perez ang naging halimbawa? Dahil itong si Perez ay nag-anak ng napakarami. Ito ang tumayo na nagpatuloy ng lahi ni Huda. Dahil itong Perez na ito ay kambal. Ang kanyang lolo ay si Jacob, kambal. Di ba ganyan ang ating kwento, ma'am? Kapag ka may lahi ka ng kambal, ay magkakaanak ng kambal. Kaya itong si Huda, kung mag-anak, ang lahi niya ay kambal-kambal kagaya ni Perez at saka ni Sera. Kaya ang lahi ni Huda ay napakabilis na dumami at na naging makapangyarihan at dominante sa lahi ng Israel. Iyan ang pinagmulan. Pag-asa kay Perez, Ruth 4:18. Ito ang saling lahi ni Perez. Naging anak ni Perez si Gerson, naging anak ni Gerson si Ram, naging anak ni Ram si Abinadab, naging anak ni Abinadab si Naason, naging anak ni Naason si Salmon, naging anak ni Salmon si Boaz, naging anak ni Boaz si Obed. Itong Boaz na ito yung napangasawa ni Ruth at naging anak si Obed. Si Obed naman ay naging anak si Jesse at naging anak si David. Kaya itong lahi ni Perez na ito na anak sa pagkakasala ay isang tao na pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon. At yan ay nakatala sa aklat ng Mateo 1:3. Ang mga kasaysayan ni Huda at ni Tamar. Ganito ang pagkasabi. Naging anak ni Huda kay Tamar. Binanggit po, ang pag-aasawa ni Huda at ni Tamar ay pag-aasawang mali. Pag-aasawang hindi tama. Pero sa pag-aasawang ito na mali at hindi tama, ay lumitaw si Perez at saka si Sera. Si Perez ang pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon. Naging anak ni Perez si Gerson at naging anak ni Gerson si Aram, inulit-uli hanggang kay Obed at hanggang kay Jesse. Ang mga kwentong ito ng pagkakasala ay nagkataon at nangyari sa banal na kasulatan. Asubalit ang mga batang ito na ipinanganak sa pagkakasala ay pinagpala at sinamahan ng ating Panginoon. Ang tao sa ano pamang kaparaanan, kapag lumitaw sa ibabaw ng sanglibutan, siya ay mahal at inaalalayan ng Panginoong Diyos. Opo, marami sa atin ay ipinanganak mula sa tahanang marangal, mula sa tahanang mayaman, mula sa may sinasabing pamilya. Subalit meron ding mga taong, mga bata na ipinanganak sa napakahihirap na antas ng buhay. Lahat sila ay pawang mahal at pinapatnubayan ng Panginoon. Mayroon natural na tayo ay ipanganak ng hindi sa pagkakasala. Normal ang ating mga magulang na mag-asawa, sila ay mga ikinasal ng legal at tayo ay legal na anak ng ating mga magulang. Subalit narito may natala ng mga pagkakaroon ng anak na outside marriage. Hindi ko ini-encourage na ito ay inyong gawin. Ito ay ipinakikilala rin ng banal na kasulatan na hindi tama. Subalit ang mga hindi tama na ito ay nangyari sa banal na kasulatan. Ito'y nasulat hindi upang ating gayahin, kundi upang ating iwasan. Piliin natin ang tama sa harap ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Pastor Nick, ang buong kwento ni Juda ay nakaka-intriga.
2: Yan. Yes, oo.
1: Kasi parang yung complexity ng human behavior ay nakita po natin dito, no? Talagang parang web ang kanilang yung marriage nila o yung sinasabi natin yung naging relationship ng bawat isa sa kwento. Yun, illegal po. Pero despite po nitong human failings, nakita po natin yung ibinigay pa rin ng Panginoon sa kanila dahil yung linya ni David at yung linya ng Panginoon, yung kanilang they were born through the Judah na tribe ay talagang pinagpala po ito. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor Nick.
2: Ang kasaysayan po ng Biblia, lalong-lalo na sa kwento ng pag-aasawa at ng pagpapamilya, ay hindi po lahat ganun ka-smooth, hindi ganun ka-payapa, ganun katiwasay. Sa mga nakaraang mga paksa natin ay mga pamilyang labis na devastated ng mga trahedya, mga pagsubok, mga kahirapan, mga sama ng loob. Ito naman ay kay Huda at kay Tamar ay kwento ng pagkakasala. Kung bakit ang Biblia ay nagbigay ng ganitong halimbawa ng pagkakasala. At ito ay may sensation din kung paanong nagtagpo si Tamar at saka si Huda na pareho silang naghahanap ng laman. Pareho silang gustong makinabang ng kaligayahan. Subalit ang kanilang maling paraan ng pagtatagpo ay nagkaroon ng bunga. At ang bunga nila ay pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon upang ipakita na sa kasaysayan ng tasang katauhan, ang Panginoon man ay nagmula rin sa mga taong may kasalanan, kahinaan at pagkukulang. Tayo po ay manalangin. Salamat po o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob sa amin, na sa kabila ng lahat ng mga karanasan at kwento ng buhay, narito kami sa landas na aming tinatahak. Minsan ay maliwanag, minsan ay madilim. Minsan ay may tagpo ng kahinaan, may tagpuan ng pagkakasala at pagkukulang. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kapangyarihan ng pagpapatawad, sa iyong kapangyarihan ng pagtubos, na siyang nagpapagaling sa lahat ng uri ng aming karamdaman. Pagpalain po ang bawat tahanan sa amin na aming kinabibilangan. Gayon din po ang aming mga taga-subaybay, samahan po sila sa lahat ng kanilang mga kalagayan sa buhay. Patuloy po silang iyong subaybayan, bantayan at ingatan. Hanggang sa isang araw makarating na po kami sa langit na bayan. Ang iyo pong basbas pagpapala igawat sa lahat ng aming tagapakinig sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Ito pong kasaysayang ito ni Huda, itong kasaysayang ito ni Tamar ay nasulat sa banal na kasulatan. Si Tamar ay binanggit ng Biblia na babaeng makasalanan. Opo, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang kahinaan, mayroong kanya-kanyang pagkukulang. Subalit ang pagpapatawad ng Panginoon ay sagana para sa bawat isa sa atin. At sa kabila ng pagkamakasalanan ng isang tao, ay hindi rin natin matatawaran ang dakilang pagpapala ng Panginoon. Kaya kung minsan tayo ay mananaghili, bakit yung mga taong mga makasalanan, bakit yung mga taong mali ang buhay, bakit sila ay nakakaranas ng pagpapala at pag-ibig ng Panginoon? Samantalang yung iba naman na mga matuwid at mga maaayos ang buhay, bakit nakakaranas naman sila ng trahedya ng buhay? Lahat po ng kwentong ito ay upang matutuhan natin ang magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man ang inyong karanasan, anuman ang nasulat sa banal na kasulatan, lahat po ng ito ay upang ituro sa atin ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Welcome po muli sa isa na namang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong pong programang nagbibigay ng tama, ng simple, at mapapagkatiwala ang impormasyon patungkol po sa ating mga kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At sa gabing ito, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang paksa. Ano po, lalo na para sa mga magulang na nakikinig po sa gabing ito, sa lahat ng mga teacher, sa lahat ng mga kabataan, at maging sa buong pamilya. Napapansin po ba ninyo, mga kaibigan, mas dumadami na yung mga kabataan ngayon na nagsasalamin. Pag tayo po ay lumalabas sa mall, ano, madami po tayo nakitang mga bata na nakasalamin na, o di po kaya sa mga schools, ano, kahit yung mga kindergarten, sila ay may mga salamin na. Minsan iniisip natin, ay baka malabo lang yung mata, bilhan na lang natin ang salamin, okay na. Pero ayon po sa ating pag-uusapan ngayong gabi, maaari palang may mas malalim pa pong dahilan sa likod nito. Ang tawag dito, mga kaibigan, ay myopia, o mas kilala natin bilang nearsightedness, ano, malinaw sa malapit pero malabo sa malayo. At ang nakakabahala po pala dito, mga kaibigan, ang myopia ay maaaring lumala, ano, habang lumalaki ang mga kabataan, lalo na kung hindi po ito nabibigyan ng tamang pansin. Maaari rin po itong magkaroon ng pangmatagalang epekto sa paningin kapag napabayaan. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ay number one, ano nga ba ang myopia? Number two, bakit ito dumarami sa mga bata ngayon? Number three, ano ang kinalaman ng screen time, pagbabasa, indoor lifestyle, at kakulangan sa outdoor activities? Ano po, at kailan ba dapat magpa-check sa mga espesyalista? At upang tulungan po tayong maunawaan ang paksang ito, mga kaibigan, makakasama po natin sa gabing ito si Doc Jade Ondap Colita, isang optometrist na magbibigay linaw po tungkol sa paksang The Silent Myopia. Without further ado, mga kaibigan, I want to welcome Doc Jade. Magandang gabi po, Doc.
2: Hi, everyone.
1: Ayan, para po sa mga hindi pa nakakilala kay Doc, pwede po ba kayo mag-introduce, Doc? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan as of the moment sa hospital po kayo currently naglilingkod?
2: Okay. Hi, everyone. I'm Dr. Sterling Jade Andap Colita. And right now, nag-residency ako sa St. Luke's, Quezon City. I'm taking pediatric optometrist and orthoptics. And ano na, 2 years na po. Yun.
1: Yan, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na The Silent Myopia, if you have questions tungkol sa mata ng inyong mga anak, paggamit ng gadget, or even pagsusuot ng salamin, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Bukas na bukas po ang aming comment section din sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Jade po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Habang nagpe-prepare po si Doc ng kanyang presentation, mga kaibigan, ano, binabati ko po kung saan man po umaabot ang aming episode sa gabing ito. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, nawa ay maging pagpapala po ang ating episode sa gabing ito. And without further ado, Doc, the time is yours.
2: Yes. So why are so many kids wearing glasses now? And ito yung tinatawag nating the silent myopia. Bakit siya silent? Kasi akala mo lang normal lang sa bata na malabo. Or normal lang na he can still do his tasks, nakaka-play pa rin yung bata, nakaka-read pa rin naman. So parang it's normal lang. So parang wala lang. But eventually, the time na nagpapacheck ka, yun, ang laki na pala ng grado. So that is why tinatawag natin silent myopia. So yung bata na parang normally, dapat ganito yung milestone nila, yung dapat by that time magiging okay na yung vision. Pero anong nangyari after that COVID? So maya, i-discuss natin kung anong nangyari after COVID. So before that, we'll discuss first kung ano yung normal na eye. Ano yung normal talaga, yung dating normal. Ngayon kasi iba na yung normal. So yung normal eye is meron, kaya niyang makaread sa near, sa far, all distances. Kasi our eyes are beautifully created by God na all distances. It will grow and it will develop in a way na makikita natin yung creation ni Lord. Meron tayong tinatawag din na astigmatism. So yung astigmatism, iba din yung kanyang concern. Mostly yung nag-glare kasi sa part, sa first part of our eye, yun, nagkakaroon ng grado. So napapansin nyo, kayo yung mga patient na laging nasisilaw. Second one is tinatawag nating hyperopia or hypermetropic eye. So when I say hyperopic, ito yung mga farsighted. So yung vision nila okay sa far, pero sa near, kinda blurry. Pero hindi pa masyado itong napapansin pag bata kasi meron pang ability yung eyes to accommodate or to see at near. But eventually, when you're adult, yun na yung kinatawag nating presbyopia. But it's a different thing. It's parang ganun, pero for kids. When you're presbyopia, yun yung sa adults. And now, ito yung topic natin, which is tinatawag natin myopic eyes. So, if you can visualize, the normal eye is yun yung enough lang yung size niya. Kasi kung bata tayo, small talaga yung eyeball. But if you have a picture na makikita nyo po yung different kind of eyes, yung sizes ng mga may grado sa mata, when we say the hyperopia eye, small talaga yung eyeball nila. Very small. But when we say myopic or nearsighted, elongated po yung eyeball nila. So, andun talaga siya sa anatomical size ng eyes natin. Kaya nagkakaroon ng grado. Kaya nagiging malabo. So, the misconception is laging sasabihin ng mga parents, oh, malabo lang mata niya or yung anak ko, let's just buy glasses and we're good. Diba? So, parang, oh nga no, bakit nga ba? Pwede naman talagang mag-buy lang ako or mag-online ako, order lang ako, ipacheck ko lang siya. That's it. But we need to understand that this elongation of the eyeball is hindi lang yun siya yung typical na malabo yung vision. So that's the reason why we're going to deal more about this misconception na meron tayo na akala natin hanggang malabo lang yung vision. And with just enough glasses, I'm okay na, clear na. Okay? This silent myopia na tinatawag nating silent myopia is a global epidemic na pala. It's progressive and lifelong implication. So when I say it's global epidemic, meron akong graph dito, though hindi nakikita ng others. This graph is start from 2000 hanggang 2050. So, ngayon pala, by 2050, sabi dito, it's one out of every two people ang merong myopia. Can't you see? Hindi, makaya nyo bang ma-visualize na gano'n siya ka-problematic? It's 1:2. Yung myopia, ang magkakaroon ng myopia by 2050. And 2020 is just 30%. Pero by 2050, lahat ng kids this year or this time, magkakaroon ng myopia. But the problem, by that 2050, it's 1 out of every 10 people na merong high myopia. So, what is the real danger kung meron tayong tinatawag na high myopia? First one is, if yung grado niya, it's 100 to 300, meron tayong apat na mga real danger or threat sa vision natin if meron tayong myopia. pwede tayo magkaroon ng myopic macular degeneration. When I say myopic macular degeneration, yung part, the macula, yun yung pinaka-clearest na part ng vision natin, ng eyes natin. So, the light will enter and the macula will transmit the signals. Yun, nakikita tayo ng clearest. Pero, pag myopic ka, high myopic, nagkakaroon tayo ng degeneration. So, nasisira siya. You're unable to see clear things na. Second, nagkakaroon tayo ng retinal detachment. The problem with retinal detachment, hindi mo malalaman na natatanggal na pala yung retina mo. The retina part is where light are converted para in order our brain nakikita natin. So, if the retina is detached, typically, permanent blindness, wala natin magagawa. Diba, how sad if yung anak mo, you're not just aware, pero nagkaroon ng retinal detachment na refers ophthalmologist and super late na talaga. Wala na tayong magagawa. Third, meron din tayong tinatawag na cataract. Cataract, you say na, ay, di ba pag cataract for adults lang, bakit sa myopic, sa mga bata, or sa mga merong grado na malabo sa malayo? Well, nagkakaroon din ng cataract ang mga patient na merong high myopia because of the elongation, nage-change yung mga materials or parts dun sa lens. So, causing foggy vision. Then, eventually, it will lead to cataract. And last one is yung glaucoma. Yung glaucoma naman is this an increase of the pressure and masisira yung optic nerve. The optic nerve is para siyang transportation ng signals going to our brain. So, if nasira yung transportation, wala nang enough passage, yung signals ng light, signals, yung mga image, and eventually, masira din. The problem with glaucoma naman is hindi mo siya agad malalaman na nagkakaroon ka na ng glaucoma because sa peripheral part yung nasisira. So, nagkakaroon ka ng tunnel vision. You could still do your thing pa rin kasi yung central mo okay. But once nawala na yung vision mo, that's the end point na. So, that's the real danger of having myopia, having just malabo lang. So, it's not just about high grade. It's a structural disease, the anatomy inside sa eyes natin that physically stretches and destroys the inside of the eye. So, what is the multifactorial or the etiology or yung cause, bakit tayo nagkakaroon ng myopia? Well, there are two things. It is nature and also nurture. Dati, nagkakaroon tayo ng mga genetic syndromic myopia, but it's very rare. Hindi siya katulad ngayon. Like, yung mother mo, mataas yung myopia, or patient merong premature. So yun, nagkakaroon ng myopia. So, it's just that the DNA of a child is usually, naturally weak, and weak yung connective tissue, kaya mabilis na mag-stretch. Kaya nagkaroon ng myopia, ng nearsightedness, malabo. But, as you can see, after COVID-19, nagkaroon tayo ng indoor confinement. Kids were forced to stay inside sa bahay nila, bawal lumabas. Second, intense yung near work kasi wala silang ginagawa. Lahat lang nasa bahay, okay. You use screen to study. And third one, zero sunlight. This sunlight, it's a natural defense. It is a God's given free myopia control. But the sad part, during that COVID lifestyle na meron tayo, nawala yung natural defense natin. Kaya you'll wonder na, bakit ang iba na talaga yung progression ng grado? So it's the nature versus the nurture. But right now, it's all about the nurture. Kasi ang daming cases, wala namang grado yung mother, walang eyeglasses yung father, wala lahat. Nagka-glasses lang sila nung 40 years old. So why is it na silang lahat, yung mga anak nila, lahat nagagamit na ng glasses? So the problem is, it's already 2026, but our lifestyle still the same. Andun pa rin tayo sa lifestyle na parang sa COVID. And we're very comfortable about it. The problem with it, nung COVID na time, let's go back to 2021, nangyari is na-delay yung vision screening. So yung mga bata, yung mga pinanganak that time, hindi talaga na-assess. Second, yung may mga grado, nag-stop na nagsuot ng glasses because they are nearsighted. So when I say nearsighted, okay sa malapit. So hindi nila kailangan yung good vision at far kasi andun lang sila eh, close distances lang. And third, maraming mga cases, according to the study, ito yung mga sinasabi ko, na ang dami daw nag-order online. And sadly, yung mga prescription is lalong nag-worsen yung mga cases. So these were the three things na nangyari during COVID. Early childhood is the most critical time for a child's vision development. Kasi based on my readings, starting 1 year old hanggang 6, yun yung pinaka-critical. So lahat ng binigay mo sa kanila, they will adapt. They're very mabilis mag-adapt. So if binabad mo sila sa malapit, near work activities because gusto mo maging genius yung anak mo, lahat na lang ng materials binabasa mo, lahat near, well, their eyes will adapt. Mag-elongate siya. So, here are the 4 hidden signs na kailangan natin mapansin or titingnan natin kasi children will never say na malabo kasi hindi nila alam ano yung malabo sa clear. So, you need to know, this is anong mga parents na kailangan yung mapansin. It's a behavioral. How they play, read, and focus. First is short attention span. Bakit kaya? Mabilis lang, nawawalan sila ng focus. Second, pag nagbabasa sila, nawawala sila sa binabasa. They will always skip the next line. And third, ayaw nila mag-do ng mga close-up tasks. Ayaw nila. Fourth one, last one, is nagkakaroon ng head tilt. Nag-change yung position ng head para makahanap kung saan yung clearest na part or nagsisquint. So, yun yung mga signs na kailangan natin mapansin as a parents. So, wag mong hintayin na magsasabi yung anak mo na, I can't see. You need to see, you need to observe your children how they play, read, and focus. So, may i-share lang akong dalawang cases. Dito yung mga case reports ko. From 2020 hanggang 2025, na nung 2020, yung bata is 5 years old, yung grado niya lang is farsighted, plus 50, plus 125. Pero by 2 years after, 2022, hindi siya naka-follow up by 2021. So that's the COVID time, di ba? From plus 50, yung grado ng bata naging minus 2 agad. Yung sa left eye naman, from plus 125, dapat kasi pag plus, farsighted. So, farsighted, short yung eyeball. So, yun talaga yung intended na grado ng bata kasi small yung eyeball nila. And, from plus 125, naging minus 150. So, see the jump? Parang nag-double talaga siya. Then, 2023, naging 375 na. But the good thing lang, throughout 2023 hanggang 2025, na-control namin yung myopia niya. Hindi siya nag-increase palalo. It's just within 300, ang 2025 namin nakuha sa kanya, minus 3 and minus 250. So see that ang increase agad after the COVID. Next one is itong second case natin. 4 years old. 2016 yung first check-up niya sa amin. Yung grado niya, plus 00. The left eye is plus 0.06. So, farsighted pa siya, plus. But after 2017, hindi siya COVID na time, naging minus 257 na agad at minus 151. So, 2017 hanggang 2019, before the COVID, may grado na siya. But, after the COVID, 2020, 2 years, hindi siya nakapacheck. Yung grado niya from 375 naging 725. The left eye from 300 naging 625. So what I'm talking is, it's really silent. The parents will never know kung yung maliit na grado nila after ilang years lang or 2 years or 1 year na walang follow-up. Pero yung lifestyle nila same pa rin, ang laki ng impact. So from 300 naging 700, so for just 2 years, the increase is 400. And dapat, kasi nag-grow sila haba lahat, so dapat mag-i-increase din yung grado. But the expected normal increase dapat ng HI in a year is minus 25 or to minus 50. But a sad part, etong patient natin is 400. So in 1 year, 200 na yung increase. So we need to do, or we need to have actionable priorities. Tatlong bagay na kailangan natin gawin, or else the silent myopia will lead to permanent blindness. Nakakasad kasi by teenager na time, nag-swim lang. For example, yung patient ko, nag-swim lang siya, enjoy siya. Parang basic lang na may glasses siya, mataas na yung grado, yung ganun lang na confidence. But then, pagbalik sa amin, pagpacheck, nag-off na yung vision niya. Just because of retinal detachment. So we need to do this. It's a priority na talaga. First is you need to book your eye exam. It's better to start early than wait na mag-worse pa siya. Second, it's more outdoor activities. Tapos na po tayo sa COVID na time. Dapat more outdoor na, ibalik niyo po. Kayo mga parents, ibalik niyo po yung lifestyle niyo dati. Kung laging pinapagalitan kayo na lagi kayong lumalabas, dapat ngayon, it's more outdoor activities. And third, we need to change our mindset. We need to understand na kung dati hindi masyadong priority yung eyes, but right now, we need to understand how critical yung vision ng bata. Kasi ang dami pong nagkakaroon ng taas na grado pero late na. And wala na tayong magagawa. Kung may grado na, it's nearsighted na. That's it. What we need to do is to control na lang. So how much more if late na kayo pumunta sa amin? Pumunta na kayo, 1,000 na yung grado. So mahirap, madami ng complications. So yung mga yung retinal detachment, glaucoma, andun na lahat sa kanya. So our myopia awareness this May talaga, this 2026, start early, protect vision for life. So if we start early ngayon, we can protect not just the vision but also the performance and the life, yung future ng mga bata. And that's the silent myopia.
1: Thank you so much, Doc Jade, for that very interesting presentation. Nakakasad lang po, ano, dahil pala sa lifestyle, ang daming factors na nagko-contribute bakit nagkakaroon ng myopia ang isang bata. And most of these factors ay preventable naman pala, Doc, ano. That's why it's very important na meron tayong awareness sa mga bagay na, alam niyo yun, mga kaibigan, yung mga simpleng hindi pala paglabas ng mga bata sa paglalaro sa labas, ano, exposure sa sunlight, nakaka-affect na din po pala yan sa eyesight ng ating mga anak. And we have gathered questions for you this evening, Doc, ano, from our listeners na curious din, ano, patungkol po sa eye health ng kanilang mga anak. And before I proceed with the questions para po sa ating mga listeners sa radyo, kung kayo rin po ay may mga questions kay Doc Jade, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Doc, for our first question, sabi po ng ating listener, totoo po ba, Doc, na kapag nagsuot ng salamin ang bata, lalo lang pong tumataas ang grado niya? What do you think about that?
2: Yeah. So, meron tayong mga kailangan i-understand with that question. Mm. Pwede siyang yes, and pwede siyang no. The problem is, mahilig tayo sa mura, mahilig tayo sa free checkup. So, ang nangyayari, yes, na-correct, nabigyan ng clarity yung vision ng bata. Pero nag-wonder ka, every year, bakit 1 year lang, malabo na yung vision? Because ang ginagawa natin, nagpapacheck tayo. Pero if we're very strict when it comes to kids, dapat pag kids, pinapatakan. So anong klase yung drops? It's not for dry eyes na para mawala lang yung itch or yung sakit ng eyes mo when you're reading at near or super dry. The kind of drops na dapat ipatak for kids, especially for pediatric cases, is a diagnostic drops to relax the eyes in order to have to get the correct and accurate measurement. Bakit kailangan natin magpatak? Because yung eyes ng bata is super active. And if hindi siya na totally relaxed, kung ano yung nakuha mo, binabasa mo ba siya, pina-check mo sa computer, that's not the final. Kasi once ma-relax natin, meron pa talagang totoong grado. Kaya nag-i-increase kasi if hindi natin napatakan, hindi natin na-relax, baka nabigyan ng overcorrected na glass na grado or na under minus, under grade naman yung brat, under corrected. So yun yung mga factor bakit yes, nagpa-check naman ako, pero bakit nag-i-increase? So yun yung kailangan natin ma-understand when it comes to kid, kailangan natin yung diagnostic drops to relax their eyes.
1: So in other words, Doc, hindi yun about sa salamin kung bakit tumataas yung grado. Uh-huh. It's all about kung ano yung steps bago mo binigyan ng salamin yung anak mo, kung anong klaseng exam ba yung ginawa, saan kayo nagpa-exam, ano yung mga procedures na ginawa. Yun po pala yun, mga kaibigan. Another one from our listeners, Doc, ano, you've mentioned kanina sa presentation nyo na there is a danger when it comes to buying frame glasses online. Paano naman daw, Doc, kung aware naman daw sila sa grado ng anak nila, is it still safe to purchase eyeglasses online?
2: Okay, nice question. Yeah, no, diba? Bakit nga hindi naman? Well, in that case, mayroon kasi tayong tinatawag na center sa eyes natin. The patient center and the glasses, the pupil center and the glasses itself. So, if in-order mo lang online, hindi natin mamamatch kung ano yung centration ng eyes. And the problem, if hindi siya naka-center, tapos sinusuot ng bata, and mataas yung grado, higher chances pwede magkaroon ng tinatawag nating vertical imbalance or prism or horizontal prism. Kaya ang dami din namin patient from mga murang klaseng clinic na nagpo-provide ng super mura talaga. The problem is, nag-induce, by using only the glasses, nag-induce ng nababanlag, naduduling, kasi yung center ng eyes nila hindi same sa glasses. So, nag-i-induce na mag-base out. So, it means nagto-turn out yung eyes or nagto-turn in. So, yun yung mga kailangan nating malaman ng mga parameters. Hindi lang talaga siya just grado lang talaga. We have parameters for every patient.
1: That's a very nice answer, Doc. Ano, alam nyo, sanay na kasi tayo mga Pinoy sa convenient lifestyle, Doc.
2: Kung
1: ano yung mabilis, kung ano yung mura, dun tayo palagi. Pero may dangers po pala yan, mga kaibigan. Ang salamin po pala, it's not a one size fits all, Doc. Ano, kaya napaka-importante po talaga, mga kaibigan, na magpatingin po talaga tayo sa espesyalista. Kahit na aware na tayo kung anong grado natin, anong grado ng mga anak natin, ano, it's still safe for us to visit a specialist. So, nabanggit niya rin kanina, Doc, na myopia is quite progressive, ano? Paano naman daw po, may effect daw po ba ang pagbabasa ng kanilang mga anak kapag sila'y nakahiga or nagbabasa sa madilim na lugar? Does it also contribute, ano, to the progressiveness of myopia?
2: Yes, sobra. Kasi the moment na tumitingin kasi malapit, your eyes are very active. So, para kang nagjo-jog for, if you're reading for 2 hours straight, so yung muscles mo, lahat ng muscles natin, pag nagbabasa sa malapit, super active. But, nagbabasa ka, dark, dim. So, yung eyes natin pag nagbabasa, naka-accommodate, naka-constrict, naka-converge. So, yun yung 3 near triad na reflex na ginagawa ng eyes natin pag nagbabasa sa malapit. Pero because you're reading, pero naka-dim or dark place, dapat yung eyes natin naka-dilate, open, yung kinda o dilated yung pupil natin. But because you're reading, the compensatory ng eyes natin, sobra, hindi niya alam anong gagawin niya. Kaya mas lalong mag-i-effort siya. Kasi naguguluhan siya, anong gagawin niya, magko-constrict ba siya or magdadilate. Kaya lalong mas nakaka-trigger ng progression talaga yung ganun na lifestyle. We need proper ergonomics. Hindi pwede yung ready ka na mag-sleep tapos mag-tiktok pa or mag-ano. So, iba talaga yung effect. And hindi lang siya yung dilation and everything and the progression, but also the pressure inside our eyes. Kaya madaming patient na nagkakaroon ng headache by morning because of that kind of lifestyle. So, we need to stop that na.
1: So it's also the same pala, Doc, pag nagfo-phone or nagagadget sa madilim na room. Same
2: sobra.
1: Effect din, di ba?
2: Same lang.
1: And may kita natin to sa mga pusa. Di ba yung mata ng mga pusa, mga kaibigan, pag super liwanag, lumiliit yung ano, di ba? Tapos pag super dilim naman, lumalag. Ganun din pala yung mata ng tao.
2: Yes.
1: And it also contributes pala, mga kaibigan, ano, sa progressiveness ng myopia. But unfortunately, Doc, we are living in a, what do you call it? Like a technology phase na tayo eh. We are living in a digital world. That's the right term. Digital world. And hindi na talaga maiwasan yung paggamit ng mga gadgets. It's the sad reality na we are living right
2: sad,
1: now.
2: Pero
1: sad. Ano po ba yung tamang, kung meron kayong may advice sa mga parents na nakikinig, ano po yung tamang distance kapag gumagamit ng phone, ng tablet, ng computer, ano, to prevent yung pagkalalapan ng myopia?
2: With that distance, kasi sa amin talaga, sa pediatric optometrist, we recommend zero gadget. Oh, kaya sabi ko kanina, ibalik natin yung life nyo po dati sa mga parents, ibalik nyo po yung life. Because kahit sabihin natin, distance, yung dapat, yung normal distance na 33 centimeters for Filipinos. Pero, it's kids eh. Pag bata, when we're talking about kids, walang distance-distance yan. The eyes are developing, we need to stop. We need to stop the triggers. And, bakit kailangan nila mag-gadget? If may school naman sila, oh yun, near work na yun nila. So, dapat sa bahay, wala nang other unnecessary near work activities. So, sorry to say, but we need to zero the gadget because hindi lang siya myopia. But a lot of patient namin nakakaroon ng banlag, duling, ADHD, and mild autism. Kaya, super sad kami sa part na naggagamit ng gadget ang mga bata. Even TV, we do the zero gadget, kahit TV, lahat ng digital screen, pag younger individuals, because grabe yung developmental nila. So, stop na natin yung mga triggering. Wag na natin i-compromise yung health ng mga bata. By 18, if they're mature na, then why not? May karapatan na sila magamit ng gadget.
1: Yeah, and it's just sad ngayon kasi gadgets na yung nagko-control sa behavior ng mga bata. Dami nating nakikita na ako, pagka kumakain kami sa labas, tapos may makikita kaming mga malilit na bata. 1-year-old, Doc, ah, para lang makakain sila, dapat may pinapanood sila. Like, nandun na yung iPad sa table. And I feel like this is an eye-opener para sa lahat ng parents na nakikinig na it really starts with us. We have to really re-evaluate ourselves, ano? Kasi, yes, instant yung results sa mga gadgets, nagbe-behave yung mga anak nyo, nagagawa nyo yung mga task na kailangan nyo gawin sa house. But then, yung result po pala ng mga practices na ginagawa natin ngayon, malaking impact yan sa health ng ating mga anak. Another question we received, this is a very nice question. May mga vitamins ba, Doc, or eye supplements, or even food na pwedeng makatulong sa myopia?
2: Well, when it comes to myopia, those vitamins, wala talagang studies na nagsasabi na meron. Pero, pag nagkakaroon ng macular problem, macular health, pwede naman lutein, zeaxanthin, or mga green vegetables, yun. Kung ano yung mga binigay na Genesis diet. Balik natin yung Genesis diet. Pero yung pinaka parang proven and tested, it's not a vitamins na yung tinitake natin, but a vitamin sun. Yung sun talaga, grabe yung natural defense niya. Kaya niyang makontrol yung myopia. Lalo na mga bata na dark or toned skin na pumupunta sa clinic, natutuwa kami kasi it means na yung parents, ina-allow nila yung mga anak nila to go outside. So, yun lang. It's free myopia control. Kailangan nyo lang talaga mag-bonding outside kasama ang sun.
1: And the good thing, mga kaibigan, libre ang vitamin sun. We don't have to go to any mga stores, ano, any drugstore para lang to buy, ano, vitamin sun talaga, mga kaibigan. Let us allow our children, ano, sa safe environment naman, syempre, Doc, diba? Another one, ito is coming from a very concerned parent, ano, what if daw na-diagnose na ng myopia at may grado na ang mata ng kanyang anak pero ayaw magsuot ng salamin, siguro uncomfortable kasi sa feeling, ano daw po ang inyong maia-advise? For me, Doc, I want to answer this question. Nung bata pa ako, ang ginawa, yung may tali dito sa may mga salamin kasing ganun, di ba, mga kaibigan, yung nilalagyan ng tali sa likod para kahit tumakbo-takbo pa, pero totoo, very uncomfortable talaga, lalo na if young age pa lang. Lalo na dito sa may side ng ears or sa nose, very nakakairita talaga siya. No? So, what is your advice, though?
2: Depende. Kung bata talaga, from in my experience, wala masyado kaming napapansin na bata na ninineglect nila. Kasi yung glasses or yung grado na binigay namin sa kanila is correct and accurate. So, every kid na once nasuot yung glasses, mas hanap-hanapin nila. So, dati, siguro, kung saan kayo nagpa-check, yun yung mga instances. Oo nga naman, ayaw mo talang suotin kung hindi accurate, hindi akma sa ang grado sa eyes mo. So, if forced if susuot, kasi yes, nakakabigay siya ng clarity, but if it's overcorrected, normally may halo, may stress talaga yung bata. And if tama naman yung check-up, and ayaw lang talaga, gusto kasi aesthetic, gusto maganda, tingnan yung bata, so pwede naman magko-contact lens, oo, as long as willing yung parents, and as well as the child, the effort. Pero sa simula, mahirap yung contact lens, pero after, parang chill na lang talaga siya. And it's very convenient and okay din siya for myopia.
1: Yes, that's a very good answer. And kanina, Doc, na-discuss mo din ano, yung mga signs na may myopia ang isang bata. If maiksi ang kanilang attention span, di po ba? Or when they're reading something, they tend to skip lines. Ano? Para po sa mga teachers na nakikinig sa atin ngayong gabi, Doc Jade, ano yung mga maipapayo ninyo ano, para mapansin nila na yung ganito, yung estudyante pala nila ay nagsasuffer sa myopia? Ano po ang inyong maya-advise?
2: Ito lang masasabi ko, for all teachers or educators, especially lolo, parents, lahat sa bahay, mga kapatid, please, wag niyo pong i-judge yung mga bata kung yung grades nila hindi ganun ka ano, kung sa family niyo mga high honors kayo, baka siguro malabo lang talaga yung vision niya kaya hindi niya mabigay yung best. And ito yung parang factor na kailangan mong ma-understand, especially teachers. Mag-wonder ka, bakit pag nasa labas, ang likot, parang ang happy, parang ang enjoy ng bata, kaya niya mag-explore lahat-lahat. Pero once na pumasok siya sa room, nahihirapan siya so to do things. Yun ka, magkakaroon ka na ng, oops, ano kayo meron? Baka meron talaga. And dapat, lahat ng bata, simula grade 1, meron na tayong tinatawag na vision screening. And even teachers, pwede mag-screen ng visual acuity para malaman kung meron ba talagang grado or wala. But the safest talaga is to have a pediatric eye exam, yung papatakan, para malaman. And it's a good thing we start early para ma-

0: my consultant na ang dami naming patient, especially mga kids, mga bata, nagkakaroon talaga sila ng problem sa malapit, malabo. So it's very alarming reality for each one of us. And I just want to give understanding na Satan is really working hard, sobra, because he know that Jesus is coming soon. So the world has been blinded by Satan. 2 Corinthians 4 verse 3 and 4. So parang nagsisimula na si Satan na to start sa mga bata. Diba yung setup natin sa COVID, nandun sila sa comfortable place nila, andun sa dark places, nakaharap lang sa screen. So ganun na setup yung gusto ni Satan. So that is why I'm really having emphasis na pumunta tayo sa light. Mas focus tayo sa sunlight, because God is our only hope. And myopia is correctable. Same with our spiritual blind spots na sa buhay natin. The world is cruel na. Grabe na yung mga ang nangyayari ngayong panahon. But it's still correctable. We have God na will correct or will give us that lens na makorek yung life natin. So why are so many kids wearing glasses na right now? Because kailangan natin i-protect sila sa future na para sa kanila talaga dapat. So, silent myopia. Hindi na siya silent talaga, pero kailangan lang natin malaman.
1: Yes. Thank you so much kay Doc Jade, ano, sa napakahalaga at napakalinaw na pagbabahagi po ngayong gabi. For sure, we all learned something new. I learned something new. At mga kaibigan, ano, ang paningin po ay isang napakalaking blessing mula sa ating Panginoong Diyos. Minsan kasi, dahil tahimik po yung signs, tahimik yung sintomas, hindi natin agad napapansin na may something wrong na pala, no? Kaya wag po nating antayin na sabihin po ng mga bata na hala, hindi na akong makakita, wala na akong makita, ano? Mas mabuti po palang maging, ano tayo, observant, ano po, sa kanilang mga kilos, sa kanilang pagbabasa, paglalaro, pag-aaral, at paggamit ng gadget. So, higit sa lahat, wag po nating kalimutan ang maagap na aksyon, mga kaibigan, ay malaking tulong para po maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kabataan. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan 20 verse 12, ang taeng ang nakikinig at ang matang nakakakita, ang Panginoon ang may gawa ng mga iyon pareho. So let us take care of our bodies, mga kaibigan. Muli, ako po inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: ang bayan ng Diyos ay maililigtas mula sa pitong huling pangasal. Kailanganing pumili ng mga tao sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Ang laban ng Armageddon ay lalabanan ni Jesus mismo sa panig ng Diyos o sa panig ng isang rebelde. Ngayon na ang araw para magpasok.
1: Malugod po namin kayong tinatanggap sa 13 bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
1: Pamilyang
2: Mahal ng Diyos.
1: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panahong ito na kami ay nagkasama-samang muli. Dalangin namin, Ama, si Pastor Jerry Cahobe na pagkalooban niyo siya ng banal na Espiritu upang ang bawat salita na aming maririnig ay magbigay sa amin ng tanging pag-asang mula sa inyo. Dalangin din namin, Ama, ang mga nanonood ngayong oras na ito. Inyo po silang pagpalain at bigyan po ng malawak na pangunawa sa mga katotohanan na nais nyo pong iparating sa aming pamilya. Ito lamang po ang aming kahilingan sa pangalan ng tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Amen. Pastor, sa dami ng mga nangyayari sa paligid ngayon, lalo na sa buong mundo, parang hirap nang makahanap ng dahilan upang magpatuloy pa sa buhay.
1: Yun nga ang nakakalungkot, Verlyn. Kung ating pag-aaralan nating mabuti ang banal na kasulatan, ang mga ito'y nakatala bilang mga palatandaan ng malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Ngunit, higit sa lahat, ito'y mga hamon na talagang susubok sa ating katatagan.
2: At kung paano magtatagumpay ang ating pamilya sa panahong ito at ang mga darating pa, iyan ang dapat nating abangan.
1: Kaya, ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
2: Ngunit bago po natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ng ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Sa panahong ngayon, bawat pamilya ay humaharap sa mga di inaasahang makasawiang palad. Sa mga nakalipas na panahon, nasaksihan natin ang iba't ibang banta ng kalamidad gaya ng baha, bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Laganap ngayon ang pandemya na nagdudulot ng pagkakasakit at malungkot na kamatayan sa loob ng ilang pamilya. Maraming pamilya ngayon ang natatakot sa mga maaari pang dumating na mga sakunang hatid ng mundong puno ng kasalanan. Paano nga ba magiging matatag ang ating pamilya sa lahat ng mga di inaasahan at di maiwasang kalamidad na ito? Anong katiyakang proteksyon ang naghihintay sa pamilyang mahal ng Diyos? Ngayon, samahan niyo akong pag-aralan sa Biblia ang mga ginawa na at gagawin pang pagprotekta, pagmamalasakit, pangangalaga at pagmamahal ng Diyos sa mga pamilyang nagtatapat sa Kanya sa panahon ng mga Israelita at maging sa huling panahon ng kasaysayan kung saan tayo nabibilang. Ang makapangyarihang bansa ng Ehipto ay ang pinakasibilisadong imperyo noon. Ilang taon bago ito, isang aliping may takot sa Diyos na nagngangalang Joseph ang naipromote bilang prime minister at iniligtas sa bansa mula sa tagutom. Subalit ngayon siya'y nakalimutan. Ang mga palakaibiganing faraon na nakakakilala at humanga kay Joseph ay matagal nang pumanaw. Nakita ng bagong mga pinuno ang mabilis na pagdami ng mga Israelita bilang isang banta sa pambansang seguridad. Sa takot na maaring magkagyera na ang mga Israelita ay pumanig sa mga kaaway ng Ehipto, kaya't ang mga anak ni Israel ay inilagay sa pagkaalipin at pinilit na maging alipin sa mga ilalim ng paniniil ng mga taga-Ehipto. Ayon sa Exodo Kapitulo 2, versikulo 23 at 24, at nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibig at naalaala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ang ating Diyos ay isang tapat na Diyos. Kapag siya'y nangako, lagi niya itong tinutupad. At siya'y nangako sa mga patriarka, nangako siyang pagpapalain niya ang kanilang mga inapo, ang mismong bayang inaapi sa Ehipto. At ano ang magiging kasagutan ng Diyos? Naghanda siya ng tagapagligtas. Si Moises, bagaman isang Hebreo, ay lumaki sa bahay ng anak na babae ni Paraon. Siya ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Sinasabi ng Biblia sa mga Gawa Kapitulo 7, ang talata ay 22. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Ngunit, nagkamali si Moises ng pag-iisip na maililigtas niya ang Israel mula sa Ehipto sa paggawa ng mga bagay ayon sa kanyang sarili. Nang malamang napatay niya ang isang aliping taga-Egypt, kinailangan niyang tumakas sa bansa. Sa loob ng 40 taon, nagbantay si Moises ng mga tupa sa malungkot na disyerto. Doon niya natutunan ang tungkol sa kanyang sarili. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang mapagmahal na Diyos. Sa pag-aalaga ng mga tupa, natutunan niya ang pagtsatsaga at kahinahunan. Nawala ang kumpiyansa sa sarili
na ipinakita niya bilang isang mataas na batang prinsipe sa mga korte ng Ehipto, nakita ng Diyos na handa na siya ngayon. Sa isang inkwentro, sa isang nasusunog na palumpong sa disyerto, ibinigay ng Diyos kay Moises ang kanyang mga tagubilin. Sinabihan siyang bumalik sa Ehipto at harapin ang makapangyarihang paraon. Kailangan niyang maihatid ang bayan ng Diyos sa kalayaan at sa lupang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Para matulungan si Moises sa pagtupad ng napakalaking misyong ito, inatasan ng Diyos ang nakatatandang kapatid ni Moises na si Aaron na lumabas at salubungin si Moises. Hindi lamang magbibigay si Aaron ng moral na suporta, ngunit maaari din siyang tumulong bilang tagapagsalita ni Moises dahil hindi na gumagamit si Moises ng wikang Ehipto sa loob ng maraming taon. May lakas ng loob ang dalawang magkapatid ay pumasok sa palasyo ni Faraon, isang mapagpakumbabang pastol na taga-Midyan, na hawak pa rin ang tungkod ng kanyang pagpastol at isang lokal na Hebreong alipin. Nang sabihin ni Aaron na dumating silang may isang mensahe mula sa Panginoon na humihiling na pakawalan ni Faraon ang kanyang bayan, suminghal si Faraon nang may galit. Sa Exodo Kapitulo 5, ang talata ay 2. Ngunit sinabi ni Faraon, "Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel." Sa halip na pakawalan ang kanyang mahalagang alipin, pinabigat ni Faraon ang kanilang pasanin sa trabaho. Ngunit malapit nang ipaalam ng Diyos sa mayabang na hari ang tungkol sa Panginoon ng Israel. Nabalaan si Faraon ni Moises at ni Aaron na ang Diyos ay magpapadala ng sunod-sunod na salot sa Ehipto hanggang sa payagan ng hari na umalis ang mga Israelita. Ang mensahe ng Panginoon kay Faraon, ayon sa Exodo Kapitulo 7, ang talata ay 17, sa pamamagitan nito ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Hindi nagtagal bago magsimulang bumagsak ang 10 salot tulad ng ipinangako ng Diyos, bago ang bawat salot binabalaan ni Moises at Aaron si Faraon tungkol sa paghuhukom na darating, umaasang palalayain niya ang mga anak ni Israel at ililigtas ang kanyang sarili at ang kanyang bansa mula sa kapahamakan na malapit nang mangyari. Subalit, sa tuwing binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magbago ng isip, pinipili ni Faraon na patigasin ang kanyang puso at tulad ng inihula, mga natatanging kalamidad ang nagsimulang mahulog sa mga taga-Ehipto. Una, ang tubig sa ilog Nile ay naging dugo. Namatay ang mga isda at ang lahat ng natitirang mapagkukunan ng tubig sa Ehipto ay naging dugo sa loob ng 7 araw. Ngunit tumanggi si Paraon na palayain ang bayan ng Diyos. Sumunod, isang salot ng mga palaka ang sumalakay sa lupain. Milyong-milyon sa kanila, sila'y sumalakay sa pagkain nila sa ihigaan kahit saan. Gayunman, patuloy pa rin nagmatigas ng ulo ang hari at tumangging palayain ang Israel. Sumunod ang isang salot ng kuto. Subalit kahit ito'y hindi nakapagbago
sa isip ni Paraon. Mahalagang tandaang habang ang unang tatlong mga salot na ito'y nahulog sa lahat ng naniniraan sa Ehipto, kabilang ang mga Hebreo, ang pitong natitirang salot ay hindi makakaapekto sa bayan ng Diyos. Makinig sa sinabi ng Diyos sa Exodo Kapitulo 8, talatang 22 at 23. Subalit aking ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Goshen na tinitirhan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong nalangaw upang iyong malaman na ako ang Panginoon sa lupain ito. Lalagyan ko ng pagkakaiba ang aking bayan at ang iyong bayan. Kinabukasan, mangyayari ang tandang ito. Ang bayan ng Diyos ay maililigtas mula sa pitong huling mga salot. Ang ikaapat na salot ay isang pagsalakay ng mga langaw na pumuno sa lupain ng Ehipto maliban sa Goshen kung saan nakatira ang mga Israelita. Ang ikalimang salot ay isang kahilahilakbot na sakit na tumawid sa buong bansa. Sumira sa mga hayop at mga kawan, naging mausisa si Paraon. Talaga bang ang mga hayop sa Goshen na palaya sa sakit na ito? Sa Exodo Kapitulo 9, ang talata ay 7. Ang Faraon ay nagsugo at walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang taong bayan. Ang ika-anin na salot ay nagdala ng mga pigsa sa tao at hayop. Subalit ang determinadong monarka ay tumangging palayain ang mga anak ni Israel. Sumunod ay hinulaan ni Moises ang ikapitong salot ng yelong ulan. Iminungkahi pa ng Diyos na gumawa ng paghahanda para mailigtas ang buhay ng tao at hayop. At ang mga tumalima sa babala ay makaliligtas sa napakalakas na yelong ulan. Sa ngayon, malinaw na nakikita ng mga taga-Ehipto na ang mga elemento ng kalikasan ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ng Hebreo. Naunawaan na dapat nila na ang kanilang kaligtasan lamang ay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa loob ng ilang maikling sandali ay isinaalang-alang pa ni Faraon na payagan ang Israel na umalis. Ngunit sa paghupa ng salot, tumigil din ang kanyang pagpayag. Nagbabala si Moises na ang ikawalong salot ay magiging isang di kapanipaniwalang salot ng mga balang. Sa pagkabigla sa pag-iisip ng higit pang mapangwasak na mga salot, nakiusap ang mga tagapayo ni Faraon sa kanya na pakawalan ang Israel ayon sa hinihiling. Ngunit tumanggi pa rin ang hari. Kinain ng mga balang ang kaunting natitirang pananim sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos ay dumating ang ikasyam na salot, tatlong araw ng kadiliman na napakalubha na maaari itong madama. Subalit ang suwail na Faraon ay patuloy sa pagsalungat sa Diyos ng langit. Ipinaalam ni Moises sa hari na ang isa pang salot ang ibubuhos sa mga taga-Ehipto. Isang magsisirang anghel ang dadaan sa lupain ng hating gabi at papatayin ang lahat ng mga panganay sa Ehipto sa parihong tao at hayop. Muli, makakaligtas ang mga Hebreo. Ngunit sa oras na ito ay meron silang kailangang gawin. Inatasan silang pumatay ng isang kordero at iwisik ang ilan sa dugo nito sa poste ng pintuan ng kanilang bahay bilang tanda ng kanilang pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Nangako ang Diyos sa Exodo Kapitulo 12, ang talata ay 13.
Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. O anong tindi ang gabing iyon? Libo-libong mga pamilyang Hebreo at maraming mga taga-Ehipto ang nanood habang iwiniwisik ng mga ama ang dugo ng tupa sa mga poste ng pintuan. Ayon sa Exodo Kapitulo 12, ang talata ay 29. Pagsapit ng hating gabi, pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Mula sa panganay ng Faraon na nakaupo sa kanyang trono hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan at lahat ng panganay sa mga hayop. Ngunit ang mga tahanan kung saan ang dugo ay naiwisik, bilang pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos, ay wala ni isang panganay ang tinamaan ng salot. Sa buong malawak na lupain ng Ehipto, maririnig ang mga daing ng mga nagdadalamhati. Naalaala ni Faraon kung paano niya kinutya ang Diyos ng mga Hebreo at mapangahas na nakapagsabi sa Exodo Kapitulo 5, ang talata ay 2. Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel. Ngayon ay alam na niya. Nagpadala ng mensahe ang hari at ang kanyang mga tagapayo kina Moises at Aaron at hinimok silang mabilis na umalis sa lupain ng Ehipto. Ang bayan ng Diyos ay napalaya. At tulad ng itinuro ng Diyos, nahanda sila para sa mabilis na pag-alis mula sa Ehipto. Suot ang mga sandalyas sa kanilang mga paa at mga balabal sa kanilang mga likod. Mabilis silang nagsimula sa kanilang paglalakbay sa lupang pangako. Ang kwento ng mga salot ng Ehipto ay hindi lamang kamanghamanghang kasaysayan sa Biblia. Ginagamit ito sa aklat ng Apokalipsis bilang isang type o metaphor kung ano ang magaganap sa mga huling araw. Nililinaw ng panghuling panahong mga propesiya na muling babagsak ang mga salot ay mahuhulog ngunit sa isang mas nakakasirang paraan. Sa panahong ito ay hindi magkakaroon ng 10 salot, ngunit 7 lamang. At tinatawag itong 7 huling salot na tila may kaugnayan sa huling 7 salot noong araw ni Moises. At sa muling pagkakataon, ang bayan ng Diyos ay mapoprotektahan sa 7 huling mga salot sa pagtatapos ng panahon. Ang walang hanggang ebanghelyo ay may papangaral sa buong mundo. Ang panawagan ng pangalawang anghel na lumabas mula sa espiritual na Babylonia ay may kaguluhan sa relihiyon ay ibibigay. At sa bawat tao ay ipapahayag ng pangatlong anghel sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 9 at 10. Kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot. Ito'y isa sa pinakamalakas na babala sa Biblia. Magiging malinaw ang mga isyu. Kakailanganing pumili ng mga tao sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Ang mga pipiliing sumunod sa tao sa halip na sa Diyos ay tatanggap ng marka ng hayop at magdadala sa kanila ang mga hatol ng Diyos. At kapag nagawa na ang mga huling desisyon,
ang pintuan ng awa ay magsasara magpakailanman. Ang solimneng anunsyo ay gagawin. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 11. Ang masama ay hayaang magpakasama pa, ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ang gawain ni Kristo bilang ating dakilang saserdote ay sa langit ay natapos na. Ang bawat tao ay magpapasya para sa buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. At pagkatapos ang puot ng Diyos laban sa kasalanan ay mararanasan ng mga tumanggi sa kanyang kaligtasan. Ang propetang Juan, ibinigay ay isang pagtingin sa kung ano ang mangyayari sa panahong ito. Sabi sa Apokalipsis Kapitulo 15, ang talata ay 1. At nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. At muli sinabi ni Juan sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa templo na nagsasabi sa pitong anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng puot ng Diyos." Ngunit, maaring may magtanong, ano ang mga kahilahilakbot na salot na ibubuhos ng pitong mga anghel sa masasama? Iyan ay isang magandang katanungan. At sa pagbibigay pahintulot natin sa Biblia na magbigay kasagutan, mapapansin nating ang mga salot na ito'y katulad sa naranasan ng mga nasa Ehipto noong panahon ni Moises. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 2. Kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. Marahil, ang mga sugat na ito'y katulad ng mga pigsa na dinanas ng mga taga-Ehipto noong kanilang ikapitong salot. Nai-imagine ba natin kung anong magagawa ng isang pandemyang ito ng sugat sa pagtawid nito sa buong mundo? Isasara ang mga paaralan, pabrika at tindahan. Hindi makakayanan ng mga ospital ang demand at maaapektuhan kahit ang mismong mga health workers. Ngunit sa parehong pagkakataon, marahil magmumula sa ibang lugar, isa pang kalamidad ay tatama. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 3. Ibinuhos naman ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay at bawat may buhay na nasa dagat ay namatay. O anong tanawin? Anong dami ng mapatay ang makikita sa pangpang? Ngunit ang pangatlong salot ay malapit na nauugnay sa pangalawa. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 4. Ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo ang mga ito. Isipin kung gaano ito magiging malagim na kapag binuksan ang mga faucet ay dugo ang lalabas. Subalit ang paghuhukom na ito'y mabibigyang katwiran. Sinasabi ng anghel sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 5 at 6. Matuwid ka, ikaw na siyang ngayon at ang nakaraan, o banal, sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat dapat sa kanila. At sabi rin sa Isaiah Kapitulo 33, talatang 16,
siya'y maninirahan sa kaitaasan. Ang kanyang dakong tanggulan ay magiging buog ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya. Ang kanyang tubig ay sasagana. Pagkatapos ay inilalarawan sa Biblia ang ika-apat na salot. Sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 8. At ibinuhos ng ika-apat ang kanyang mangkok sa araw at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. At napaso ang mga tao sa matinding init, ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Pagkatapos, ibinuhos ng ikalamang anghel ang kanyang sisidlan sa punong tanggapan ng hayop. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 10 at 11. Ibinuhos naman ng ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian. Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap at nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Sa pamamagitan ng talatang ito, natutuklasan natin na ang mga salot na ito'y hindi lahat pandaigdigan o lahat sila ay agad na nakamamatay. Ang mga nasa ilalim ng ikalimang salot ay naghihirap pa rin sa mga sugat ng unang salot. Maliwanag na ang mga salot ay sunod-sunod na nahuhulog habang ang kanilang mga epekto ay nagpapatuloy mula sa isa't isa. Kapag ibinuhos na ang ika-anim na salot, pasisiklabin nito ang huling labanan ng Armageddon. Sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 12 hanggang 14, ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espirito ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa isang digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi sa talatang 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito'y magiging isang pakikibaka sa buong mundo, ngunit hindi tulad ng iniisip ng ilan. Ang laban ng Armageddon ay lalabanan ni Jesus mismo. Ngunit bago ito, darating ang pinakahuling salot. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 21, ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa impapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, naganap na! At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napalakas na lindol. Ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Nalaala ng Diyos ang dakilang Babilonya at binigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. At tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. At bumagsak sa mga tao ang ulan ng malalaking yelo na ang bigat ay halos 100 libra buhat sa langit. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot na ulan ng yelo sapagkat ang salot na ito ay lubhang
nakakatakot. Ang ilang mga scholar ay naglalagay ng bigat ng 1 libra sa panahon ng Biblia na humigit kumulang na 57 pounds o 26 kilograms. Walang makakaisip ng pagkawasak na maaring idulot ng bagyong iyon. Pagkatapos sinabi ng Biblia na pahihintuin ng Panginoon ang mga kalamidad na sumisira sa planeta. Sa Apokalipsis Kapitulo 19, talatang 11, 14 at 15, at nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. At sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paaagusin niya mula sa pisa ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Babalik si Jesus para iligtas ang kanyang bayan mula sa mundong ito na kumpirmadong nasa rebellion. Ngunit, maaari ninyong itanong, paano ako makakasiguro sa pag-iingat ng Diyos sa aking pamilya kapag nagsimula nang bumagsak ang salot? Meron lamang isang paraan, kaibigan. Ang mga nagpamalas ng kanilang pananampalataya sa darating na

ang kordero ng Diyos bilang kanilang sakripisyo at pinayagan ang kanyang dugo na linisin ang kanilang mga puso mula sa kasalanan. Tayo ngayon ay pumipili kung saang panig tayo makakarating sa araw na iyon. Sa panig ng Diyos o sa panig ng isang rebuilding anghel. At kaibigan, ngayon na ang araw para magpasya. Kapag nagsimula ng ibuhos ng mga anghel ang mga salot, huwag na nating antayin maging huli na ang lahat. Na ang pagkakataon para sa kaligtasan ay tuluyang maisara. Hindi mo ba ilalagay ang iyong pamilya sa panig ng Diyos sa ilalim ng proteksyon ng dugo ni Jesus ngayon? Ang pinakamalungkot na mga salitang binitiwan ay inihula sa Jeremias Kapitulo 8, ang talata ay 20. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. May isang Australian lumberman ang nagtayo ng isang maliit na dampa sa gilid ng kagubatan. Hindi ito gaanong malaki, ngunit isang tahanan. Isang araw, sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho, natigilan siya at nalungkot nang makita ang kanyang maliit na dampa na nasunog at ang natitira na lamang ay mga nagbabagang materyales. Ang natira na lang ay ilang piraso ng charred lumber at ilang metal na naitiman ng apoy. Naglakad siya palabas sa lugar kung saan naroon ang kulungan ng kanyang matandang manok. Ang natagpuan lang niya ay isang tambak ng mga abo at ilang nasunog na kawan. Hinalukay niya ito at nakita niya ang isang nakamamanghang kalagayan, isang bunton ng mga sunog na balahibo ng inahin. Ginalaw niya ito. At ano sa palagay ninyo ang nakita niya? Apat na maliit na sisiw ang magkakasama. Milagrong prinotektahan sa lilim ng mga pakpak ng mapagmahal na ina. Sinasabi sa atin sa awit 91, versikulo 1 hanggang 11. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan ni ang pana na nagliliparan kapag araw ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasang bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Maaari bang may anumang maging mas katiyakan? Ang isang mapagmahal na Diyos ay nangangako na itatago tayo sa lilim ng kanyang mga pakpak. Hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa mga salot o kung paano tayo makakaligtas. Kailangan lamang nating ibaling ang ating buhay sa Kanya at poprotektahan niya tayo tulad ng pag-alaga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ang ating pamilya ay mahal ng Diyos. Namatay siya para sa atin. Ang kanyang galit ay

laban sa kasalanan na nagdudulot ng sakit at kamatayan, ngunit hindi laban sa atin. Kahit na ngayon ang kanyang espiritu ay nakikiusap sa ating mga puso na palayain ang ating mga kasalanan para hayaan silang matakpan ng dugo ng kordero.

0: Kaibigan, nasa inyo ang desisyon. Ito'y simple lamang. Isuko ang iyong kalooban sa Kanya. Piliing sundin ang Kanyang kalooban gaya ng ipinahayag sa Kanyang salita. At habang ginagawa mo ito, kasama ng iyong pamilya, makakapagpahinga kayo sa katiyakang ang Kanyang biyaya. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang protection ay sa inyo ngayon at magpakailanman, anuman ang mangyari sa hinahanap. Gusto niyo bang ito ang inyong maging karanasan, aking mga kaibigan? Kung gayon, samahan ako sa isang panalangin. Mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa mensaheng aming pong natutuhan. Maraming salamat sa katiyakan ng proteksyon mo sa panahong darating na ang iyo pong puot, kagaya po ng salot na aming pong napag-aralan, ay kami po ay maprotektahan sa aming pong kalagayan bilang isang pamilya na sumusunod sa iyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa pangakong ito na ang inyo pong patuloy na presensya ang aming maranasan bilang isang pamilya, na ang inyo pong pagkakanlong, ang inyong pag-iingat ay ipaparanas sa mga pamilyang sumunod sa inyo at nagsuko ng kanilang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sapagkat ang katiyakang ito ay malulubos sa aming buhay sa panahong yaon na takda ng inyong pagliligtas. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat pamilya na narito ngayon, sa kanila pong buhay, naway walang mawaglit ni isa man sa kanila pagdating ng araw na iyon ng iyo pong pagliligtas. Makasama nawa ang bawat isa sa isang malalahating karanasan na iyon ay ang iyong nais na maranasan ng buong pamilya na maprotektahan sa lahat ng mga hindi mabubuting karanasan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming muling pagtatalagang ito at harinawa ang inyo pong presensya, ang inyo pong biyaya ay patuloy na managana sa aming buhay samantalang nag-aantay sa tiyak na sandaling yun na masilayan ng bawat pamilya ang iyong malwalhating pagliligtas at pagdating upang kami ay kunin at dalhin dyan sa langit na bayan. Ito pong aming patuloy na hiling at idinadalangin na maging karanasan sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, makakaranas tayong lahat ng mga matitinding bagay sa mga huling araw. Ngunit tayo ay magtatagumpay sa tulong ng Panginoon. Kaibigan, nais mo bang magtagumpay ang buong mong pamilya sa mga huling araw na ito? Halika at magtapat tayo sa Panginoon.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 13 bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang natatanging bagay na dapat asahan at patuloy na inaasahan ng bawat pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mong sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko noong una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo o nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkona sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Cambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Cambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777. Ilang taon ang nakalilipas, nalaman ni Stephen Mars na nang mamatay ang kanyang auntie ay isinama siya sa kanyang last will and testament. At ganito ang isinasaad ng kasulatan. Sa aking minamahal na si Stephen Mars, ipinamamana ko ang aking family Bible at lahat ng mga nilalaman nito, kasama ng natitira kong pag-aari. Ngunit matapos na mabayaran ang mga pagkakautang ng kanyang auntie, kakaunting dolyar na lamang ang natitira sa pag-aaring ito. Wala na ang salapi. At ang tanging natira na lamang kay Mr. Mars ay ang family Bible na kanyang inilagay sa bodega. Kaya kinakailangan siya ay mag-retire at magtiis sa maliit na pensyon. Namuhay siya sa kahirapan sa loob ng 30 taon. Sa huli, nung siya ay umabot na sa taong 90, nagdesisyon siyang lumipat sa tahanan ng kanyang anak. At samantalang nag-iimpake ng mga gamit, nakita niya ang family Bible ng kanyang auntie. Sinubukan niyang buksan ang mga pahina nito at laking gulat niya nang makita niya ang mga banknotes sa mga pahina nito. Nang ito'y kanyang bilangin, nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. At noong mga panahong yon, ito ay napakalaking salapi. Ang buong buhay niyang naghirap, samantalang siya pala sana ay naging mayaman. Mayroon palang kayamanan sa mga pahina ng salita ng Diyos. Posible din kaya ito sa atin na magkaroon ng kahangahangang kayamanan na malapit na sa ating mga kamay. Milyong-milyong mga tao ang naniniwala na ang Biblia ay isang napakamanghamanghang aklat na naisulat kailanman. Makikita dito ang napakaliwanag na larawan ng isang mapagmahal na Diyos na talagang nagnanais na iligtas ang kanyang anak at mamuhay na kasama sila sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang mga tao sa lahat ng bansa, wika at etniko ay tumatanggap sa salita ng Diyos bilang nakapagbabagong buhay, isang napakahalagang kayamanan. At ito ang kanyang liham ng pag-ibig sa atin. Magmula nang tayo'y mapawalay sa kanya, siya'y gumawa ng paraan upang siya'y ating makilala at muli tayong mapalapit sa kanya na ating manlalalang. Ngunit ang tanong ng bawat isa sa atin, tunay nga kayang mapagkakatiwalaan natin ang Biblia? Siyempre, walang makapagdududa na ang katotohanan ng Biblia ay isang kamangha-manghang aklat. Sa katunayan, ang 66 na mga aklat nito ay naisulat sa magkakaibang panahon ng magkakaibang mayakda sa loob ng 1,600 taon. Ito po ay nahahati sa dalawa, ang Lumang Tipan o ang Old Testament na mayroong 39 na mga aklat. At ang Bagong Tipan o ang New Testament na mayroong 27 mga aklat. Isinulat ng 45 magkakaibang mga mayakda. Ngunit kahanga-hanga na ang lahat ng ito ay may pagkakasundo. Makikita natin na hindi nagkakasalungatan, lalo na po sa paniniwala patungkol sa kaligtasan. Paano ito naging posible? Dahil iisang espiritu ang kumasi sa bawat manunulat nito. Halos karamihan sa mga may akda nito ay hindi magkakilala sa isa't isa. Sila'y mula sa iba't ibang mga lugar, may iba't ibang hanap buhay, mga mangingisda, pastol, mangangaral, magsasaka, mambabatas, mga hari, at mga doktor. Subalit, mayroong pagkakaisa at pagkakatugma sa mga aklat na kanilang isinulat. Ang pagkakaisa ay maipapaliwanag lamang kung ating kikilalanin na ibinigay ng Diyos ang aklat na ito sa atin na kinasihan ng isang kahimahimalang paraan. Ang sabi po ni Pedro sa 2 Pedro 1:21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman
3: sa pamamagitan ng kaloob ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ito po ay sinang-ayuna ni Pablo sa 2 Timoteo 3:16 at 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang mga tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang ganitong paraan ng komunikasyon na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga anyong nakasulat ay dahil ang komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay naging imposible bunga ng kasalanan. Noong ang Diyos at ang tao ay magkasamang naglalakad at nag-uusap sa Hardin ng Eden, hindi na kailangan ng propeta na magsulat sa mga ninanais ng Diyos na malaman ng tao. Subalit nang magkasala si Adan, siya ay nagtago sa Diyos at siya ay natakot at nakonsensya sa kanyang nagawa. Nang tinanong ng Diyos si Adan kung nasaan siya, ang sagot niya sa Genesis 3:10, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot at ako'y nagtago." Ang ating kasalanan ang nagkukubli ng presensya ng Diyos sa atin. At dahil hindi na tayo makakausap ng Diyos ng mukha sa mukha, pinili niyang ihayag ang kaniyang nais malaman natin sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sabi ni Amos sa Amos 3:7, "Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta." Ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon, na kahit na tayo ang himiwalay sa kanya sa pamamagitan ng kasalanan, gumawa pa rin siya ng paraan para abutin tayo at maipanumbalik sa kanya. At isa sa kanyang ginamit ngayon ay ang banal na kasulatan. Sa loob ng 1,500 taon, kinasihan ng Diyos si Moises para isulat ang aklat ng Hob at ang unang 5 aklat ng Lumang Tipan na magkakasamang tinatawag na Pentateuch. Sa mga panahong ito, ang Israel ay naging isang bansa na mayroong ilang milyong mga tao at ngayon ay mababasa na nila ang 10 utos at ang tagubili ng Diyos na ibinigay kay Moises. Ngunit iyon ay napakatagal ng panahon. Ang Biblia ba, tulad sa pagkakaalam natin, ay tumpak na maaasahan pa rin natin ngayon? Noong 1947, ang pinakaunang manuscript na mayroon tayo sa Lumang Tipan ay mga kopya noong AD 900. Ngunit isang batang lalaking pastol na biduin ang nakadiskubre sa isang kuweba na naglalaman ng sinaunang mga leather scroll na naipreserba sa mga banga. Hindi nagtagal, marami pang mga kuweba ang nadiskubring naglalaman ng daan-daang mga sulat kamay na kopya ng mga bahagi ng Lumang Tipan. Ang Isaiah scroll na natagpuan na kasama ng mga ito ay naisulat noong 125 BC sa loob ng 1,000 mga taon bago natagpuan ang pinakamatandang manuscript noong panahong iyon. Ito ay naglalaman ng buong aklat ng Isaiah. Ngunit ang mga ito ba ay may pagkakasundo sa mga naunang kopya? At ito ba ay napalitan o nagkaroon ng pagkakamali sa pagkopya sa loob ng maraming siglo? Ayon po kay Dr. W.F. Albright, presidente ng British School of Archaeology, sa loob ng isang kapitulo na mayroong 166 na mga salita, mayroon lamang isang salita na mayroong 3 letra ang pinag-aalinlanganan matapos ng 1,000 mga taon ng paglilipat ng mga salitang ito ay hindi mahalagang napapalitan ang kahulugan ng mensahe. Ang wika naman po ni Sir Frederick Kenyon, Director ng British Museum, maaaring kunin ng Kristiyano ang buong Biblia at sabihin ng walang takot at pag-aalinlangan na hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay ang tunay na salita ng Diyos na nailipat ng walang mahahalagang nawawala mula sa lahat ng henerasyon ng buong kasaysayan. Maraming mga kritiko ang Biblia, kahit na sa mga nakaraan lamang na mga siglong nakalipas. Sila'y gumagawa ng maraming dahilan para pagdudahan ng Biblia. Ngunit ang mga pagdududang ito ay napatigil sa pamamagitan ng paghukay ng mga archaeologist. Kabilang sa mga ito ang Cylinder of Nabonidus, gayon din ang Rosetta Stone na nadiskubre ni Napoleon sa Egypt, na nakumpirmang naglalaman ng mga tala na makikita sa Biblia, at ang 14,000 mga clay tablets na nadiskubre sa City of Ebla na sinasabing na isulat noong 2300 BC. Ito ay napakahalaga dahil una, pinatutunayan itong mayroong komunikasyong pagsulat na umiiral noong panahon ni Moises, kahit na napakatagal na panahon na. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang kasaysayan ng paglalang at ang malaking baha na kahanga-hangang katulad ng sinasabi ng Biblia. Pangatlo, binabanggit nito ang mga pangalan at lugar na naitala sa Biblia. Ang mga pangalan na gaya ni Abraham, Iso, Israel at Sinai. Tunay na ang mga bricks, cylinders at tablets ay lahat nagpapatunay na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan, maaasahan, mapapaniwalaan. Isa pang tunay na nakakahikayat, nakatwiran para mapagkatiwalaan ang kasulatan ay ang abilidad nitong tumpak na ihayag ang tungkol sa hinaharap. Sa lahat po ng mga aklat pang relihiyon ngayon, tanging ang Biblia lamang ang naglalaman ng propesiya o pagtataya sa mga pangyayari sa hinaharap. Ayon po sa Isaiah 46:9-10, ako'y Diyos na walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Bago pa man maabot ng Babylonia ang rurok ng kapangyarihan nito, inihula na ng aklat ng Diyos ang pagbagsak nito. Ang sabi po sa Isaiah 13:19, at ang Babylonia, ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan na ipinagmamalaki ng mga Kaldeyo, ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ka ibinagsak sila ng Diyos. Sa Jeremias 51:11 ay sinasabing, sapagkat ang kanyang layunin tungkol sa Babylonia ay wasakin ito. Ang pangalan ng lalaking mangunguna sa mga hukbo na lalaban sa Babylonia ay inihula 150 taon bago ang kanyang kapanganakan. Gayon din ang eksaktong paraan kung papaano niya ito gagawin. Ayon po sa Isaiah 45:1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis, kay Siro na ang kanyang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya, upang magbukas ng mga pintuan sa harap niya. Natupad ba ang napaka-espesipikong, napakatumpak na mga propesiyang ito ng Biblia? Ito po ay natupad. At sa katunayan, sa Persian Hall ng British Museum ay nakapreserve ang Cyrus Cylinder na nadiskubri sa nawasak na Babylonia. Sa cylinder pong ito ay tinala ang pananakop ni Ciro sa bansang Babylonia at tumpak na tumpak ang propesiya ng Biblia tungkol sa pagbagsak nito. Ang isa pang kahangahangang propesiya sa Biblia ay ang matatagpuan sa aklat ni Daniel. narito ang tinatawag na 70 weeks prophecy. Sa mga talang ito, inihula ang eksaktong kapanganakan ni Jesus, kung kailan siya ipapako at kung kailan ipapangaral ang mabuting balita sa mga hintil. Maraming taon na ang nakalilipas bago ito nangyari, ay eksakto itong inihula na ng Biblia. Totoo ang sinasabi ni Propeta Isaias sa Isaias 48. Ang damo ay natutuyo, bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Mga kaibigan, kung tumpak ang prediksyon ng Biblia sa mga mangyayari sa hinaharap, ilang daang mga taon bago ito mangyari, mapagdududahan pa ba natin ang kakayahan nitong eksaktong malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Makikita po natin na ang Biblia ay hindi higit sa maaasahang kasaysayan, tumpak na mga katotohanan at natutupad sa mga propesiya. Ito ay nagsasabi sa atin na ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Nagsasabi ito tungkol sa Diyos na nagsugo ng kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo para ligtas tayo sa ating mga kasalanan at magtamo ng kanyang walang hanggang kaharian. Maaari nating pagtiwalaan ang pinangunahing mensahe ng Biblia na ito ay ang kwento ng pag-ibig at kaligtasan para po sa atin. Marahil ang pinakamalaking katunayan sa pag-aangkin ng Biblia ay ang kapangyarihan nitong magbago sa buhay ng mga tao. Ang kapangyarihan ito ay matatagpuan sa aklat na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong walang hanggang buhay at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Si Jesus ang nagsasalita tungkol sa lumang tipan, sapagkat ang bagong tipan ay hindi pa naisulat noon. At sa pagbubukas natin ng mga pahina ng Biblia, ang parehong luma at ang bagong tipan, matutuklasan natin ang propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas at ang tungkol sa kanyang misyon ng pag-ibig at pagliligtas sa atin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Lucas 24:44, ito ang aking mga salita sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ang buong Biblia po ay nagpapahayag tungkol kay Hesukristo na dumating upang ihayag kung sino ang Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng kahangahangang kapangyarihan na magbago ng mga buhay, pagbabago ng karakter ng tao, pagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina, ng lakas ng loob sa mga nalulumbay, at ang pag-asa sa mga namamatay. Kaya nga ito ay tinatawag na buhay na salita ng Diyos na binanggit sa Hebreo 4:12. Sa buong kasaysayan, ang kapangyarihan ng Biblia na magbago ng mga buhay ay naipakita ng paulit-ulit. Maraming magagaliting mga tao ang naging mapayapa. Maraming immoral na mamamatay tao ang nababago at nagiging matuwid. Maraming sugapa sa alak ang nababago at natututong magpigil. Maraming mga magnanakaw ang tumigil sa pagnanakaw. Hindi na natin kailangang tumingin sa malayo. Dahil sa paligid lang po natin ay napakarami ng mga dating nakakulong subalit nagkaroon ng masayang buhay, nakaranas ng paglaya ng masumpungan nila si Jesus. Maraming pamilya ang nailigtas sa paghiwalay ng mag-asawa dahil sa bagong pagmamahal na kanilang nasumpungan sa salita ng Diyos. walang tapat na nagbabasa na hindi nababago ng aklat na ito. At kung babasahin ito araw-araw, kaibigan ko, tiyak ko, babaguhin ka rin nito. Dahil ang puso ng relihiyong Kristiyano ay ang pagnanais ng Diyos na baguhin ang ating mga buhay. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang salita, itinama niya sila at binago ang kanilang buhay. Ang sabi nga sa Juan 8:32, at iyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan na tungkol sa atin. Oo, ngunit mas higit pang mahalaga. Ito'y katotohanan tungkol kung sino ang Diyos at tungkol sa kanyang lubos at di nagmamaliw na pagmamahal na hindi nakabase sa ating mga nagawa, sa kanyang pagtitiis sa atin, sa mga panahong tayo'y nabibigo at nagkakamali, sa kanyang habag sa atin sa tuwing tayo'y nasasaktan, at sa kanyang simpatiya sa atin sa kalagayan nating walang kakayahang baguhin ang ating mga sarili. Ang katotohanan tungkol sa kung sino ang Diyos, tulad ng naihayag sa Biblia, ay tunay na makapagpapalaya at nakapagbabago sa atin. Subalit isang katunayan na ang tanging mababago ng salita ng Diyos ay ang mga nakahandang magbago at tumanggap kay Jesus. Siyang inihahatid sa atin ng Biblia. Ang Biblia po ay hindi lamang isang aklat tungkol sa mga ideya at pilosopiya. Hindi lamang ito nakakatulong sa mga payo sa atin. Ito po ay liham ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Mahal po tayo ng Diyos at gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon sa kanya. Bago po ako matapos, ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Noong taong 1798, ang barkong tinatawag na Bounty ay naglayag mula sa Inglaterra patungo sa mga isla ng South Seas upang magtanim ng mga bagong puno para sa kaharian ng Great Britain. Pagdating nila ay nakita nilang maganda ang lugar, kaya naman nagpanukala ang mga tripulante na doon na sila manirahan. Sinunog nila ang barkong Bounty sa karagatan upang hindi na sila masundan. Kumuha sila ng kanilang mga asawa sa mga natibo at nagpasimula silang mabuhay ng maligaya. Ang isa sa kanila ay gumawa ng alak mula sa niyog at hindi nagtagal ay nagkaroon ng kalasingan, kaguluhan, sakit at mga patayan. Anupat ang lahat po ng mga lalaki ay napatay maliban kay John Adams. Sa kanyang kalungkutan at takot na hinaharap, ay nakaisip siyang tumawag sa Diyos. Sa isang baol ay nakakita siya ng isang sipi ng Biblia. Ito ang ginamit niya sa pagtuturo sa mga bata at matanda. Pagkaraan ng 20 taon, isang barko mula sa Inglaterra ang dumating sa isla ng Pitcairn. Nakita nila ang isang paraiso. Walang sakit, walang krimen, walang kaguluhan, makadiyos ang mga tao, marurunong, masasaya at mapapayapa. Ang kahangahangang pagbabago na ito ng mga tao sa lugar na iyon ay nakaakit sa mga atensyon ng mga dumadaang mga barko hanggang sa ito ay makilala ng British government at ng buong mundo. Kaibigan, marami na ang nabago ng dahil sa pagbabasa ng Biblia. Gusto mo rin bang mabago ang iyong buhay? Ngayon na ang panahon. Basahin mo at pag-aralan mo ng buong puso ang liham na ito ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Buksan mo ang iyong puso at may pananampalatayang manalangin. O Panginoon, salamat sa iyong katotohanan na nasa mga kasulatan. Tulungan mo po akong ito'y ingatan at sundin. Ipakita mo sa akin ang dapat kong baguhin at ito'y aking gagawin.

kaibigan, mahal ka ng Diyos. At gusto niyang ikaw ay makaranas ng tunay na pagbabago sa iyong buhay at makasumpong ka ng kaligtasan mula sa Kanya. Saan ka man naroon ngayon, aking kitang inaanyayahan, isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, marami pong salamat sa iyong liham ng pag-ibig, liham na nagpapatunay sa amin na kami ay iyong minamahal. Sa mga sandali pong ito, amin pong binubuksan ang aming mga puso, O Diyos. Maghari ka po sa aming mga puso at sa pamamagitan ng iyong liham ng pag-ibig, tulungan mo po kaming mabuhay sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
1: Be inspired.
2: Be encouraged.
1: And let's keep rolling in the loop of faith.
3: Dito lamang sa Faithcast.
4: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon ngayon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nawa ninyong nararanasan. Ating ipinagpapatuloy ang atin pong pagbabasa sa aklat ng Kolosas sa kabanatang 2, at tayo ay nasa talatang 23 ngayon. Ang mga bagay na ito ay mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. May mga nagtuturo na ang tao ay magiging banal o maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mahihigpit na tuntunin, pag-aayuno at pagpapahirap sa sarili. Ang ganito mga bagay ay nakikita natin, lalong-lalo na sa panahon ng mahal na araw o pagsunod sa mga tradisyon. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na bagamat mukhang matuwid at spiritual ang mga ito, wala silang kapangyarihan upang baguhin ang pagkatao ng tao, ang ating puso. Ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi ang panlabas na pag-uugali, kundi ang makasalanang puso. Maaring mukhang relihiyoso, laging nasa loob ng simbahan, maraming alam sa Biblia, umahigpit sa mga tuntunin, ngunit kung hindi nababago ang puso, nananatili pa rin tayo sa lumang pagkatao, ang taong makasalanan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa mga tuntunin, kundi sa relasyon kay Jesus. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng bagong puso at kapangyarihang mamuhay ng may kabanalan. Itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa sariling pagsisikap. Si Jesus lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan at makapagbibigay ng bagong buhay. Hindi tayo inililigtas ng ating mga ginagawa para kay Kristo o para sa simbahan o kahit na para sa ibang tao. Iniligtas tayo ni Kristo, at dahil dito ay binabago niya ang ating pamumuhay. Ang tunay na kabanalan ay bunga ng isang pusong isinuko sa ating Panginoong Jesus at pinamumunuan ng banal na Espiritu. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy version, babasahin natin ngayon ang kabanatang 2 ng Kolosas sa talatang 20 hanggang 23. Namatay na kayong kasama ni Christ at pinalaya kayo mula sa mga espiritong naghahari sa mundo. Bakit ngayon kung mamuhay kayo parang taga dito kayo sa mundo? Bakit nyo sinusunod ang mga rules gaya ng huwag mong galawin ito, huwag mong tikman yan, huwag mo itong hawakan? Gawa-gawa lang ng tao ang mga utos at teachings na yan, na tungkol sa mga bagay na nawawala ng silbi pagkatapos gamitin. Pag sinusunod nyo ang mga utos nito, parang ang galing na mga ginagawa nyo. Nagmumukha kayong religious, humble, at kayang pahirapan ang sarili. Pero sa totoo lang, wala talagang epekto yan sa pagkokontrol ng pagnanasa ng katawan. Warning against asceticism. Hindi tuntunin, pagpapahirap sa sarili o pag-ayuno ang nagliligtas.
si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. Ang mga athletes o mga atleta ay dumaraan sa mga mahigpit na pagsasanay upang maabot ang kanilang layunin. Niiwasan nila ang mga pagkain gustong-gusto sana nilang kainin. Isinasakripisyo nila ang kanilang oras at nagtitiis ng hirap upang magtagumpay. Kaibigan, minsan ay ganito rin ang iniisip ng maraming tao tungkol sa pananampalataya. Kala ng marami, ang pagiging Kristiyano ay tungkol lamang sa mahabang listahan ng mga bawal. Huwag mong gawin ito, huwag mong kainin yan, huwag mong hawakan ito. Ngunit itinuturo ni Apostol Pablo na ang tunay na espiritualidad ay hindi nakasalalay sa pagsunod sa mga tuntuning gawa ng tao. Sinabi niya, bakit pa kayo nagpapasakop sa mga tuntunin tulad ng huwag humawak, huwag tumikim, huwag humipo? Ang mga ito ay mga utos at aral lamang ng tao, sangayon sa talatang 20 hanggang 21 ng Kolosas, kabanatang 2. May mga taong naniniwalang magiging katanggap-tanggap sila sa Diyos kung pahihirapan nila ang kanilang sarili o susunod sila sa napakaraming tuntunin. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na bagamat mukhang matalino at may kabanalan o religious ang mga gawain ito, wala silang kapangyarihang baguhin ang puso o pigilan ang kasalanan. Ang tunay na problema nating mga tao ay hindi kakulangan sa mga tuntunin. Ang tunay na problema ay ang makasalanang puso at ang kasalanan ay hindi kayang alisin ng anumang pagsisikap na ating ginagawa. Ang mabuting balita, may ginawa si Jesus na hindi natin kayang gawin. Tinubos niya tayo, ang ating pagkakasala ay kanyang binayaran. Sa krus, dinala niya ang ating mga kasalanan, namatay siya upang talunin ang kapangyarihan ng kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nakatago na kasama ni Kristo. Sa talatang 3 ng kabanatang 3 ng Kolosas. Kapag tayo ay lumalapit kay Kristo, hindi tayo nagsisikap na makamit ang kaligtasan. Tinatanggap natin ang kaligtasang libre na ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At mula roon, ang mabubuting gawa ay hindi paraan upang tayo ay maligtas. Ito ay bunga ng pusong binago ni Kristo. Ang pagsunod ay bunga rin ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kaibigan, baka matagal mo nang iniisip na kailangan mong maging sapat na mabuti o ganap na maayos o mabuti bago ka tanggapin ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay walang sino man ang makapagpapabuti ng kanyang sarili. Walang sino man ang makapagliligtas sa kanyang sarili, sa sarili niyang pagsisikap. Hindi tayo iniligtas ng ating pagsunod sa mga tuntunin o kautusan o sakripisyo o kaya ay pagpapahirap sa ating mga sarili o pag-aayon o mabubuting gawa. Si Jesus lamang ang nagliligtas. Lumapit ka ngayon sa Kanya. Hayaan mong palitan niya ang iyong puso. Patawarin ang iyong mga kasalanan at bigyan ka ng bagong buhay. Ang Kristyanismo ay hindi tungkol sa pagsunod sa maraming tuntunin. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay ng kapatawaran, pagbabago at buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa sariling pagsisikap o pagsunod sa mga alituntunin kundi sa ginawa ni Jesus doon sa krus, handa ka bang tanggapin siya at magtiwala ng lubusan sa kanya bilang iyong Panginoon, manunubos at tagapagligtas? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at tayo po ay sama-samang lumapit sa Panginoon. Tayo ay manalangin.
dakila naming Diyos, Amang Banal na nasa mga langit. Salamat po sa kaligtasan na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin dahil sa iyong biyaya, hindi sa aming sariling pagsisika. Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ay tinanggap niyo kami at muling ibinalik sa inyo. Patawarin mo po kami kung minsan ay umaasa kami sa aming mga gawa kaysa sa iyong biyaya. Tulungan mo po kaming magkaroon ng pusong tunay na nagmamahal at sumusunod sa iyo. Baguhin mo po ang aming buhay sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang ang aming pagsunod ay maging bunga ng pananampalataya at pagliligtas ng aming Panginoon Jesus. Tinatanggap namin ang sakripisyo ng aming Panginoon Jesucristo upang kami ay maligtas. Alalahanin niyo po sa umagang ito ang aming mga mahal na tagapagpinig. Ano man po ang kanilang mga pasanin, ang kanila pong mga dalangin, kayo po ang maging katugunan. Alam niyo po ang kanilang kalagayan, Panginoon, at alam niyo ang pinakamabuti para sa kanila. Maraming salamat po na inyong dininig ang aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune-in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay gagabay sa atin upang maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. At ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay inyong matatanggap ng libre kung inyo pong ipapadalang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. 891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga kaibigan at mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon na sa araw na ito muli niya tayong ginising, at bago tayo magpasimula sa ating mga gawain, tayo magkasama-samang makinig ng kanyang mga salita at pag-aralan yung mga bagay na siyang atin hong tinatalakay dito po sa ating programa. Akin pong binabati ang bawat isa sa inyo ng isang magandang umaga. Mainit na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat. Saan man kayong lugar naroon, tayo ay nagkakasama-sama kapag dumarating ang 4:30 ng umaga. Yan, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Patuloy po nating ibahagi itong ating programa sa atin hong mga kakilala, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Sa isang banda, maaring hindi nila pansinin. Subalit kapag sa araw-araw, nag-share tayo sa kanila, baka dumating ang time ang yung Holy Spirit gumawa sa buhay nila, at dun nila ngayon makita at maramdaman na mayroong mensahe ang Diyos na nais ipabot sa kanila. Baka ito yung maging spark, ito yung maging pasimula ng kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag po tayong titigil. Ikalat po natin, sapagkat sa panahon ngayon, kinakailangang masaturate natin ang isipan ng mga tao, ang mga tao tungkol sa salita ng Diyos, upang araw-araw nakakaramdam tayo ng kapayapaan. Yan, ngayon naman kung kayo may mga katanungan, inyo lang pong isulat diyan sa inyong Facebook live comment section, o di kaya pwede kayong tumawag sa numerong 0918-944-7891. Okay. So, patuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid na ating pinag-aaralan ang isa sa napakahirap na maunawa ang propesiya dito ho sa aklat ng Daniel, ang Daniel Kapitulo 11. Marami po kasing kasaysayang nakapaloob dito na pawang hinula ni Daniel at nagkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng mga pagbangon ng iba't ibang kaharian. Okay, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayon, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Pinagkalooban niyo po kami ng pagkakataon na magkasama-sama upang mag-aral ng inyong salita, ng propesiya dito po sa Daniel Kapitulo 11. Ama, nawa sana pagkalooban niyo kami ng karunungan at kaalaman na siyang gagamitin namin para maging malinaw na maunawaan namin ang mga talatang ito. At ganun din ang banal na Espiritu nawa, ang siyang manguna sa amin, gumabay sa amin upang hindi kami maligaw ng landas. At ito'y maging daan ng aming mga pagbabago at pagnanais na maging mas malapit sa inyo. I-bless niyo pong lahat ang siyang nakakasama namin sa pagsubaybay sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang atin pong pag-uusapan sa ilang minuto ay walang iba kundi sasagutin natin yung katanungang, mayroon bang tiyak na propesiya tungkol sa mga interes ng mga kaalyado na natalo ni Cleopatra at Antonius? Yung mga kaalyado na natalo, katulad ni Cleopatra at Antonius. Ngayon, dito sa Daniel Kapitulo 11, yan, 26, hanggang 27, sabi ay, sa pamamagitan ng mga taong kumakain ng pagkain mula sa hari, kanilang wawasakin siya. Ang kanyang hukbo ay matatalo at marami ang mabubuwal na patay. Ang dalawang hari, yan, dalawang hari, si Cleopatra at Antonius, na ang kanilang mga isipan ay nahumaling na sa kasamaan, ay uupo sa isang hapag at magpapalitan ng mga kasinungalingan, ngunit hindi magtatagumpay sapagkat ang wakas ay darating sa takdang panahon. Bilang resulta ng mga opisyal at mandirigma ng hukbo ni na Antonius at Cleopatra na naging
na nang sila ay natalo, sila po'y na-demoralize at kumalat. Oh, at kaya nga, sa huli nga, natalo nga sila doon sa showdown. Marami sa kanila doon sa labanan ng Actium, napatay po yung mga sundalo. At ang dalawang haring ito na pawang tumutukoy kay Octavianus o Augustus at Antonius na una nang bumuo ng isang koalisyon kay Cleopatra. No? Yung itong si Antonius ay napilitan na magmadali sa pagkilos ng kalaunan ay tumalikod sa kanya si Octavianus dahil ang ilan sa kanyang mga kaalyado ay tumakas sa digmaan at bilang resulta ay kapos siya sa mga supply. Kaya po yung alyansa sa pagitan ni Antonius at Cleopatra, yan po'y humina. O, humina po yan. At dahil sa kawalan ng moral ng kanilang mga sundalo, ang resulta po sa huli ay natalo sila sa mabangis na labanan doon po sa dagat ng Actium. At habang si Cleopatra naman na nagkumando doon sa 60 barko na ibinibigay ng Egyptian Navy, ay inatake ng direkta. Nawalan po siya ng ulirat. O nawala, kumbaga humina ang kanyang kalooban. Nasira yung blockade na nakakulong sa kanila ng mga barko ni Octavianus at sila po ay umatras mula po sa Actium. Ganun po yung nangyari. O, katulad ng binabanggit dito sa propesiya. Ngayon, sinundan ni Antonio si Cleopatra. Nagkalat ang kanyang hukbo, kumalat ang kanyang hukbo at maraming sundalo ang namatay at ang iba pang hukbo'y sumuko kay Octavianus. Alam naman natin si Octavianus, ito'y pinag-aralan natin ng isang araw na ito ay pawang leader ng Romano. Makalipas po nung sumuko po yung mga hukbo kay Octavianus, makalipas ang isang linggo, halos isang taon naman, sinundan sila itong ni Octavianus sa Ehipto, kasama po dyan yung kanyang buong hukbo. At sila po'y kinupkob doon sa Alexandria at nauwi tuloy itong si Antonius sa pagpapakamatay sa halip na sumuko. Ngayon, ano nangyari kay Cleopatra? Sinubukan ni Cleopatra ang kanyang makakaya upang makuha niya yung puso ni Octavianus sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang alindog sa kanya nung matapos mamatay si Antonius. Ngunit nabigo po itong si Cleopatra. Ngayon ang intention po ni Octavianus, actually, makilahok si Cleopatra sa isang nakakahiyang martsa bilang isang tropeyo ng kanyang tagumpay sa seremonya na nagdiriwang pa dahil sa kanilang pagkatalo sa Roma. Alam niyo nung mga panahong yon, yung kapag kaho yung pinuno ay sumuko, ito'y natalo, para ho may pakita na nakuha nila yung tropeyo ay kanilang ang pagnanais nito si Octavianus gamitin itong si Cleopatra na ipakita sa mga tao, magmarcha doon sa nakakahiyang sitwasyon. Ngunit, ano nangyari? Ito po ang nangyari. Ngunit siya mismo ay nakagat ng kobra, isang simbolo ng maharlikang pamilya ng Ehipto noong 30 BC at pagkatapos po noon, siya po'y nagpakamatay. Yung pong pagpapatiwakal nina Antonius at Cleopatra ay humantong po yan sa katuparan ng propesiya ng Daniel 11. Basahin natin yung Daniel 11:27. Ang dalawang hari na ang kanilang mga isipan ay nahumaling na sa kasamaan. Tumutukoy kay

tapad na yung propesiya sa panahong yon. Anong dahilan at pinag-aaralan pa natin ito? Alam niyo po, kahit na ang ilang mga propesiya ay tila natupad. O, sang-ayon sa kasaysayan, nakita natin yung literal na mga pangyayari kung paano natupad yung propesiya ng propeta Daniel. Subalit, yung hong propesiyang ito na may tinatawag na dual application, yung pag-aaral sa mga ito ngayon ay napakahalaga pa rin para ho sa pag-unawa sa katangian ng Diyos. Ito po'y pagkilala sa kanyang patuloy na gawain at paghanda para sa hinaharap. Sabi nga po ng propetisa na si Ellen White, yung pen of inspiration, ang patuloy na kaugnayan ng propesiya, particular ang mga aklat ng Daniel at Apokalipsis, para sa mga Seventh-day Adventists, ito'y tinitingnan nila bilang isang mapagkukunan ng patnubay, pagtutuwid, at mas malalim na pag-unawa sa plano ng Diyos. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa ating lahat na ang pag-aaral ng propesiya ay isang gabay at paraan para maunawaan natin kung anong Diyos meron tayo, kung anong katangian niya. Inihayag po ng propesiya yung likas ng Diyos, yung kanyang katapatan, yung kanyang pakikisangkot sa kasaysayan ng tao. Kaya nga yung pag-aaral sa mga natupad na mga propesiya ay makakatulong sa atin na makilala natin na ang kamay ng Diyos na kumikilos sa kasalukuyan at ating maunawaan ang kanyang kalooban para sa atin upang tayo'y maging handa sa mas haharapin pa nating malaking hamon at tayo ay lubos na hindi lamang mapaghandaan ito, kundi yung nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga po yung propesiya, lalo na kapag tinitingnan natin sa pamamagitan ng makasaysayang lente, yan po'y maaaring magbigay sa atin ng gabay at babala para sa pag-navigate natin sa mga hamon at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Alam niyo, kaya nakakatuwa basahin yung mga aklat na nitong si Ellen White, dahil naroon yung mga katotohanan na ibinigay sa kanya ng Diyos upang maging gabay ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Ngayon, dito po, para mas lalo nating maunawaan yung mga aklat na ito, ito po'y hahantong. Yung pag-aaral ng propesiya, yan po'y humahantong sa isang mas malalim na karanasan sa relihiyon at isang mas malinaw na pag-unawa sa karakter ng Diyos. Bagamat ang ilang hula po ay may malinaw na literal na ng mga katuparan, pero ang iba po dyan nag-aalok ng simboliko o espiritual na mga aplikasyon na patuloy na nauugnay at itinagiging gabay natin sa ating mga pamumuhay, at lalo nating nakikilala ang ating Diyos na sinasamba. Ang Diyos na gumagawa sa kasaysayan, ang Diyos ang may, na mayroong control, ang Diyos na pawang sa God of order, at ang Diyos na Diyos ng pag-ibig. Itutuloy po natin bukas ang atin hong patuloy na pag-aaral sa aklat na ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa mga katotohanang muli naming napag-aralan at narinig. Nawa matanim ito ng malalim sa aming puso at isipan. Patuloy niyong gabayan ang bawat isa sa amin sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito. Kami inyong tulungan na magtagumpay. Samahan niyo ang bawat isa sa araw-araw na pamumuhay. Anuman ang kanilang kalagayan, maramdaman nila ang Diyos kasama nila. Ng Diyos na kung merong karamdaman, nagpapagaling. Ang Diyos kung merong pagkukulang sa pinansyal, nagkakaloob. At kung meron mang problema sa relasyon,
nagbibigay ng kapayapaan at nagpapahayag ng pag-ibig.

naway matutunan po naming lahat na, makilala kayo, aming Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami hindi mawaglit. Nawa sana naman ang mga prayer request ng aming mga kaibigan sa araw na ito, inyo po nawang tugunan at bigyan nyo sila ng kalakasan, ng kapayapaan ng kanilang puso at ang bawat isa sa amin maging handa sa nalalapit na pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga ginigiliw, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Sana'y huwag kayong mawawala bukas. Gumaganda ang ating pag-aaral. Narito po ako muli, si Pastor Jose Sabat Jr., ang laging nagsasabing mayroong nagmamahal sa iyo.

sa pagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pangitawan at higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayong araw ng Lunes, August 17, 2026. Binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito sa ating radio sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga hanap buhay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyong patuloy na maranasan, mga minamahal. Ano po? At ganun din sa ating mga viewers sa Salita ng Buhay Facebook page at sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kumusta kayo mga minamahal? Binabati namin kayo dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga minamahal. Ano? At ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kinadatna ng ating programa, welcome kayo sa ating paglilingkod at ang pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan samantalang kayo sumusubaybay sa programang ito. Muli niyo mga kasama ang inyong kapatid kay Kristo, Pastor D, Pastor Gimel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At of course, patuloy na kikiusap ng ating programa ngayong umaga. Ay inyo pong i-share mga binamahal upang marami po ang makinabang, maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod sa mga sandaling ito. Share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, mga katrabaho, upang sama-sama tayong matuto sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga pinamahal. Ano? Kaya share na. Huwag kalimutang ibahagi. Pwede rin po ninyong i-mention sa ating comment section ng inyong mga kaibigan. Ano po? Type nyo lang po ang at followers or at highlights dito po sa ating comment section, mga minamahal. Sa lahat po, excuse me, sa lahat po ng ating mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po yung inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At para ilagi niyong masubibayan ang ating programa, maaari lamang i-follow ang ating Facebook page. Search nyo lang po Gospel of Music Ministry at subscribe ang ating YouTube channel. Sa ating mga programa sa radio, mga minamahal, bagaman 5 to 6 ito, ay tuloy-tuloy po ang programa sa AWR. Ano po? At samantalang po kayo sumusubaybay ng ating programa at nagsishare, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. O Diyos naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, Panginoon, ang inyong lingkod at ang inyong mga anak ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagluluwalhati sa inyong dakilang pangalan, sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa inyong laging biyayang sapat sa bawat isa, at sa patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa amin. Isang panibagong umaga na naman, Panginoon, ang inyong ipinagkaloob, isang bagong buhay at lakas na naman ang inyong ipinahiram sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito na hindi masasapatan ng anumang bagay
kundi ikaw ay aming mapaglingkuran at mapasalamatan. Panginoon, purihin ka, salamat po sa mga pagkakataong muling inyong ipinagkaloob na kami makapagbahagi ng inyong mga salita upang ang aming mga kaibigan at ang aming kapwa ay maging matanyag ikaw sa kanila. At ikaw, Panginoon, ang makilala ng bawat isa sa buong sanlibutan. Aming hiling, Panginoon, sa mga oras na ito, ang basbas po ninyo ang aming maranasan, ang patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa upang ang aming pag-aaral na ito ay maging pagpapala at kapakinabangan sa lahat po ng aming mga taga-subaybay maging daan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala sa inyo at higit sa lahat, lalo kaming maging tapat sa aming paglilingkod. Salamat po sapagkat patuloy naming naranasan ang inyong patnubay at pangunguna. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga Facebook and YouTube. Ngayong umaga mga minamahal, tayo po ay nasa Lesson 8 na, o Lesson 8 ng atin pong laging pinag-aaralan tuwing Lunes. At ang pamagat po riyan sa English at Tagalog, ayan. Sa English ay The Power of Christ Resurrection. At sa Tagalog naman ay Ang Kapangyarihan ng Muling Pagkabuhay ni Kristo. Amen. No? Sa paksa pa lang mga minamahal ay nagdadala ka agad sa atin ng buhay na pag-aaral. Ano ho? Dahil ang ating pag-aaral ay nakafocus sa aklat ng mga Korinto. Nasa unang Korinto pa lang tayo mga minamahal at nakita natin ang paksa, The Power of Christ Resurrection o ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ano ho? At ang atin po ang mga talatang sa uluhin ay inyong makikita diyan sa screen. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang inyong pananampalataya, nanatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Ayun. Alam niyo mga minamahal, ang ganda ng ating talata. Laging ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo ay ipinakikita po rito mga minamahal na mga kaibigan na talagang magiging walang kabuluhan yung ating ginagawang mga paglilingkod. Ano ho? Una, kung si Kristo hindi nabuhay, actually maraming mga taong hindi naniniwala sa ganon na si Jesus ay nabuhay, binanggit po rito ay magiging walang saysay yung pangangaral. Ito yung ipinahayag ni Apostol Pablo, no? Matagal yung kanilang pangangaral. Maging sa ating panahon, magiging walang saysay yung ating paglilingkod mga minamahal. Yung tuwing umaga tayong gigising para tayo ay makapagbahagi ng kanyang mga salita. Ano ho? Makapagbahagi ng pag-asa, makapagbahagi tungkol sa ating Panginoong Yesus. Abay, at sabi, walang kabuluhan pagka hindi nabuhay si Jesus. Wala rin kabuluhan yung mga sumampalataya. Ano ho? At patuloy na mananatili sa kasalanan ang tao. Subalit, sa ating pag-aaral ngayong umaga, mga minamahal, itinuturo dito sa atin, sa ating panimula, na may mga bagay tunay ano ho, na may mga bagay na parang mahirap paniwalaan, no? Dahil hindi natin nakikita. Isa na rito yung tinatawag nating pagkabuhay, yung resurrection, ang muling pagkabuhay ng isang taong namatay, ano ho. Lalo na ang mga tao ay meron pong tinatawag na kasabihan na to see is to believe, di ba? So isa sa mahirap na paniwalaan yung buhay, di ba? Yung resurrection, mga minamahal na mga kaibigan, lalo na sa ating panahon, ano po. Pero sa panahon po, mga minamahal, sa nakaraan, ay meron talagang napakagandang pangyayari sa history ng sanlibutan, ano ho. Ang tinatawag nating resurrection o ang pagkabuhay ni Kristo. Ito'y hindi lamang isang bahagi ng ating pananampalataya, kundi ito'y isang pundasyon ng ebanghelyo, ng gospel, at ng pag-asa sa kaligtasan, mga minamahal. Ano ho? Yung
Sinasabi nating mahirap paniwalaan, ano po? Dahil hindi natin nakikita. Ngunit sa ating pag-aaral ngayong umaga sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 15, o sa Kabanata 15, ay malinaw po na ipinahayag na si Kristo ay tunay na namatay, siya'y inilibing, siya'y muling nabuhay, mga minamahal, sa ikatlong araw. Ano ho? Sa ating pag-aaral ngayong umaga, gaya ng binanggit ko na may mga mahirap paniwalaan. At actually, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga alagad, nung ang ating Panginoong Hesus ay namatay at nabuhay ng ikatlong araw, ay nung ibinalita na ho, sapagkat ang unang nagbalita ay yung mga babae na punta roon ng umagang-umaga ng Linggo sa libingan, ano ho, Sunday po yon, pumunta ang mga babae sa libingan, mga minamahal. Alam nyo, ito'y isang patunay na ang Linggo ay hindi Sabbath, ano ho, hindi araw ng pagsamba, hindi araw ng pamamahinga ang Linggo, ang unang araw, dahil yung mga babae ay Sunday ng madaling araw, umagang-umaga, sila'y pumunta sa libingan, ano ho, para suriin ang katawan ng ating Panginoong Yesus. Subalit, natagpuan nila ang wala. Bukas ang libingan, nakagilid na ang bato, at may nagsabi ang mga anghel, wala na siya rito, siya'y nabuhay. Ano ho? So ang unang nagbalita, mga babae. At doon sa napagbalita ng mga babae, ibinalita kay Apostol Pedro at sa mga alagad, wala doon si Tomas. Ang sabi nga ng ilan ay absent. Kaya nung ibinalita ng mga alagad kay Tomas na nabuhay ang Panginoong Hesus, tulad ng kanyang sinabi na mabubuhay sa ikatlong araw, ay hindi naniwala si Tomas. Ano, mga minamahal? Hindi siya naniwala at sabi niya ay malibang makita ko ang kanyang mga kamay na may mga butas at yung kanyang tagiliran, may pasok ang aking daliri. Ano ho? Ay maniwala akong nabuhay nga siya. O, kita ninyo, mga minamahal. So, merong si Tomas ay meron din siyang prinsipyo ng paniniwalang to see is to believe. No? Mahirap paniwalaan, mga minamahal. Pero alam nyo, nagpakita ang ating Panginoong Yesus at ang sabi niya, Tomas, ako nga rito, sabi na doon sa Juan 26 hanggang 29, na sabi niya, halika rito, narito ang aking mga kamay, tingnan mo. Yung iyong daliri, no, ipasok mo sa butas, no, yung sugat niya sa tagiliran. Ang sagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng Panginoong Yesus, naniwala ka ba? Sumampalataya ka ba, Tomas, dahil nakita mo ako? Mabalad iyong mga sumampalataya kahit na hindi ako nakikita. Ang ganda ng sinabi ng ating Panginoong Yesus sa ganong bahagi, mga minamahal. Ano? So, sa Unang Korinto ng ating pag-aaral, mayroong katunayan na namatay, inilibing at muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Sa kanyang pagkabuhay, maraming nakakita sa kanya, no, pagkatapos ng kanyang resurrection. Ano po? At ang mga eyewitness, no, yung mga talagang saksi na naroon, at ito'y naging patutuo ng katotohanan ng Ebanghelyo sapagkat the resurrection of Jesus, yung pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay isang napakagandang patutuo na tunay ang Ebanghelyo, mga minamahal. Ano ho? Dahil kung wala po ang resurrection, ang pagkabuhay ni Jesus, gaya na binanggit kanina, isa-isahin natin, walang kabuluhan ang pangangaral. Ano ho? Mula nung pangangaral ng mga alagad, ng pangangaral mga minamahal ng unang mga mananampalataya hanggang sa ating pangangaral sa mga oras na ito na mas lalong napadali ang pangangaral, mas lalong napabilis, mas malawak ang napaabutan sa pamamagitan ng social media, magiging walang saysay. Yung ating ginagawa na face-to-face na evangelism, yung ating ginagawa na media evangelism online, ano ho, alam nyo, napakahirap kayang bumangon sa madaling araw, ikay maliligo at pag-aasikaso para ipahayag mo ang pabalita ng Panginoon sa madaling araw. Pagkatapos, wala palang saysay yung ating pangangaral kung hindi nabuhay si Jesus. Pero, nabuhay siya, mga minamahal. Ano? Kaya, kapag ang paniniwala hindi nabuhay, maging wala saysay ang pangangaral. Pangalawa, ilagay natin sa babatidan, walang kabuluhan ang pananampalataya. Ano? Ang mga sasampalataya sa Panginoon, magiging walang saysay. At tayo at ang mga tao ay mananatili pa rin sa kasalanan tulad ng sinasabi riyan sa screen. At
wala tayong tunay na pag-asa sa hinaharap kapag ganun ang paniwala na hindi nabuhay si Jesus. Ngunit si Kristo ay nabuhay, mga minamahal. Ano ho? Nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Buhay na buhay. Ano, mga minamahal? Kaya ngayong umaga, sa ating pag-aaral, meron tayong tatlong punto. No? Tatlong punto lang sa ating pag-aaral para mas mapadali. Ang pagkabuhay ni Jesus, ang ating pangalaw, number one na punto natin, patunay. Pangalawa, pag-asa. At ang pangatlo, pagtatagumpay. Ayun. Tatlo lang, mga minamahal. Ang pagkabuhay ni Jesus, ang ating patunay, ang siyang ating pag-asa at pagtatagumpay. So yan po, dyan iikot ang ating pag-aaral. Sa number one, mga minamahal, na o sa unang punto, ang pagkabuhay ni Jesus ang ating patunay o ang patunay ng ating pananampalataya, mga minamahal. Ang ganda, no? Ang pagkabuhay ni Jesus ang patunay ng ating pananampalataya. Bakit ko binanggit na patunay ng ating pananampalataya? Dahil magiging walang saysay nga ang pananampalataya kung hindi siya nabuhay, mga minamahal. Kaya sa pag-aaral natin, lalong magiging matibay ang ating pananampalataya, lalong magiging matatag, lalong magiging tinatawag nating hindi natitinag, sapagkat mapapatunayan natin na ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay, mga minamahal. Ano ho? Yung kanyang isinaad sa banal na kasulatan na si magbabangon sa ikatlong araw ay nangyari, mga minamahal. At sa pag-aaral natin, ating bigyang pansin sa unang bahagi ng unang punto natin, ang unang magpapatunay niyan, ang banal na kasulatan. The Bible, the Holy Scriptures, mga minamahal. Kaya ang wika sa unang Korinto, Kapitulo 15, ang versikulo 3 at 4, meron pong ganitong ipinahayag, mga kaibigan. Sabi po'y ganito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, talatang 4, at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen. Ang isa sa mga nagpapatunay ng ating Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay ay ang kasulatan, mga minamahal, ang banal na kasulatan. Sapagkat mula pa nang tinatawag nating magkaroon ng messianic prophecy sa lumang tipan, nagkaroon ng katuparan nung ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao sa bagong tipan, ay meron ng patunay na ang Panginoong Yesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay ayon sa kasulatan. Kaya meron tayong doktrina at paniniwala, no, the life, death, and resurrection of Jesus, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya ang kanyang pagkabuhay, ang resurrection, ay hindi isang bagong idea o tinatawag ng tao na katangisip. Ano ho? Ito ay bahagi ng plano ng Diyos at katuparan ng kanyang mga pangako. Amen. Purihin ng Panginoon, mga minamahal. Ano ho? May mga tao na ikinukumpara ang ating Panginoong Yesus sa mga kanilang mga pinaniwala ang mga Diyos o kinakilala nilang mataas sa kanilang simbahan o sa kanilang relihiyon. Pero yung mga yon ay namatay at hanggang ngayon ay patay pa rin. Ano ho? Pero ang ating Panginoong Yesus namatay, subalit siya nabuhay ng ikatlong araw. At ang rason ng kanyang kamatayan ay ipinahayag doon sa talatang ating binasa, dahil sa ating mga kasalanan. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Yung palang kamatayan ng Panginoong Yesus, it's because of you and me. Dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, at sa kasalanan ng buong mundo. Kaya namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? At nabuhay siya, mga minamahal, ng ikatlong araw. Una, ayon sa patunay ng kasulatan. Meron na kaagad ebidensya sa ating pananampalataya. Ikalawang bahagi, patunay ng mga saksi. Ibig sabihin, yung mga nakakita. Ano ho? Yung naka-witness ng pagkabuhay ni Jesus, mga minamahal na mga kaibigan. Sapagkat maraming tao ang nakakita kay Jesus pagkatapos niyang mabuhay, mga minamahal. Ano ho? Of course, naroon yung mga babae, yung binanggit ko sa inyo kanina. Ano ho?
naroon din ang mga alagad na kita at tinatawag natin mga minamahal na mga taong naroon sa palibot sapagkat nagpakita siya kay Cephas, no, kay Pedro. At nagpakita rin siya mga minamahal na mga kaibigan sa 12. Ano po? Ipinahayag po riyan, nagpakita siya sa 12. At sa talatang 6, ilagay natin sa screen natin dyan. Unang Korinto, Kapitulo 15, Versikulo 6. At sabi rito, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. So yung buhay pa hanggang ngayon, sa panahon po yan ng pagsulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto. Ano ho? So nagpakita kay Apostol Pedro, nagpakita sa mga alagad, ano ho? Of course, doon sa mga babaeng na unang nakasaksi, at of course, maraming mga tao, mga minamahal. Ano ho? Ang mga nakakita sa kanyang pagkabuhay, na siya'y muling nabuhay, mga minamahal, mga kaibigan, sa ikatlong araw. At binanggit doon sa ating binasa, alam nyo ang sabi ron ay nagpakita din siya sa tinatawag nating may 500. Ay, napakadami na. Kung sa witness pa ay yung dalawa nga ay matibay na yung ebidensya. Ano? Pero higit pa riyan, mga minamahal, ang mga katunayan na nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Lalong naging matibay ang patunay ng ating pananampalataya. At lalong nagkaroon ng saysay ang ating pag-aaral, ang ating pananampalataya, ang ating mga minamahal na sakripisyo dahil tunay na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito ipinakita ni Apostol Pablo na ang resurrection ay isang tunay at makasaysayang pangyayari. Ano ho? Tunay at makasaysayang pangyayari, mga minamahal. Ang mga nakakita kay Kristo ay naging mga eyewitnesses ng kanyang resurrection. At ang buhay ni Apostol Pablo ay naging halimbawa ng kapangyarihan ng resurrection. Bakit? Dahil ang resurrection ay hindi lamang doktrinang dapat paniwalaan, ano mga minamahal, kundi maging daan upang makita natin ang transformasyon dahil sa pananampalataya. Sa ikatlong bahagi ng unang punto, patunay mismo ni Kristo. Patunay mismo ni Kristo. Bakit? Dahil, of course, ang patay hindi naman nagsasalita. Ano? Sa Biblia, ang patay walang nalalaman. Pero ang ating Panginoong Yesus, nabuhay, mga minamahal. Alam niyo, pati ang mga anghel, nagpatutuo na siya'y nabuhay. Actually, nung siya umakyat sa langit, mga minamahal, after ng kanyang pananatili sa lupa ng 40 araw ayon sa Gawa 1:3, ano ho? Nung nabuhay si Jesus, nanatili pa siya ng 40 days para magkaroon ng pagtatagubilin sa mga alagad, sa pagpapatuloy sa banal na misyon, sa banal na gawain para sa kaligtasan ng maraming mga tao, mga minamahal. Ano ho? Alam niyo ba na ang tinatawag nating ang ating Panginoong Jesus ay pinatunayan po ng mga alagad na nabuhay, na mamabuhay, ng 500 tao na mahigit pa, ng mga anghel mismo, sapagkat sa aklat ng Gawa 1:9-11 ay nagpahayag na itong si Jesus na umakyat sa langit, yun din ang inyong makitang pagbalik niya, no, pagparito niya, mga minamahal na mga kaibigan. At dito sa Apokalipsis, at ilagay natin, ang ganda nitong talatang ito, Apokalipsis, nakalagay na po dyan sa screen natin, 1:17-18, ang sabi po ay ganito, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanpaman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Amen. Mga minamahal, ang ganda, no? Si Jesus mismo nagpatunay na siya nabuhay. Nakausap siya ni Apostol Juan, ni John the Revelator, yung John the Beloved, mga minamahal. Ang ganda, no? Si Jesus mismo, oh, nagpatunay na siya nabuhay. Ang sabi niya, oh, ako'y namatay. At tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman.
Bakit po binanggit magpakailanman? Dahil yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus na tumubos sa ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo na siyang inaawit palagi sa ating programa tuwing magsisimula at pagtatapos, ay minsan at magpakailanman. Isang beses lamang inihandog ni Jesus sa kanyang buhay para sa lahat ng tao at para sa lahat ng panahon. At ang sabi niya, ako'y nabubuhay magpakailanman. And the good news, mga minamahal, nasa kanyang susi ng kamatayan at ng Hades. Those who believe in Jesus, yung mga sumampalataya kay Jesus, bagaman may kamatayang na mararanasan at darating, at sabi niya, nasa akin ang susi ng kamatayan. Mga minamahal? Nasa kanya at maging ng Hades, mga minamahal. Kaya, salamat sa Diyos. Ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus ang siyang magiging patunay ng ating pananampalataya na may saysay, may katibayan, merong dahilan para tayo mabuhay, may dahilan para tayo, mga minamahal, ay talagang manatiling matatag sa pananampalataya. At sa ikaapat na bahagi ng unang punto natin, patunay na nagbabagong buhay. Si Apostol Pablo, mga minamahal, nakita natin ang prueba, ang ebidensya ng kanyang pananampalatayang si Jesus ay nabuhay. Alam niyo, mga minamahal, sa panahon na si Apostol Pablo ay hindi pa siya Pablo, ang tawag sa kanya ay Saulo, na kung saan ay pinag-uusig niya ang mga mananampalataya ni Jesus. Alam niyo, nangyari, mga minamahal. Noong sila'y naglalakbay papuntang Damasco, sa daan, papuntang Damasco, nakarinig siya, naka-encounter siya napaka-liwanag na ilaw at diyan mula sa langit at tinig na narinig niya. At siya'y nabulag at ang sabi niya, sino ka ba? No? Sino ka, Panginoon? Ang sabi ng sumagot ng boses, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Yung nabuhay na nakipag-uusap kay Apostol Juan, yun din yung nakipag-uusap kay Apostol Pablo sa encounter niya sa road ng Damasco. Kung tunay nating pinaniniwalaan na nabuhay si Kristo, dapat makita ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. At isa na rito ang example, si Apostol Pablo. Sapagkat ang buhay ni Pablo ay naging halimbawa ng kapangyarihan ng resurrection. Bakit? Dahil ang pagkabuhay o ang resurrection ay hindi lamang doktrinang dapat nating paniwalaan. Ito'y kapangyarihang nagbabago ng ating buhay, mga minamahal. Sa pagitan ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Ang ganda, Kaya ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay napakaraming ebidensya. Na hindi patay ang pananampalataya natin, kundi buhay. Kaya doon sa mga hindi pa sumampalataya, mga minamahal, sumampalataya na kayong si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya inilibing at nabuhay ng ikatlong araw at ang kanyang pagkabuhay na maguli nagdadala sa atin ng pag-asa, nagdadala sa atin ng pananampalataya, mga minamahal, na tunay, matibay, matatag at hindi matitinag sapagkat ang ating pananampalataya ay nakabase sa ebidensya ng Biblia at ng banal na kasulatan. So, ang unang punto, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay patunay ng ating pananampalataya. Ang ikalawang punto natin, mga minamahal, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, ang pag-asa, sa muling pagkabuhay, mga minamahal. Yun ay napakaganda, nagkaroon tayo ng pag-asa. Hindi lamang ang pananampalataya maging matibay at hindi natitinag, nagkaroon din ng pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. Alam nyo, yun ang isa sa pinaka magandang ating asa-masami at panghawakan, yung pag-asa. Dahil yung mga tao na tinatawag natin, mga minamahal, na walang pag-asa, of course, hopeless yun sa Ingles. At alam nyo, pag walang Kristo sa buhay, mga minamahal, ay walang pag-asa. Alam nyo, nung bago pa nangyari yun. Doon sa isang tala ng Biblia, mga minamahal, sa Efeso Kapitulo 2, may binanggit po rito ang napakaganda. Talatang 10 ay ito po ang ating, talatang 12, ito ang ating mababasa. Sa panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yan ang mga
tinatawag natin mga kaibigan na mga taong malayo at hiwalay sa Panginoon. Sa talatang 13 at 10, sabi ganito, "Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo." Amen, mga minamahal. Kaya sa unang bahagi ng ikalawang punto natin, sa pamamagitan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa. Una, pag-asa sa buhay, mga minamahal. Kaya habang tayo nabubuhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil si Kristo ay nabuhay, no, mula sa mga patay, ang ating pananampalatay hindi delusyon. Ano, mga minamahal? Ang resurrection ni Kristo, ang kanyang pagkabuhay, ang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa mananampalataya, mga minamahal. Kaya nga, yung mga taong na kay Kristo na, yung mga taong sumampalataya kay Jesus, yung mga taong nagpasakop ng kanilang buhay sa ating Panginoon, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Sa panahon ng mga pagsubok, tayo lalong kakapit sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, sapagkat ang ating Panginoon ay nagkakalob sa atin ng buhay na pag-asa, mga minamahal. At dahil yan sa pag-ibig niya sa atin na hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan, mga minamahal, napapadama ng Panginoon sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya yung ating pananampalataya naging may saysay, makabuluhan, matibay, at ang naghuhugpong noon ay ang ating pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Kaya may pag-asa sa buhay, mga minamahal. Yung mga taong nabubuhay, nakikinig sa atin, huwag kayo mawala ng pag-asa. May Kristo na nabuhay mula sa mga patay, na siyang nagdadala sa atin ng katiyakan, mga minamahal, na hindi pang walang hanggan itong ating mga paghihirap. Pansamantala lamang po ito, mga minamahal. Ang pag-asa sa muling pagkabuhay, ang tunay na pag-asa sa tinatawag nating pananampalataya ng bawat isa. Pangalawang bahagi, yung hope, no, sa resurrection, pag-asa sa muling pagkabuhay. Kung si Jesus, dahil siya nabuhay mula sa mga patay, mga minamahal, aba, mayroon tayong pag-asa rin. Ano ho? Si Kristo ang first fruits. Kung paanong si Kristo ay nabuhay, siyang unang bunga ng pagkabuhay, ang sabi doon, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muli sa kanyang pagdating sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Kaya, pagka dumating ang panahon na tayo ay namatayan ng mahal sa buhay, habang tayo ay naghihintay pa sa ating Panginoon, aba, mga minamahal, huwag tayong panghinaan ng loob. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng aklat ng unang Tesalonika, ang kapitulo po ay 4, ang versikulo ay 13 hanggang 14. Ang ganda po ng kapahayagang ito. Sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Tinutukoy po ito ay mga namatay. Upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Talatang 14, ang wika po'y ganito, sapagkat kung tayo'y sumampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ay mga natutulog, yung mga namatay, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ano ho? Kaya yung mga patay na nasa libingan ngayon, pagdating ni Jesus, kapag sila'y may pananampalataya, ay may pagkabuhay na maguli. Kaya ang sabi ni Jesus, I am the resurrection. John 11:25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumampalataya sa akin, bagaman sila'y mamatay, ay muling mabubuhay. Amen. Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, ang ganda po ng kapahayagan na ito. Ano po, mga kaibigan? Si Jesus pala ang ating buhay. Kaya may pag-asa sa buhay dahil si Jesus ang buhay. Pangalawa, may pag-asa sa muling pagkabuhay dahil siya rin ang muling pagkabuhay. Purihin ng Panginoon. At sa ikatlong bahagi, mga minamahal, pag-asa sa pagbabago. Ano ho? Dahil hindi lamang tayo bubuhayin, tayo rin ay babaguhin at gagawing maringal. Ang ating pagkabuhay, ang resurrection, sa pagdating ng Panginoon,
ay magkaroon ng transformation, pagbabago sa ating kasalukuyang kalagayan tungo sa isang maluwalhating katawan, mga minamahal. Alam nyo, sa sulat ni Apostol Pablo, sa dami ng kanyang sulat, nagpapahayag, mga minamahal, isa sa kanyang binibigyang pansin at diin, yung pagbabago ng ating pagkatao. Bakit po? Dito sa sanlibutan, magkaroon tayo ng pagkakasakit, magkaroon tayo ng paghihina, nagkakaroon tayo ng mga problema, di ba? Pagtanda, pagkamatay, pagkabulok dahil sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon. Ipinaalala sa atin sa pamamagitan ni Apostol Pablo na mayroong pag-asa ng pagbabago. Amen. Purihin ang Panginoon, mga minamahal. Ano ho? At ang ikatlong punto natin, mga minamahal, ang pagtatagumpay laban sa kamatayan. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay may kapangyarihan ng pagtatagumpay laban sa kamatayan, mga minamahal. Pagwawagi. Ano ho? Kaya nga sa unang bahagi natin sa ikatlong punto, pagwawagi laban sa kamatayan. Ang wika po sa 1 Corinto 15:54, ang sabi po ay ganito. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kaya binanggit doon na maging matibay ang ating pananampalataya, ebidensya ng pagkabuhay ni Jesus, at ang ating pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay ay naging lalong matibay sapagkat sa pagdating ni Jesus, mayroong pagtatagumpay laban sa kamatayan. Sa pagbabalik ni Kristo, ang mga patay na nasa kanya ay bubuhayin muli, at ang mga buhay na mananampalataya ay babaguhin. Ang kamatayan ay tuluyang matatalo at hindi na muling mararanasan ng mga taong sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya merong pagwawagi sa kamatayan. Ikalawang bahagi sa ikatlong punto, may pagwawagi laban sa kasalanan, mga minamahal. Sapagkat ang sabi po sa talatang 56 hanggang 57 ay ganito ang ating mabasa. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Talatang 57. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, dito sa mundo, sa ating sarili lamang, wala tayong magagawa. Wala tayong kapangyarihang magtagumpay. Pero kapag tayo'y na kay Kristo, ang ating pananampalataya ay nasa Kanya, ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon, tiyak na may pagtatagumpay. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan. Ngunit kay Kristo ay may kapatawaran at may pagtatagumpay. Ang muling pagkabuhay o ang resurrection ay nagpapaalala na hindi kailangan mamuhay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Tayo mamuhay sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sa ikatlong bahagi ng ating ikatlong punto, pagwawagi sa pamuhay ng may layunin. Ano ho? Kaya dito sa sanlibutan, dapat hawak natin ang pananampalataya sa Diyos. Ano? Hawak natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag tayong susuko sa ating paglilingkod. Ang ating paggawa para sa Panginoon ay may eternal na significance. Ano? Mayroong walang hanggang kahalagahan dahil may pagkabuhay at may pagbabalik ng ating Panginoon, mga minamahal. Dahil tunay ang resurrection, ang ating paglilingkod ay hindi magiging walang saysay. Ano, mga minamahal? May dahilan upang tayo maging matatag sa ating pananampalataya, magpatuloy sa ating buhay sapagkat sa Kanya ay may pag-asa, at maging masipag sa gawain ng Panginoon dahil ang pagdating niya ay malapit na, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya merong patunay ng ating pananampalataya, may pag-asa sa Kanya dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, at may pagtatagumpay laban sa kamatayan. Sa ating pagtatapos, sa ating konklusyon, mga kapatid,
Kung si Kristo ay hindi nabuhay, magiging walang saysay o walang kabuluhan ang ating pananampalataya at ang pangangaral na ating ginagawa. Ngunit ang magandang balita ay si Kristo ay nabuhay, purihin ng Panginoon. At nabubuhay magpakailanman. Kaya naroon o mayroon tayong tiyak na pag-asa at tiyak na pagtatagumpay sa ating buhay. At kung darating ang kamatayan, may pagkabuhay, mga minamahal. Darating ang araw na marinig ang tinig ng ating Panginoong Yesus sa kanyang muling pagparito. Ang mga natutulog na mananampalataya o yung mga namatay ay babangon. Marinig nila ang tinig ng Panginoon. Ang mga buhay na matuwid ay mababago at magkita-kita tayo sa Panginoon.

Kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya, kung ang pananampalataya mo'y mali, doon ka sa tama. Kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya, sumampalataya ka na sa Panginoon. Walang rason para hindi maglingkod sa Kanya. Ikalawang tanong, kung alam mong muling darating si Kristo at bubuhayin niya mga namatay na nanampalataya sa Kanya, bakit ka pa susuko sa iyong mga pagsubok? Ang pagsubok hindi nawawala. Pero nagtatagumpay tayo kung si Kristo ang kasama natin. Ikatlo, kung ang pagpapagal mo sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan, para ka rin o katunay na nabubuhay, para sa ba sa iyong sarili o para sa ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Ngayong umaga, I hope and pray na kayo ay nakinabang sa ating paglilingkod at inyong napagbulay-bulayan, mga minamahal. Doon sa mga nagnanais magkaroon ng kopya ng ating PowerPoint, abangan lamang ninyo sa atin pong Gospel and Music Ministry page at naka-upload po dito sa by picture, mga minamahal. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin.

Salamat po sa awitin, sa kanya may pag-asa. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, na idudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila naming Diyos, salamat po sa inyong paggabay sa amin. Purihin ka sa mga sandaling ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Tunay na nagkaroon ng matibay at makabuluhan ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod at ang aming pagpapagal. Dahil ang aming Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang kanyang kamatayan ay nagdala sa amin ng kapatawaran, ng katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat tinuruan niyo po kami magpatuloy sa aming buhay, sa aming pagpapagal na may buhay na pag-asa, sapagkat ikaw ay malapit nang dumating, o Panginoong Hesus. At ang pagtatagumpay ay mararanasan namin sapagkat ikaw ay aming kasama. Aming dalangin, Panginoon, sa lahat ng aming mga taga-subaybay, sa lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa aming Panginoong Hesus, aming dalangin, sa magitan ng programang ito, maging daan upang sila ay maglingkod sa inyo. Maging daan upang may pasakop nilang kanilang buhay, sapagkat kay Kristo lamang mayroong katiyakan at kasiguruhan ng aming mga buhay. Aming dalangin sa mga mananampalataya, magpatuloy silang maglilingkod ng may katapatan. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming inaasam-asam ay ang malapit ninyong pagparito sa ikalawa na siyang isa sa pinakamagandang karanasan ng aming buhay, na maranasan namin, Panginoon, sapagkat ipinangako niyo ang buhay na walang hanggan, na kung saan ay wala ng kamatayan na muling maranasan sa mga taong may pananampalataya sa inyo. Tulungan, Panginoon, ang lahat ng aming mga tagapakinig at manunood ay walang ni isang mawaglit, Panginoon, kundi magkaroon ng pagpapasya at makasama na isa sa tatawagin kung si Jesus ay muli nang darating. Pagpalain po ninyo lahat ng aming mga taga-subaybay, lahat ng aming mga kaibigan, lalo na pang may mga karamdaman, Panginoon, patuloy na maranasan ang inyong kagalingan. Sa lahat na may mga problema pinagdadaanan, maramdaman nila, Panginoon, na ikaw ang aming kasagutan. Ikaw ang pag-asa ng aming buhay. Salamat o Diyos sapagkat ang inyong pagkalinga ay lagi naming naranasan. Basbasan at pakaingatan po kami sa bumaghapon. Nagtatalaga kami ng aming buhay, sampo ng aming mga pamilya, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa. I hope and pray na kayo nakinabang at naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod at lalo na sa atin po pag-aaral sa ating leksyon. At nawa ay patuloy nyo na ibahagi din sa inyong mga kaibigan. Ano po? Kita-kita tayo sa kinabukasan at bukas magkaroon din tayo ng mga pagbati. Ano po? Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Of course, nakalive sa AWR 89.1 ang ating technician kapatid na Auntie Joaquin dyan sa Pasay, sa radio station natin. At of course, dito sa ating studio, sa ating nandito sa bahay, ang nagpapatakbo ng ating live, si Ate Dan, ang aking may bahay. Ito na po niya maglingkod kay Kristo, Pastor D. Pastor Jimel Arsenal ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapalat pag-ingat ng Panginoon ang silagin nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagpumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pa rin pong topic ay patungkol sa sleep is medicine. Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa maraming karamdaman? Kaya nga po sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Nako, ito po'y kailangan talaga nating maintindihan. Kaya nga part nung ginawa naming libro na Happiness is Medicine ay mga strategy para magkaroon ng kaligayahan. Ito po yung beyond ha-ha-ha, hindi ka lang humahalakhak. Subalit ikaw ay nagdi-desisyon na umayos ang buhay mo. No, kaparte dito, yung tinatawag nating metabolic psychiatry, na ang parte po nito yung sleep is medicine, food is medicine, exercise is medicine, kasi siya yung magbibigay sa atin ng pag-aayos ng mga maling ginagawa ng tao natin na nagbibigay ng sakit sa ating katawan. At pag nagbigay ito ng sakit sa katawan, kasama ang pagbibigay ng sakit sa ating brain. Hindi pwedeng paghiwalayin ang physical body, ang katawan at ang utak. Pareho silang nasasaktan sa mga maling gawa na ginagawa, okay, ng tao. So again, pag-aralan natin ngayon ang sleep is medicine, at merong magandang pangako sa atin ang Biblia nang sabi doon, kapag ikaw ay nahiga, hindi ka matatakot. Oo, hihiga ka at magiging mahimbing ang iyong tulog. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng magandang mahimbing na tulog. Gusto ng Panginoon, maging maayos ang ating pamumuhay, maayos ang ating pag-iisip. Ang brain, very powerful to. Ito'y nakaka-apekto sa ating mga nararamdaman. At pag nagkaroon ng pamamaga, no, meron tayong tinatawag na inflammation, merong oxidative stress na nangyayari sa katawan natin, at merong mga pangyayari na yung ating immune system ay bumababa, yaan ay magbibigay ng pasakit sa katawan at sa ating utak. Ngayon, dito sa episodes natin ng mga nakaraan, no, tungkol sa sleep is medicine, pag-aralan nyo po iyan, at iyan po ay magbibigay ng mga iba't ibang strategy, practical strategy sa atin. Pero ngayong kailangan nating pag-usapan na yung mga choices natin na mali sa umaga ay magbibigay ng maling effects sa gabi, katulad ng pagkain. Okay, yung mga pagkain na ginagawa natin na mali ay maaapektuhan ang katawan. May mga tao na nagkakaroon sila ng maling pagpili ng pagkain sa gabi. Okay? Yung mga nagpupuyat, no? Yung mga nagpupuyat, ang nakita nila, pagkulang ka sa tulog, yung iyong ghrelin, ito yung hunger hormone mo, tumataas siya ng 28%. Yung ghrelin, yung parang mas gutom na gutom ka. Tapos yung hunger mo, 24% ang pagtaas niyan. So sobrang gutom pa rin ang feeling talagang, at yung choices ng pagkain nagiging mali. Okay? So nagiging mali ang pagpili ng mga pagkain, mas mataas ang processed foods, mas mataas ang pagpili sa mga maling pagkain na mga processed by 32%. No? Taas, no? 32%. At may additional food intake silang nakita na by 20%, itong pag-aaral na to ay ginawa ni Spiegel et al. At ito ay nakita nila na pag mali ang pagtulog mo, maapektuhan yung pagkain. At pag mali ang pagkain mo, maapektuhan din yung pagtulog. So, yung sleep affecting diet and diet affecting sleep. So, nakita nyo yung 24 hours na ating ginagawa, talagang naaapektuhan yung ating 24 hours na kalusugan. So again, tingnan natin ulit yung mga maling pagkain. Ano usually? Usually pagka, alimbawa, nagpuyat, ano? Pag nagpupuyat, ang pinipili na mga sugary foods, sugary beverages. Yung iba naglalasing pa. Okay, may pulutan pa sa paglalasing. So, maling mga pagkain ang pinapasok sa katawan. So, yan, maaapektuhan yung araw at maaapektuhan din yung araw. Yung gabi, oy nako, pareho ng affected. Yung ghrelin, yung sobrang, ito yung hormone na talagang parang nagtutulak sa'yo ng kumain pa ng mas marami. Walang leptin. Yung leptin naman, ito yung hormone na nagsasabing tumigil ka na. Eh ito nangyayari ang leptin pagka kumain ka ng gulay at fiber. Okay? Pero wala namang kakaining fiber sa gabi na gimmick. Usually ang kinakain nga ultra-processed foods o kaya mga beverages na matatamis. Kaya nga, ang nangyayari dito ay talagang sobrang maling pagpili sa gabi, magiging mali din yung pagpili sa araw. Ngayon, mali na yung ginawa mo sa gabi, nagpuyat ka na, kumain ka pa ng sugary foods, ang mangyayari, magiging mali din ang effect sa araw. Ganun pa rin, magiging cycle siya. So yung pagpili mo, magiging mali pa rin kahit na araw, makakapagluto ka sana ng healthy diet, pero hindi na eh, kasi yung leptin mo bumaba din ng 18%. Yung hormone na nagsasabing tama na, at tumataas nga yung ghrelin. Yung ghrelin mo naman, yan yung hormone na nagsasabing kumain ka pa. So nakita nyo? So yan ang mga effects sa atin. Ngayon, pagka ganyan na ang nangyari, syempre nakita naman ng pag-aaral na pag tumaas ang sugar intake, tumaas ang saturated fat intake, tumaas ang ultra-processed food intake, yung happiness natin naaapektuhan. So nakita nyo, nagiging cycle, mali ang pagkain, maapektuhan ng pagtulog, dahil affected ang pagtulog, mali pa rin ang kakainin sa gabi, mga gimmick nights, no? Or nagmi-midnight snack pa. Nakakita ka ba po nag-midnight snack ng sinigang? O kaya puchero? O kaya chop suey? Wala, di ba? Usually beverages na matatamis ang iniinom, sugary foods ang nakakain, saturated fats, mga ultra-processed ang pinipili paggabi. So nakita niyo po ang effect sa katawan. At pag ginawa yan, alam niyo na apektuhan talaga ang katawan natin eh. Nawawala ang supposedly na sleep is medicine. Ito yung tinatawag nating DNA and RNA remodeling. Pag tumaas ang melatonin, tapos bumaba ang core body temperature mo at mahimbing na mahimbing ang tulog, yaan ang medicine. So again, pag dinisturb natin yan ng pagkain, magiging opposite, no? Bababa ang melatonin pag nagpasok kayo ng pagkain kasi si insulin ang tataas. So walang paggaling. Okay, hindi natin matatamo ang benefit ng pagtulog. Hindi natin masasabing meron akong sleep is medicine. Ngayon pagka ganyan ang ganyan, patuloy na ganyan ang nangyayari, magiging habit 'yan. Okay, magiging malungkot yung tao. Magiging mahina ang kanilang capability, power for thinking, deciding. Kaya nga po, ang depression napakadaling gawin. Napakadaling gawin ang depression. Ito ay huwag kang matulog, ay nako magdi-depression. Huwag muna depression, loneliness muna. Yung mga tao na hindi natulog ay walang maayos na suporta sa physical brain, ay nako po. Yan ang unang mga symptoms. Hindi pa talaga depression eh. Makikita nyo, una masungit, sobrang masungit, okay? O kaya madaling mapikon, o kaya hindi na tutuwa, no? Lonely. So yan, minsan sabihin kasi natin, hindi man ako lonely, pero ang sungit, no? So yan po yung makikitang effect. And I personally believe, ito po ay kaya nating i-correct, no? Kailangan lang natin ng tamang pangunawa kasi ang brain naman is so powerful. The brain is so powerful na ito magbibigay din sa atin ng direksyon. At lalong-lalo pa, hindi tayo pababayaan ng Panginoon kasi nga binigyan na nga tayo ng powerful na brain. Kaso lang, clog yung brain, okay? Naka-clog yung brain, okay? Sabi nila, nagiging lesser ang capability ng brain kasi nga sinasaktan natin. So again, medyo mahirap gawin, ano po, kasi yung iba talagang deep-rooted na yung pagpupuyat. Yung iba kasi ginawa na talagang lifestyle yung pagpupuyat. Pero alam nyo, mahirap na kahit naintindihan nyo na yung mga lectures ko tungkol sa pagtulog, nahihirapan pa rin ang karamihan. May isa na akong last recommendation pa. Ulit-ulit ko dun sasabihin, pag hindi talagang medyo madali para sa inyo o mahirap sa inyo o medyo mahirap lang, no? Isa lang talaga ang ultimatum na recommendation ko. Ito yung lumapit kayo sa Panginoon. Sabi ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Diyos to, kayong lahat, hindi lang isa ha, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, no? Nabibigatan, lahat naman tayo nabibigatan, lahat naman tayo napapagal. Lahat, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. At ang promise, pantay-pantay, sabi, at bibigyan ko kayo. Oh, sabi niya, kayong lahat eh, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, sa mundo, nakapaligid ang lahat ng problema, lahat ng mga stressors na handyan, lahat ng challenges sa buhay na handyan, lahat ng mga nakakatakot, na mga possible na pwedeng mangyari nakapaligid sa atin, lahat tayo nabibigatan, lahat tayo napapagal, mahirap ang ekonomiya, lahat tayo naaapektuhan, mahirap ang mga relationship sa mga pamilya, no? Mahirap yung mga challenges finances, mahirap yung mga challenges sa mga estudyanteng pag-aaral, lahat nabibigatan, lahat napapagal. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi may promise siya. Sabi niya, bibigyan ko kayo. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At araw-araw, bibigyan niya tayo ng gabi para matulog na magkaroon tayo ng tamang DNA, RNA, DNA remodeling para sa ating paggaling. So God bless us and I wish you happiness.
0: Thank you so much po, Doc Blessy. Sana po ay marami tayong natutunan dito sa ating topic this morning, ano? At sana po ay may apply po natin ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang The Sign of the Noahic Condition. Sibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng Genesis. Kaibigan, marami nagsasabi na ang Old Testament, ito ay para lamang sa mga tao noong unang panahon at ngayon ay panahon na ng New Testament. Yung mga pangyayari ba sa Old Testament ay meron bang kaugnayan sa ating panahon ngayon? Lalo na yung aklat ng Genesis, ito yung unang aklat sa Old Testament. Ano bang pabalita ng aklat na ito maging sa ating panahon ngayon? Ang mga binabanggit ba sa aklat na ito ay merong kaugnayan sa ating kinabubuhay o sa ating ngayong pamumuhay sa araw-araw? Kaibigan, tuklasin natin ngayon kung ano ang pabalita ng aklat na ito maging sa panahon ni Noe. Kaya nga ang title ng ating pag-aaral ngayon ay The Sign of Noahic Conditions. Yung bang mga binabanggit, kaibigan, nangyari sa panahon noon, panahon ni Noe, ay meron bang kaugnayan sa ating panahon ngayon? Merong sinasabi ang banal na kasulatan na ito ay binanggit ng Panginoon sa aklat ng San Mateo 24:37-39. Ang sabi ng Biblia ay ganito, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa makatuwid yung panahon ni Noe na kinabuhay niya noong unang panahon, ay may kaugnayan ngayon sa panahon na bago dumating ang Panginoon sa ikalawa. Sapagkat ang sabi, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ang tinutukoy walang iba kundi ang katapusan ng ating sanlibutan sa pamamagitan ng pagparito ng ating Panginoon. Bakit ito ay binanggit? 38. Sapagkat kung paano ang mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa, pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko o sa ibang translation ay daong. Sa mga tuwid yung mga pangyayari noong panahon na iyon, kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagsisipag-asawa, ay merong ngayong comparison sa mga nangyayari sa panahon na ito bago dumating ang ating Panginoon. At ang sabi sa 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So yung kondisyon sa panahon na yon, kaibigan, ay ganun din ang kondisyon na nangyayari sa ating panahon ngayon. Mamaya ating bigyan ng pansin ang mga pangyayari at ating ngayong ikumpara sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya nga ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito, kaibigan, the Noahic Age was an age of material abundance and spiritual poverty. Anong ibig sabihin sa atin? Yung panahon ni Noe na nabuhay sila ng masagana sa pang-material na bagay. Subalit ang mga tao noon, mga dukha sa sinasabing spiritual. May mga tao na sila, sinasabi natin na sila ay mayaman sa mga bagay na material, subalit dukha sa bagay na espiritual. Anong sabi sa atin sa banal na kasulatan na ating binasa kanina? Muli nating basahin, kaibigan. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya nga, maganda yung comparison, kaibigan. Sila'y kumakain, sila'y umiinom, at masasabi natin na yung kanilang mga pangangailangan na physical, material ay sagana. Sapagkat sila'y kumakain, umiinom, nanupat ang mga tao bago nagkaroon ng pagkagunaw ng panahon ni Noe, kaibigan, mayabong ang kanilang mga pananim. Ang lupa ay very fertile o yung mataba ang lupa. Marahil masasabi natin anuman ang iyong itanim na binhi, ito ay tumutubo at maganda ang kanilang mga dahon at maging ang kanilang mga bunga ng mga tinatanim. Nanupat walang ebidensya na bago ginunaw ng Diyos ang mundo na merong kagutom, sapagkat ang mga tao kumakain, umiinom. Kaibigan, sagana ang kanilang pamumuhay. At ayon sa mga pag-aaral, sa mga ebidensya na yung mga disyerto sa ating panahon ngayon, may mga fossils, may mga ebidensya na may mga taong nabuhay sa mga lugar na ito, lalo na sa lugar ngayon ng disyerto, kaibigan. At meron pang binabanggit na yung mga fossils sa disyerto show once inhabited by men. At gayon din, kaibigan, na ang physical na kalagayan ng mga tao noon ay magaganda. Subalit, ang nakakalungkot, sila'y mga dukha sa bagay na espiritual. Anong sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Timoteo 3:5? Ganito ang ating mababasa. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. May mga taong palasimba. Maganda yung palasimba. Maganda yung nais mong makatagpo ang Panginoon sa kanyang bahay-sambahan. May mga taong mukhang bibig, praise the Lord, pero ang pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Iba yung lumalabas sa bibig kaysa sa pamumuhay na katunayan sa araw-araw. Nanupat sa kanilang pamumuhay ay hindi nagsasalita ng kabanalan. Nanupat sa kanilang pamumuhay, iba yung kanilang sinasabi kaysa kanilang ginagawa. Ang sabi nga ng isang alagad ng simbahan, gawin ninyo ang aking sinasabi, pero huwag niyong gawin ang aking ginagawa. Ang sabi nga ay, do what I say, but don't do what I do. Nanupat kung minsan sa halip na makita ngayon sa mga ibang alagad ng simbahan ang pamumuhay na may kabanalan at ayon sa kalooban ng Diyos, iba naman ang kanilang kinabubuhay. Kaya kaibigan, yung mga tao noon ay sagana sa mga bagay na material maging sa kanilang pagkain, subalit sila'y dukha sa bagay na espiritual. Yung pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the Noahic age was an age of immorality. Nanupat ang buhay ng mga tao noon ay nabubuhay sila sa bagay na immoralidad. Kapag ka immoral ang sinasabi, nakikita yung kasalanan sa buhay ng isang tao. Nang sabi nga ng ating banal na kasulatan, nakita ayon sa Genesis 6:2, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanikanlang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Kaibigan, yung mga anak ng Diyos ay nag-asawa at kumuha ng asawa sa anak ng hindi anak ng Diyos. Ang sabi nga, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanikanlang mga asawa mula sa lahat ng kanikanlang pinili. Batay sa mga nag-aaral sa mga Biblia at komentaryo ng mga nag-aaral sa Biblia, kaibigan, yung sinasabing anak ng tao Ayon sa kanilang sinasabi ay mga taong nag-asawa sa mga anghel. Imposible yun sapagkat ang mga anghel ay wala silang sexual relationship sa mga tao, kaibigan. Hindi nag-aasawa ang mga angel. Yun ay maliwanag sa banal na kasulatan. Kaya nga, merong nagtanong sa Panginoon kapag ka ang isang tao ay napunta sa langit, siya ba ay mag-aasawa pa? Ang sabi ng Panginoon, sila ay magiging parang mga anghel sapagkat sa langit wala nang pag-aasawa, kaibigan. Kaya ngayon, ang isa sa sinasabing bagay na ano bang ibig sabihin ng anak ng Diyos at saka anak ng tao? Ayon sa kanilang pag-aaral, ito ay malapit sa katotohanan, kaibigan. Ang pag-aaral na ito, yung mga anak ni Seth at pagkasapot si Enos, nag-asawa ngayon sa mga anak ni Cain. Ito yung mga sinasabing anak ng tao. At sapagkat ngayon, yung mga anak ng Diyos ay nag-asawa ng anak ng tao, yung lahi ni Cain, kaibigan, pinasama ngayon ang kalagay ng tao sa sanlibutan na ito. At yung mga nag-aaral sa banal na kasulatan, at gayon din sa mga nagpapayo, kung ikaw ay kukuha ng iyong asawa, kinakailangan ang kanyang pananampalataya ay katulad ng iyong pananampalataya. Sapagkat kapag ka ikaw ay nag-asawa sa hindi ka pananampalataya, ang prinsipyo ng asawa mo na hindi mo ka pananampalataya ay kakaiba. At kapag ka nagkaroon ng anak, saan ngayon sasama at saan ngayon pupunta at anong paniniwala ang magiging paniniwala ng mga anak? Kaya nga, yung sinasabing immoralidad at ang the most sacred earthly relationship is marriage. Yung sagradong sinasabing relasyon ng isang lalaki sa isang opposite sex kaibigan, ito ay sagrado. Katunayan, noong nilikha ng Diyos ang tao, ang unang institusyon na binigay ng Diyos sa tao, walang iba kundi ang pag-aasawa. Yung malapit na relasyon ng lalaki sa kanyang asawa na babae ay ginamit pa ng Panginoon sa Biblia na katulad ng relasyon ng Panginoon sa Iglesia. At si Kristo ang siyang pangulo ng tahanan, siyang pangulo ngayon ng babae at ang babae ay ang kumakatawan sa Iglesia. Yan ang malapit na relasyon. Na kaya nga, ginamit sa Biblia, kaibigan, ang relationship na ito sapagkat ito ay sagrado. Kaya nga, ang payo ng mga nag-aaral sa Biblia, kung ang isang tao ay mag-aasawa, kinakailangan ang kanyang kapartner ay katulad din ng kanyang prinsipyo at gayon din ng kanyang pananampalataya. Itong mga anak ng Diyos ay kumuha ngayon ng anak ng tao at pinasama ngayon ang kalagayan ngayon, kaibigan. At ang sabi ng ating Biblia, nag-aasawa, nagsisipag-asawa. Walang masama, kaibigan, sa pag-aasawa kung ito ay panukala ng Diyos. Tinan mo, kaibigan, ang panukala ng Diyos noong kanyang nilikha ang tao. Ano bang panukala ng Diyos noong nilikha ng Diyos ang tao? Ginawa o nilikha ng Diyos si Adan at pagkatapos ngayon, binigyan ng kapartner ng Diyos si Adan na kumuha sa kanya ngayong tadyang na naging buto ng kanyang buto, laman ng kanyang laman. Ang sabi, sapagkat sa lalaki kinuha ang babae na naging Eva, kaibigan. Hindi panukala ng Diyos ang lalaki ay mag-aasawa ng kapwa lalaki. Hindi ito yung panukala ng Diyos. Hindi panukala ng Diyos ang babae ay mag-asawa ng kapwa babae. Hindi rin panukala ng Diyos, kaibigan, ito'y maliwanag sa banal na kasulatan noong panahon pa ni Moises na kapag ka ang isang tao nakipagtalik sa hayop, ito ay pinapatay, binabato hanggang sa mamatay. Kundi ang sagrado na pag-aasawa ng isang lalaki ay sa isang babae na kanyang minamahal. Galing sa kanyang buto, laman ng kanyang laman ng wika, ito yung panukala ng Diyos. Bakit, kaibigan, ganito ang ating nasabi? At ganito ang sinasabi ng ating Biblia na ating bigyan muli ng pansin itong sinasabi sa San Mateo 24:37 hanggang 39. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa makatuwid kapag kayong nangyari sa Old Testament ay nangyayari sa panahon na ito na hindi na magtatagal, kaibigan, darating na ang ating Panginoon. 38. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa pat pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko o sa daong. At hindi na nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya nga, kung papaano ang nangyari noon, kaibigan, nakita ng mga tao ang mga hayop, yung mga malinis ay pumasok sa daong at yung hindi malinis, tigdala-dalawa, ay noon pa, kaibigan, meron ng pagkakaiba sa mga hayop na malinis at saka hindi malinis. Nakita ng mga tao pumapasok pero hindi pa rin natinag sila, kaibigan. Ngayon, ano ba yung pag-aasawa na hindi ayon sa panukala ng Diyos o ano pang klaseng pamumuhay na wala sa panukala ng Diyos? Tingnan mo, kaibigan, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng 1 Corinto, Kapitulo 6, Versikulo 9 hanggang 10. Kaibigan, ito ay binabasa lang natin ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Corinto. Ano sabi? Hindi ba niyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Sino ang mga ito? Kaibigan, binabasa lang natin, wala tayong pinapatamaan sa sino man. Huwag kayong padaya. Ito na. Ang mga mapakiyapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, kaibigan, yung binabanggit, mga binabaye, mga nakikiyapid sa kapwa lalaki, sa makatuwid, yung lalaki nag-aasawa sa kapwa lalaki, kaibigan, hindi ito yung panukala ng Diyos. Naku'y bata, walang ganito. Pero ngayon, sa ating panahon ngayon, lantaran na, may mga lalaki, meron siyang relasyon na sexual sa kanyang kapwa lalaki. May mga babae gayon din. Hindi ito yung panukala ng Diyos. At ang sabi ng ating Biblia, hindi ba ninyo nalalaman ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Sinong mga ito? Ang mga mapakiyapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya at mga binabaye, mga nakikiyapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga manlalasing, mga mapagmura o ang mga manggagantsyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung sinasabing masasakim. Sino ba yung mga masasakim? Yung pag-aari ng iba ay gusto mong kunin. Yung mga mapagimbot, ito yung pag-aari ng iba, kinukuha mo. Yung asawa ng iba ay kinukuha mo. Yung bahay ng iba, kinukuha mo. O yung pag-aari ng iba, kinukuha mo. At saka ang sayo pa, manlalasing. Hindi yun panukala ng Diyos. Ang kanyang mga anak ay mga manlalasing. Kaya nga, napakalinaw sa binabanggit ng banal na kasulatan, sino yung mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaibigan, binasa natin ayon sa banal na kasulatan. Yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, the Noahic Age was an age of violence. Nanupat ang panahon ni Noe ay panahon ng mga karahasan, mga violence, kaibigan. Ano sabi ng ating Biblia sa aklat ng Genesis 6:11 hanggang 13, ganito ang ating mababasa. At naging masama ang daigdig sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Yung violence, kaibigan, meron pang binabanggit ang ating banal na kasulatan dito sa Genesis 6, versikulo 5, ang wika, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang mga bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ang sabi sa English ay, even the thoughts of their hearts. Sila nananaginip ng masama, nagpapanukala ng masama laban sa kanyang kapwa, pumapatay dahilan sa ang mga pag-aari ng iba ay kanyang gustong kunin. At sa ating panahon ngayon, kaibigan, ang daming mga hold-upper sa ating mga karsada. Ang daming mga sinasabing mga taong nag-aaway dahilan sa trapiko. Wala silang sinasabing dapat mapagtimpi. Sa ating panahon ngayon, kung konting diferensya lang o kaya iwasan ang pakikipag-away sa trapiko. Kung minsan nakipag-away sa trapiko, yung isa pala ay meron baril, binaril hanggang sa mamatay. Maraming mga krimen nangyayari sa ating panahon ngayon. Nanapat yung mga riot, kaibigan, ay gayon na lamang. Sinisira yung ari-arian ng iba. Pumapatay. Bawal ang baril. Subalit ngayon na wala kang karapatan magdala ng baril. Kaibigan, binabaril para bagang andaling pumatay. Meron kung minsan nagseselos lang babarilin ang kanyang asawa. Kaibigan, yan ang panahon natin kinabubuhay ngayon. Gusto natin na ang ating daigdig ay isang daigdig na maraming mga sabihin natin ang buhay natin ay tahimik. Pero sa ating panahon ngayon, maging ang mga snatcher, kumukuha ng mga cellphone. Yan, kapag ayaw ibigay ang cellphone, sasaksakin o kaya papatayin ang isang tao. Yan ang panahon natin kinabubuhay, kaibigan, sa ating panahon ngayon. Sino ngayon makapagsasabi ang Old Testament ay hindi relevance sa ating panahon ngayon? Sapagkat kinumpara ng ating Panginoon yung panahon noon ni Noe sa ating panahon ngayon. At kapag nakita na natin ang mga bagay na ito, tiyak na hindi na magtatagal, darating na ang ating Panginoon. Sumama ang sanlibutan noong panahon na yon, pinasama ng mga tao para bagang ayaw malamangan. Maging sa ating panahon ngayon, kaibigan, napakasama. Sa halip na ngayon, magkaroon ng habag sa kanyang kapwa, nangangailangan, gigipitin pa ang kanyang kapwa, kaibigan. Kaya nga, ang pabalita ng Old Testament ay merong kaugnayan ngayon sa ating pamumuhay at malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaibigan, ang mga bagay na ito ngayon, yung mga violence na yan, immoralidad, yung mga panoorin na hindi magaganda ngayon, yung pagpatay, yung mga violence, yung pag-aasawang hindi ayon sa programa ng Diyos, kaibigan, nakikita ngayon sa maraming panoorin. Ito'y ginagaya ng maraming mga tao. Kaibigan, malapit nang dumating ang Panginoon. Naghahanda ka ba sa kanyang muling pagbabalik? Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin natin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Kami po ay pumupuri sapagkat ang aming Diyos ay nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ang aming Diyos ay nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. Aking pong nilalapit ang aking kaibigan, lahat ng mga nakinig sa pag-aaral na ito. O Diyos, mahabag po kayo sa inyong mga anak. Mahayag nawa sa amin ang karakter ng aming Panginoon. Malapit na siyang dumating, makita nawa sa amin na kami nabubuhay na may kabanalan at mahayag sa amin ang buhay, karakter ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Pagpalain po ang bawat isa, ingatan po kami at nawa ang inyo pong patnubay sa aming mga namumuno sa aming bansa, ang inyo pong ipagkaloob sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Alam niyo mga kaibigan, may mga panahon po na parang tayo ay nasa gitna ng sarili nating baha. Ano po? Katulad ng mga problema, takot, pagkawala o kawalan ng katiyakan. Ngunit tulad po ni Noe, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala at sumunod kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. Pagkatapos po ng baha ay may bagong simula. At pagkatapos po ng bagyo, maaaring ipakita ng Diyos ang kanyang bahaghari. Isang paalala po na hindi niya tayo iniwan at nananatiling tapat ang kanyang mga pangako. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po sa bawat isa. Opo, sa bawat isa na ngayon ay narito muli na nakaupo sa paanan ng Panginoon sa atin pong tuwing umaga sa ganap na alas 7 na morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay muli tayong binigyan ng isang katiyakan at isang pag-asa na ang Diyos ay atin pong makakasama sa buong maghapon. Siya ang nangakong magpapala ng atin pong buhay. Bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, nais kong hilingan ang lahat na tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, muli kaming dinala sa inyong paanan upang kami ay matuto at mag-aral ng inyong banal na kalooban. Ipagkaloob nga po ninyo sa amin ang unawa, lalong higit ang pusong mapagtanggap ng inyong kalooban. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay tayo mag-aaral muli ng panibagong paksa na atin pong masusumpungan naman ito sa aklat pa rin ng Santiago, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 12, na meron po tayong pamagat na When You're Being Oppressed, kapag tayo ay inaapi. Ano ho ang pakiramdam ninyo, ang pakiramdam ng bawat tao when somebody is trying to take advantage of him or of her? That you are being oppressed, na tayo po ay minamaliit, inaapi, sinasaktan, inaabuso, o di kaya ay pinapahirapan. Ano yung mga bagay na dapat po nating gawin? At ano naman yung mga bagay na hindi naman dapat po nating gawin? Sa aklat ng Santiago Kapitulo 5, siya ay nagbigay ng mga kaparaanan o di kaya instruksyon, lalong-lalo na sa kanila na minamaliit, pinapahirapan, inaabuso at inaapi ng mga mayayaman. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 6, na ito ho ay atin pong napag-aralan nung mga nakaraang mga araw na ang mga mahihirap ay hindi po iginagalang, ang mga mahihirap ay pinagsasamantalahan o di kaya minamalabisan ang mga taong mahihirap, at ang mga mahihirap sila ho ang idinidemanda dahil alam natin na wala silang kakayanan, kaya nga't sila ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Sa Kapitulo 5, talatang 4, ang mga mayayaman ay hindi nagbibigay ng tamang pasahod sa kanilang mga manggagawa. At ang mga mayayaman ay inaapi, minamaliit, sinasaktan, inaabuso, maging ang mga matuwid. Na ang mga matuwid na ito ay walang iba kundi ang mga mananampalatayang Kristiyano. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalatayang Kristiyano kapag siya ay inaapi? Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 12, ay atin pong masusumpungan sa mga talatang ito ang mga prinsipyo o di kaya ay simulain kaparaanan na dapat ay makita sa buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano, lalong-lalo na kapag siya ay minamaliit, inaabuso, inaapi, o di kaya ay sinasaktan. Yan po ang atin pong pag-aaralan, mga kapatid, at ang mga prinsipyong ito na siyang ating tututukan mula sa aklat ng Santiago Kapitulo 5 ay applicable sa atin pong kapanahunan, sa atin pong karanasan, lalong-lalo na kapag ang pinagdadaanan po natin ay katulad ng pinagdadaanan ng mananampalatayang mga Kristiyano nung panahon ni Santiago na kung saan niya inilaan ang kanyang sulat na ito sa mga Kristiyanong Hudyo. Kaya nga't ang unang prinsipyo na nais kong atin pong pag-aralan, I would like again to say na ang mga prinsipyong ito ay napapanahon sa atin, ano ho, dahil tayo ay meron pong iba't ibang karanasan, meron tayong mga karanasan o pagkakataon sa atin pong buhay na tayo ay inaapi, minamaliit, o di kaya ay ang atin pong pakikipagbaka, dinadala ito sa korte na kung saan wala naman tayong kakayanan upang ipaglaban dahil tayo ay mahirap. Subalit ang simulaing ito
ay napakahalaga na dapat pong maunawaan ng bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, sapagkat ito ho ay mga katangian ng Panginoon na dapat mahayag sa atin, lalong-lalo na kapag tayo ay dumaranas katulad ng mga Kristiyano nung sinauna na sila ay inaapi. Sang-ayon po sa ating pag-aaral, ang sabi po sa aklat ng Santiago Kapitulo 4 at 6, nais ko pong basahin sa inyo, "Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields were crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty." Verse 6, "You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you." Alam po ba ninyo ang mga taong ito na binabanggit ni Santiago, bagaman sila ay inaapi, pinapahirapan, idinidemanda dahil wala naman po silang kakayanan, ang sabi, they have been what? Maltreated, or they have been treated unjustly, and yet they did not resist. Hindi sila lumaban. Ito ho ang katangian, mga minamahal ko, mga kapatid, na ang hindi paglaban ay naaayon po sa salita ng Panginoon. O di kaya yung tayo ay tumututol. Sang-ayon po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, talatang 27 hanggang 30, nais ko pong basahin sa inyo, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga na atin pong maunawaan kung ano ang kahulugan nito. "But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slap you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back." So narito ang tama ang sinasabi ng Biblia na kung saan ang mga Kristiyanong inaapi, hindi po sila lumalaban, mga minamahal ko, mga kapatid. Sa aklat ng Roma Kapitulo 12, talatang 19 hanggang 21, ito po ang binabanggit ni Apostol Pablo. "Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, 'It is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his" what? "Head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with" what? "With good." So narito ho ang payo ng Panginoon na ito ho ang diwa ng mga mananampalatayang Kristiyano kung kanino ini-address ni Santiago ang kanyang sulat o di aklat. Ang sabi ay, "Huwag kayong maghihiganti, mga minamahal kong mga kaibigan. Mag-iwan kayo ng lugar para sa kagalitan ng Panginoon." At ang paghihiganti ay kanino ho? Ay sa Panginoon. So salamat sa Panginoon sapagkat ipinapakita ng mga mananampalatayang Kristiyano nung unang kapanahunan ang tamang pamumuhay, ang tamang espiritu na dapat makita sa kanila na lingkod ng Panginoon o di kaya ng mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ito ho ay labag sa atin pong kalooban bilang tao. Likas ng tao na kapag tayo po'y inaapi, tayo ay gumaganti. Gusto natin makabawi. Subalit, alalahanin po natin, mga kaibigan at mga kapatid, bagaman tayo ay tao na totoo, nilalang ng Panginoon, subalit tayo ay tinawag ng Panginoon
mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Mula sa isang dating buhay na walang pag-asa, na ngayon ay may pag-asa na. Mula sa isang buhay na madilim, ngayon ay nasa liwanag na. Mula sa isang buhay na hindi natin kilala ang ating Panginoon, sa isang buhay na ngayon ay kilala na natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga't likas sa isang mananampalatayang Kristiyano ang ano ho, sa kabila ng mga pag-aapi na kanilang dinadaanan, minamaliit sila ng mga taong makapangyarihan at mayayaman, hindi sila gumanti sa anumang paraan. Ano ho? So napakagandang diwa na dapat po natin maintindihan ang mga bagay na ito, mga minamahal kong kapatid. Ang dahilan kung bakit, sapagkat ang mga mananampalatayang Kristiyanong ito, they are aware that the Lord is coming to judge. Alam nila na ang Panginoon isang araw ay darating para maghukom. Alam nila na isang araw ang bawat isa ay mananagot sa harapan ng hukuman ng atin pong Panginoon. Yun pong judgment na binabanggit ni Santiago sa kanyang sulat. Ito ho ay walang iba kundi ang paghuhukom sa bayan ng Jerusalem na naisakatuparan nung sinakop ng imperyo ng Roma at kanilang winasak ang Jerusalem nung taong 70 AD. Pangalawa na binabanggit po, in the coming of the Lord ay walang iba kundi ang muling pagbabalik ng Panginoon, na ito po ay araw ng paghuhukom sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa kanila na nabuhay sa lupang ito, na hindi nakita sa kanila ang isang buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sila yung mga taong nabuhay sa pagkamal ng pera. Sila yung mga taong nabuhay na ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang kayamanan. Ang the coming of the Lord na binabanggit dito na siyang araw ng paghuhukom, maliban sa pagkawasak ng Jerusalem, maliban sa isang araw tayong lahat ay tatayo sa hukuman ng Panginoon, ipinapakita rin po dito na kapag ang tao ay namatay, ay tapos na ang alin, ang kanyang pintuan ng awa sa kanya. Ikalawa na binabanggit po ng ating pag-aaral ay ano ho, ang Diyos sa tamang panahon at sa takdang panahon ay kanyang ipaghihiganti ang kanyang mga lingkod, mga mananampalatayang Kristiyano na sa kabila na sila'y inaapi, minamaliit, pinapahirapan, pinapaiyak ng mga mayayamang tao, isang araw ang Panginoon ang magiging tagapagtanggol, ang Panginoon ang kanilang kakampi upang ang nararapat sa kanila na hindi nabuhay ayon sa nais ng Panginoon para sa kanila na inapi ang mga lingkod ng Panginoon ay kanilang kakamtin ang gantimpala, na ang gantimpalang iyon ay walang iba kundi ang kabayaran ng kanilang isang buhay na hindi nakitaan ng buhay ng atin pong Panginoon. Hindi po ganung kadali, mga kapatid, na hindi tayo magiganti. Ano ho? Subalit, ipinapahiwatig po ng aklat ng Santiago na tayo bilang mga mananampalataya ay maghintay sa tamang panahon ng Panginoon. Ano ho? To take care of everything, my dear friends. Ano yung una? Don't resist. Huwag tayong maghihiganti, mga kapatid, kung anuman ang kanilang gawin sa atin. Ikalawang prinsipyo ay be patient, maging mapagtiis tayo. Malala po ba ninyo sa mga nakaraan po nating pag-aaral na ang pagtitiis ay likas katangian ng Panginoon? Ang pagtitiis ay bunga ng banal na Espiritu. Ang pagtitiis para maranasan ng tao sa kabila ng mga kapigatian, paghihirap, pangaapi na kanyang nararanasan ay pinapahintulutan ang banal na Espiritu to take control of his life, sapagkat yun lamang po ang tanging kapangyarihan upang kaya po natin matagalan at mapagtagumpayan ang lahat
ng atin pong pinagdadaanan, maging ang pangaapi, maging ang pangmamaliit sa atin, maging ang pagpapahirap sa atin. Alam po ninyo ang kahirapan o paghihirap na dumarating sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ito rin ho ang pinagdaanan ng Panginoon. Kaya nga't hindi na tayo maninibago sapagkat tayong lahat ay sumusunod at tagasunod ng atin pong tagapagligtas. Maging mapagpasensya tayo. Sana'y maging mapagtiis po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, 7 hanggang 8 at 10, binabanggit po dyan na yung ating pagiging mapagpasensya, mapagtiis, hindi lamang po minsan na may nangyari sa ating buhay. Ito ho ay nananawagan ng pagtitiis habang tayo po ay nabubuhay. Nananawagan ng pagtitiis hanggang sa pagdating ng atin pong Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay ng isang mananampalataya ay habang siya'y nabubuhay, ay isang buhay na marunong humarap sa mga pagsubok, isang buhay na marunong magtiis, isang buhay na kung saan siya ay pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya nga't siya'y nabubuhay na meron pong pagtitiis, lakas ng loob upang harapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ay binanggit po diyan ang tatlong halimbawa para lamang ang bawat mananampalatayang Kristiyano ay ano ho, ma-encourage na maging mapagtiis. Nais kong basahin sapagkat ito po ay napakaganda. Talatang 7 ng Santiago, Kapitulo 5, "Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains." Narito inihalintulad ang pagtitiis ng isang mananampalatayang Kristiyano ay katulad ng isang magsasaka, na ang magsasaka, ang sabi po dito ay ano ho, naghihintay siya hanggang sa ang kanyang mga itinanim ay ano ho, magbunga. Nasa kanya ang pagtitiis. Umaasa siya na one day yung kanyang paghihirap, one day yung kanyang pagtitiis, one day yung kanyang paghihintay ay makita niya ang bunga na ipapagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya nga't ang sabi po rito, ginamit yung salitang wait patiently. Maghintay na meron pong pagtitiis. Yan ang kailangan ng bawat mananampalatayang Kristiyano sa huling kapanahunan, lalong-lalo na tayo na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Magtiis tayo na merong ano ho, paghihintay. Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, sa talatang 10, "Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord." Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ang ikalawang halimbawa para ikaw at ako ay ma-encourage na tayo ay magtiis. Ano ho? Sa mga nangyayari sa ating buhay, alalahanin po natin ang mga sinaunang mga propeta. Sila ay halimbawa ng pagtitiis sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan sa kanilang buhay, alang-alang sa pangalan ng Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Santiago, Kapitulo 5, talatang 11, "As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought him. The Lord is full of compassion and mercy." Hallelujah to the name of God. Ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na inaapi ng mga mayayaman, minamaliit at binabaliwala, ang sabi, ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal at kahabagan sa kanila na ano ho, nagtitiis sa kanilang buhay sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Naalala po natin si Job.
Alam natin ang kasaysayan ni Hope, subalit ni minsan there was not even a single moment na siya ay nagduda sa kapangyarihan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon na ang mga halimbawang ito ang nagpapalakas ng atin pong kalooban, ng atin pong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang mga tao nung sinauna ay mga taong ang kanilang pinagdaanan ay nagbigay sa atin ng katatagan sa ating puso na magpatuloy, na magtiwala sa atin pong Panginoon. Ang bawat isa sa mga halimbawang ito na atin pong binasa ay upang ikaw at ako ay turuan na magtiwala ng buong buo sa atin pong Panginoon at wala na. Then eventually, ay tayo'y gagantimpalaan ng Panginoon, lalo na sa kanila na nagtiwala sa ating Panginoon, lalo na sa kanila na nanangan sa mga pangako ng atin pong tagapagligtas. Ang mga halimbawang ito ay nagtuturo sa atin upang tayo ay maging matatag, hindi lamang sa ngayon, kundi patuloy samantalang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Huwag nawa tayong masumpungan na tayo nangihimagod sa ating paglilingkod, bagkus makita tayo ng Panginoon araw-araw na tapat sa atin pong paglilingkod sa Panginoon hanggang siya'y dumating. Ang pagtitiis ay hindi ganun kadali, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't nangangailangan pa rin po ng ikatlong prinsipyo na dapat ay makita sa atin pong mga buhay at kalooban. Ang ikatlo ay establish your hearts. Atin pong patatagin ang atin pong mga puso. Nang ibig sabihin po ng establish your hearts ay ating palakasin ang atin pong mga kalooban, ating palakasin ang atin pong mga puso na ang mga karanasan na pinapahintulot ng Diyos na atin pong pinagdadaanan ay kaparaanan ng langit upang ikaw at ako ay makatayo ng matibay sa katotohanan, upang ikaw at ako ay maging buhay na patotoo na meron isang Diyos kung atin pong papahintulutan sa ating buhay na makapangyarihan, upang tayo ay makatayo sa mga bagay na atin pong pinagdadaanan, lalong higit ang paghihirap ng mga lingkod ng Panginoon o ng mga mananampalatayang mga Kristiyano. Ang pagkatatag ng atin pong mga puso, mga kapatid, ay tinuturuan tayo ng magtiis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pagtitiis ay bunga ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Alam po ba ninyo ang susi? Upang lalong maging matatag ang atin pong mga kalooban, maging ang atin pong buhay, sa pagharap ng mga hamon araw-araw sa atin pong buhay, ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po, ang susi upang lalong tumibay at tumatag ang ating puso, ang ating buhay sa pagharap ng mga hamon, ay walang iba kundi ang salita ng atin pong Panginoon. Ang ating pag-upo sa paanan ng Panginoon araw-araw, ang ating pananalangin sa Panginoon araw-araw, ang nagbibigay sa atin ng katatagan, ng katiyakan, na sa anumang paraan hindi tayo iiwanan ng atin pong Panginoon. Dapat ay tuloy-tuloy, mga kapatid, na ang atin pong buhay, ang saligan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay lalo tayong lalakas sa atin pong buhay, samantalang atin pong inaharap ang mga pagsubok na yan na nararanasan po natin araw-araw. Bukas po ng umaga ay atin pong itutuloy ang atin pong pag-aaral on the same topic, on the same subject, sapagkat ako po'y naniniwala, mga kapatid, na sa atin pong sarili wala tayong kakayanan. Subalit kung tayo ay mga hawak sa kapangyarihan ng Panginoon, walang dahilan para tayo ay hindi magtagumpay, sapagkat siya na nangako sa atin ay tapat. Alalahanin po natin
tayo bilang mga mananampalatayang mga Kristiyano, ang simulain sa atin pong buhay ay atin pong panghawakan, huwag tayong maghihiganti. At tayo ay maging mapagtiis, mga minamahal ko mga kapatid. At ang ikatlo ay atin pong patatatagin ang atin pong puso, ang atin pong buhay mula sa salita ng Panginoon, upang ikaw at ako ay magtagumpay, sapagkat ang Panginoon ay unang nagtagumpay para sa bawat isa. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami Panginoon, napakabuti ninyo. Sapagkat sa kabila na ang buhay ng inyong mga anak, sa kabila na ang buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano ay dumaraan sa iba't ibang mapapait na karanasan, pang-aapi, pangmamaliit, pang-aabuso, pinapahirapan, and yet Panginoon, binigyan po ninyo kami ng prinsipyo na dapat po namin maisa kabuhayan. At ang mga prinsipyong iyan sa tulong ng inyong biyaya at banal na Espiritu, kung amin pong susundin, kayo ang magtatanggol sa amin. Kayo ang magbibigay sa amin ng katiyakan, ng pag-asa, ng kaligtasan at ng pagtatagumpay. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon. Alisin po ninyo ang aming pusong mapaghiganti. Bagkus palitan nyo kami ng pusong marunong magtiis upang sa kabila ng mga pagsubok maging matatag ang aming mga buhay, sapagkat ang inyong salita ang siyang liwanag sa landas na amin pong tinatahak sa tuwi-tuwina. Samahan po ninyo kaming lahat, Panginoon, at ingatan sama-sama. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nawa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika pa dalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBSCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDSH-Ted Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist na sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makakausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun ang nangarap naman si, habang nakakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi,

0: niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nun ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
1: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabay natin Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Pati na rin po sa South po ng Manila hanggang po sa Mindoro. Yan. Binabati rin po natin ang mga nanonood at nakikinig sa kanila po mga Facebook pages, yung ating pong YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Siyempre, yung mga nakikinig dito po sa Mega Manila, you are listening to AWR 89.1 FM. At siyempre, binabati po natin ang ating pong mga kaibigan na nandiyan sa katabing bahay po ninyo o kaya naman sa malayo, no? Pakishare-share na po ang ating pong program. Pati na rin, binabati po natin si Brother Patrick Gonzalez at si Brother Jojo Cabral, no? Sila po ay mayroong pangaral na pupunta po sila sa Mindanao. At syempre, aking pong kaklase, si Sister Lorna, no? Francisco. Shout out dyan sa inyo. Syempre, binabati rin po natin ang bawat isa na gusto rin na magkaroon ng libreng libro at saka Bible lesson, no? Meron po tayong pinamimigay na Bible lesson na explore at pati na rin yung ating pong Hope Beyond Tomorrow at Hope for Today's Family. Ito po ay makukuha po ninyo kapag kayo po ay nag-text sa ating pong mga numero 0917-1742-777 at 0918-944-7891. No? Napakaganda po siguro ng buhay po natin kung yung gusto nating mangyari ay mangyayari. No? Yung gusto nating maging maganda na buhay po natin o yung buhay ng ating pong mga kamag-anak, mga kaibigan,